0: Dahil sa Premium D3, nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, doon na kita 7 minutos, mga katrupa, ang nakalabay sa alas 8. Mga katrupa, welcome sa atong final round sa itong Paragobas programang Bullseye. Kutob lang kita alas 9 ng buntag. Oga, itong tulaman noon, mga katrupa, isang kalimot, tatod kinis mayong kababuton sa Yes to Health Incorporated. Usas mga produkto sa Yes to Health, mga katrupa, ang lamian nga kapi usab nga premium D3 Coffee Mix. Mapuni ang variant sa kape, mga katrupa, nga medyo naipait-pait gamay. Apan lamian og healthy coffee. No? Premium D3 Coffee Mix. So, pangita ang yapon sa mga butika, mga katrupa. Iyak ni sa Yes to Health Incorporated. At sa turuan na itong Gres, mayong kababuton sa Agusan Lending Corporation. Mga katrupa, nag-hire ang Agusan Lending Corporation sa posisyon nga account officer. So, kung nakita mo trabaho, si Taida yun, mga katrupa, ang Agusan Lending San Francisco. At Bangladihan sa San Francisco Gymnasium.
0: Bullseye!
1: Panayon na, katrupang Lem?
2: Yes. Mga katrupa, sa laing bahin sa atong isgutanan, kung ano nga po ni, sumpera ni sa mga nagkadaghan ng mga problema sa atong nasod karon. Kung dari sa Mindanao, labi na dari sa ato sa Caraga Region, nakasinati kita mga katropa o kinibitang init nga panahon, napay problema po dito sa Luzon nga, kung init na dari katropang re, dito, naglangoy-langoy man sila dito sa baha. No? Gikan atong Biyernes o gato pang mga miaging simana.
1: Oh, murang, yeah. Actually, dugay-dugay na niya.
2: Ulan, muundang, muuwan na po.
1: Undang, muulan.
2: Mauna nga sa mga report, ato yung makita sa social media nga, laom ang tubig dito napita sa probinsya sa Rizal o guban pang bahin dito dapita sa Metro Manila.
1: Ang gawas sa kahadlok lamang katrupang Lim, kidunay nakita na ko sa social media nga kusog kayong bulong sa baha o ang balay ko din tao na anod.
2: Muni nga ang atong problema sa itong nasod garon, murag patong-patong na kay gawas nga ng mga daot ang mga infrastruktura o siyempre apiktado ang mga pananom, agriculture, gumikan ining grabing kainit. Kay kining kainit nga nasinatian ato diri sa Mindanao karon daghay mga apektado ni mga mag-uuma syempre no, kay ilang mga pananom mamatay man kung way uwan. Mopod gyapon dito sa Manila kung grabe pod ka sa Luzon, kung grabe pod ka ung uwan dito, labi pong madaot ang ilang mga pananom. Apil ang mga infrastructure nga mga proyekto diha sa atong gobyerno madaot. So daghan ang mga problema unya labaw na karon gumikan kay niatong adlaw nga Biyernes ni huyang na ni gamay ang value sa atong piso katropang re. Nganong ni gamay man gumikan kay grabe na ang pagsaka karon sa dolyar. Na ang bili karon sa piso batok sa dolyar, ang usa ka dolyar niabot na kini og 62.27 pesos na itong adlaw nga Biyernes katropang Ray.
0: Bullseye!
1: Sao naman lamang.
2: Ang data sa pagsaka, nagsugod kini ni itong Agosto 25 nga anaa sa 61.6 no? Ang bili sa $1 mga katropa. Ni saka kini gikan sa August 25, August 26, August 27, 28 wag yun nilurang hangtod sa August 29 ni atong Biyernes ug until now gahapon August 30 naa gihapon sa 62 kapin atong Biyernes 62.27
1: dollar 62
2: 62.27
1: grabe hay.
2: So grabe ka actually bantayanan ning pagsaka sa dolyar katrupang rey og sa atong mga tigpaminaw gumikan kay kitang tanan magud ini maapiktuhan. Siyempre, ang nanarbaho dito sa gawas katropang Ray, ilabi na nga itong mga OFW, o katong naadito na muyo dito sa Amerika, lipay kay sila ni ining maong report. Kay kung magpada sila o kwarta sa ilang pamilya diri sa Pilipinas, dako man o value, dako man o cambio ang ilahang dolyar kung pabayloan o piso. Na? Maayo ni para sa mga OFW.
1: Nga na ay dolyar.
2: Nga ay mga remittances diri sa Pilipinas. Apan kining nindot ng epekto alang sa mga OFW, doon na po ni daotan nga epekto.
1: Sa atong...
2: Sa ato ang...
1: Ekonomiya.
2: Ekonomiya. Kay tinuod, dako og bili ang... kung pabayloan nilang dolyar sa piso sa Pilipinas, dako tuod, pero usamay pulos anang dako nga bili kung ang atong mga palitonon, katropang riog, mga tigpaminaw, musaka sa bang presyo. Diba? Musaka ang presyo sa dilata. Musaka ang presyo sa bugas. Gani, saka naman na daan. Yagsamutan pag yun karun. Kay grabe na ang pagsaka sa dolyar. Og ang plitihan, musaka, pulos na mumahal.
1: Ang nakita na ko aning... pinakabugat na epekto katropang lim kining pag-angkat sa produkto sa international product.
2: Correct.
1: For example, ang dunay domino effect. Usa may mga produkto mga katropang nga dunay domino effect. Kining gitawag na to nga mga fuel.
2: Correct. Petroleum products.
1: Petroleum products.
2: Mm-hmm.
1: Kana mga katropa, tungod kay from Philippine peso 62 naman. Normal. Pagpupalit ka og mga kining petroleum products ito sa gawas sa nasod, grabe kamahal kayo na katrupang lim.
2: Correct.
1: Og mahal na, ako kapitalista, og mahal na, pag naan ang produkto diri sa nasod Pilipinas, normal nga, akong tasaan ang akong baligya. Unsa epekto ana, normal. Unsa may nahitabo katrupang lim, kung ato na nang ibaligya diri sa nasod Pilipinas, tanan ang apektado gumikan kay kitang tanan nagsakay, dunay mga sakyanan.
2: Correct.
1: Mamiliti ganit ang tricycle, nigamit ang gasolina, mao na siya katrupang lim.
2: Mao na siya nga tinuod ang katong mga OFW nga dunay pamilya sa Pilipinas, dako tood sila, pero katong ilang nadawat, igor ang maputo ipalit katrupang riog mahal nga mga pagkaon.
1: Exacto.
2: O mga galastohon.
1: Exacto.
2: Meaning, wala gihapon yung matigom.
1: Wala gihapon.
2: Alkanse gihapon ang pamilyang Pilipino kay halos tanang produkto nga musulod sa atong nasod. Muna yung gisgutan ni Makagaina nga ginapalit man gamit ang dolyar.
1: Yes, tinood.
2: Nga, sa kuan karon murag tagpila na ang barilis na sa kining petroleum products, ilabi na kining krudo.
1: Bubitaha lang katrupang lim kung doon nagyog kay OFW magpadala dire. Kay grabing pag-antos nga in town kinilang yung mga nabuhi sa ilang lihok nga inadlaw-adlaw nga kita agad rupang lim. Sa man nato na nga astang mahala namang pala niton.
2: So mo ni siya nga kung mamahal ang dolyar, kitang mga ordinaryong mga tao or ordinaryong nga mga Pilipino ang mag-antos sa kamahal sa mga palaliton. Mabiyan na yung
0: bulsa.
2: Mo gitawag katrupang riog inflation.
1: Yes, na? That's it. Inflation.
2: Mao nang karon ang inflation rate sa atong nasod sa Pilipinas ana sa 6.5%. Ang gobyerno sige og gamit og lisod nga mga pulong. Inflation usahay ang mga ordinaryo nga mga tigpaminaw ani kasabot usa ning inflation, pero ang pasabot ana mga katropa, grabing kamahal sa palitonon. So kung musaka ang inflation, meaning nagmahal ang atong mga palitonon.
1: Correct.
2: Sa una, ang atong piso katropang Ray, ang atong usa ka gatos ka piso, kung natay 100 sa una, daghan na tag mapalit diya sa merkado. Karon, ang usa ka gatos, igo na lang sa pipila ka buok saging o gamayng lamas in town.
1: Pastila.
2: Di ba? Dagay 100 sa mamalingki ka, dedaka ka plite. Kay grabe na kamahal. Ang mulo sa mga ginikanan, no? Nga grabe na kamahal ang sibuyas ug ahos, syempre sigitag sulti sa balita nga nindot ang ekonomiya, 'di ba? Atong madungga ng atong Malacañang nga nindot yun atong ekonomiya, ang atong
1: nindot?
2: Ang atong pangulo ngayon nga nindot ang ekonomiya. Di ba? Ito man yung madunggan sa mga ekonomista. Ang nindot ko, no? Labi na sa pagdayag sa atong ekonomiya. Pero, abinin mo, ang tiyan sa mga ordinaryong Pilipino, nagkutoy ang uban. No? Na problema, budget sa ilahang kwarta ka trupang Ray.
1: Wala ko nakita ang konkretong kanabang intervention ka trupang Lim with regard sa kining inflation. Sa pagkakaroon, ha? Nga naman. Konkreto. Konkreto ba di ay nang mangutang ka at the same time ang gisaligan ni mo nga ihatag nga ayuda kining tabang sa katawhan intervention mao ang ayuda? Ayuda nga
2: mao
1: pagpanghatag?
0: Bullseye!
2: Correct.
1: Bullseye! Di na na-imay nila kadro pang limel o siguro kini atong leader karon wala na ginamay nila bahala nagbagkaunsa-unsa kautang-utang Pilipinas, importante nga nakahatag sila sa mga tao. But in reality, yun sa Manila pagdala ang Pilipinas.
2: Unya, na sila ayuda katropang re, ang tinuodan ay di rin mapuntanan makadawat.
1: No? Mauna ang pinakasakit.
2: Ang mga minimum wage earner na to, kasagaran, di yun makadawat ini.
1: Wala.
2: Di ba?
1: Na ay klase bitaw sa protocol nga ilang gigamit bitaw nga unfair. Tinuod man agad rupang lem nga even diri sa ato nga diri sa ato empleyado na ay wala makadawat kining gipang hinambog karon nga
2: uplift ba to itawag to?
1: Uplift.
2: Oo.
1: Nga unta na og pareha ni sa unang panahon sa katong COVID mga kadrupa kamada gyud. Kung ang hatag manggaling mga kadrupa hatag gyud na siya. Kay tanan man apektado pero karon Ginoo ko tabang.
2: Muna nga ang mga minimum wage earner karon katropang rin sa kamahal sa palitunon karon. Naningkamot na lang in town sila o unsaon in town pag daginot sa ilahang gamay nga nabilin sa ilang sweldo.
1: No.
2: Ang gikinahanglan man karon sa itong mga katauhan, mauning barato unta nga pagkaon sa lamisa. Dili lang kay sige o hinambog, nga maunin, nindot ang itong ekonomiya, pero ang tinuod ay ang itong makaigsunan na problema. Ug unsaon pag budget sa ilang gamay nga kwarta unsa may dapat himuon sa atong gobyerno karon katropang ray ug atong mga tigpaminaw para matubag kining nagkamahal nato nga mga palitunon unya ang sweldo grabe ang saka sa presyo sa mga palitunon pero ang sweldo kung mosaka gamay ra oh mao ni ang atong tagaag pagtagad unya sa atong pagbalik ug unsay dapat buhaton sa itong gobyerno. Kaya dahil na yung mga suggestion ini nga kinahanglan ang atong sweldo patasan para musabay ni ining inflation. Muna ito tagaan niya katropang rin kung sa pagigihimo sa itong gobyerno.
0: Bullseye!
1: Balik ito mga katropa. Humans sa panimdam.
0: Bullseye! FM.
3: XFM.
4: Zen.
5: Bago.
6: Apo, Arche?
5: Ah,
6: unsa man, Kapitan?
7: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher, ning absent ra ba ka?
6: Ah? Ah, Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
7: Oh, kaya nga naman.
6: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
8: Exciting!
0: Santon Plus Gold!
9: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
11: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kaayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo. Pakusog.
12: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
3: Doble.
13: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Og gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Pagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count. Ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
21: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
22: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Hidratable long. Pagadire. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
25: Pila edad mo na?
24: 61. Why man ko? 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit.

bawas, nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang nag-olpos akong timbang kay kuan dako na. Pero pila na ka tuig? 2 years naman ko

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, doon na kita'y 27 minutos mga katrupa ang nakalabay sa alas 8. O nga kining oras mga katrupa, dalit kini kanato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga katrupa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, usa-usab kaprodukto sa Yes to Health Incorporated, nagapalig-on sa panglawas. Mauna nga kung gusto kang i-boost ang atong immune system, usa-usab kining Premium D3 Soft Gel Capsule mga katrupa. Mga linyada ni sa Santon Vitamin C. Kining tanan nga mga produkto mga katrupa sa Yes to Health, mga maayo gyud. Okay, pangitaan lamang sa mga butika nga doon sa mga lugar, mga katrupa.
1: So, padayon ta mga katrupa sa atong gisgutan kay kining pagsaka sa dolyar karon nga all-time high ni, pinakataas ni nga pagsaka gikan sa una hangtod karon.
0: Bitaw.
1: Sa yunan ka na yung 62.27. Sa una, naara na sa 59 to 60. Di harakin na magduwa ang kining value sa piso versus dolyar. Na? So, bantayanan, gumikan kay ang palalito na ito karon mahal ng daan. Ang krudo, bantayan na ito, atong niagi, napato 75, 76, pero nakita na ko, niabot na marig 89 to 90.
0: Nakataas ka?
1: No? Nakaagi ko di San Francisco karon, grabe ng pagmahal. Niya ang gasolina po, naana sa 81, depende sa kining fuel station nga namaligya, di magkapariha. Unya nga itong bugas, mahal ng daan, 50 na ang pinakaubos. Ang kining atong isda, ang ordinary nga mga isda na nasa tag 200 ang per kilo. Muna nga masamutan pag yun ikaron, ilabi na nga musaka ang gasolina, musaka ang krudo, syempre ang transportation expenses sa mga negosyante, ila mapuning kwintahon og ipatong pud sila mga baligya.
0: Normal, ana man gyud mabuto hinungdan nga dunay pagtaas.
1: Dunay domino effect.
0: Yes.
1: So muna siya nga naana may mga sugyot unta ini sa mga kanabitaw na sa sektor sa labor sector nga dapat unta aksyon na sa Kongreso ang kining sugyot nga walaon ang Regional Wage Board o ipatuman ang National Minimum Wage.
0: Okay, pareha man tang so, nga naka sinapti sa kalisod.
1: Meaning, himoon parehas ba ang sweldo sa tibok Pilipinas? Ilabi exactly. Na sa mga minimum wage earner.
0: Exactly.
1: Kung dito sa Manila, na nasa tag 700 na siguro or 690 ang minimum daily wage dito. Dapat unta, mauni ang tutukan sa kung

0: Kongreso nga ila na ning aksyonan ang mga suggestion.
1: O sa pito ka pangutana nagatrupang lem nga no di ay ang gikaon dito sa
0: correct
1: Manila og diri sa ato. Sa dito mahal o niya diri sa probinsya Barato, di man siguro.
0: Correct.
1: Nahitabo lamang sa mindset katrupang lem nga Barato gumikan kay gibarato man sab.
0: Mao.
1: Oh, pareha na. Noodles katrupang lay, magpalit ang noodles to sa Manila, maurong presyo dili sa ato.
0: Pare-pareha ra. Noodles. Kung buot pa gani kwintahon katrupang re, mahal-mahal pa dili sa ato, kay i-transport pa biya.
1: Mm.
0: Isa kay pamanahog kining mga
1: barko
0: baka, di ba? Mas mahal pa gani dili sa ato kung kwintahon.
1: Maong gani.
0: Kay sa transportation expenses pa lang daan, siyempre, murag diferensya yun siguro piso or sentabos katrupang re.
1: Ako mo pabor ko ani. Pabor ko ani kay para mama di na manglarga ning mga padung sa Manila magpundo na lang og anhimo ng trabaho.
0: Correct.
1: Eh usa sa Manila mao ni sa kuan.
0: Mo ni nga panawagan lagi
1: probinsya
0: sa kongreso pero ang kongreso nato karon murag na giaksyonan baka na nila or ila ra ning gipadaplin ning mga bill nga naka pending ni diha sa kongreso nga dapat unta wala una ning regional wage board kay diri sa ato asa karaga murag 475 per day ang minimum wage diri katrupang rate gawa sa mga empleyado sa XFM kay murag labaw pa man ang sweldo nato kaysa uban no muna nga dito sa national sa ato nang gikingon kagaina nga dapat ipareho ang sweldo kay mo ni magingon kagaina ang presyo sa bugas sa Manila lahi ba diri sa ato nga pare-pareho
1: raman. Kailangan 50 o 60.
0: Oh, ang presyo sa sardinas o katong gaina, noodles.
1: Noodles.
0: Pareha raman.
1: Maura eh.
0: Mm.
1: Ngano din ang noodles Manila. Ang noodles ito dure eh. Ubus din ang ato. Kung mauho na, kung ubus ng ato mga katrupa, ang Manila, dire na lang mangumpra sa ato. Ayaw!
0: Nganong, maukay na igiingon nga, nganong mas ubos ang sweldo sa probinsya kumpara sa Manila. Oh? Dili ba dahita parihas nga mukaon, katulos sa kaadlaw, nga taga probinsya? Muna dapat nga huna-hunaon sa atong mga magbabalaod. Atong magbabalaod lagi katropang re, lahi magkikabisihan karon.
1: Nao gani.
0: Politika man. Hmm? Sige ra magkabisi aning impeachment lagi. Ang kini mga priority unta ng mga bill, mao dapat ni ilang tutukan.
1: Usa sa mga tutukan dapat nila, kanang matawag na tawa nga mga long-term intervention.
0: Correct.
1: Parehana. Himo sila og kanang mga balaod nun nga nagtugot nga maka parilis og pundo kay gamiton sa ayuda unsa pa na dinhaa mga uplift nya karon kay long term na short term na mga ayuda tagaan kay diha karon katropang limo long
0: 2000
1: pagkaog mahurot na
0: hindi kay nakapalit og isa ka sakong bugas katropang ray
1: aw dili so mo na tong gingon lagi nga usa sa mga mamahimo niini nga magatabang pamaylain ang atong mga national leaders.
0: Correct. Kay sila may tighimo og balaod. So mo ni siya nga pero kini pong pagpataas og sweldo usahay pod bantayanan po ni katropang re kay apektado pod ang mga negosyante ini ilabi na diri sa ato sa probinsya.
1: Na normal man siya nga apektado kay ngano katropang Limuel wala magud mabalanse ang sweldo itaas unya karon ang mga product ang atong mga product gikan sa mga farmers katrupang lim ibaligya pud og barato ang balanse ba sa kining compensation ngano ang negosyante mamihong apektado lagi kay maingon man sila mo claim man sila katrupang Limuel nga kamay man magkita unya taas ng sweldo sa mga trabahante
0: unya taas pagyud ang buhis
1: taas pagyud ang buhis pero ang logic din ha akong ibalan silang gyud tanan-tanan kung ang kamahalon sa sweldo ang ipatuman normal katrupang Lim ang employer o tag-iya sa establishmento muangal kay kung tas-an niya ang iyang produkto katrupang Lim wala ni mamalit.
0: Correct.
1: Wala mamalit kay dito po sa mga mamalitay po ang ila pong pangitaon katrupang barato. Ni unsa man po natong mga naa sa pinakaubos po nato nga mga katawhan kay ang ilang sweldo po din ha. Di man sila makapalit anang mahal kay ang ilang gihatag po nga sweldo. Ultimo raman po duwaman gud masango sa libor kwan. Unsa ni tawag kana? Libor rate sa libor.
0: Correct. Minimum wage.
1: Minimum wage. Mm. Yan, naapagyoy mga diripunta sa sektor sa mga agrikultura, ang ila pong produkto. Di na po sila magkapalit o mahalon nga mga produkto kay saon. Ang ilang produkto po mismo, paliton po barato.
0: Mm.
1: Mauna nga, wala malibil, wala mabalansi.
0: Correct.
1: Mauning sa ato sa probinsya mga katrupa, kung i-implement ang kaparehan dito sa Manila, angal good ang mga employer.
0: Correct.
1: Pero wala man lagi lain makasulba na nagkatrupang lem. Bugtong balaod nun nagihapon nga himuon aron mabalanse ang ato nagihapon nga mga magbabalaod.
0: Correct.
2: Bullseye.
0: So, mo na giingon nga kinahanglan balansehon sa gobyerno aron walay manira nga negosyo apan may saktong sweldo ang mga trabahante.
1: No, magud na magud ni magsira.
0: Mm. Balansehon sa gobyerno kung mahimo ubos-ubusan ang collection sa buhis pila may buhis na to karon ilabi na sa mga 12 kining mga VAT nga mga taxpayer, diba? 12% ang gikalta sa gobyerno ni ana.
1: Naapoy mga bisig diri sa Tuagusan, Dilisur. Naapoy mga munisipyo diri nga stang taas ang gipangpanday nga balaod nga magsukot sa mga
0: business permit.
1: Business permit.
0: Correct.
1: Lagi tinuod na. Niara ba og imong lantaw-lantawon mga tropa? Mas dako pang nabayad nga buhis unya ang gisukli nga para sa mga tao wala minus gyud taon. Basta lang luya kang di nay uban nga mga progressive nga mga munisipyo katropang Limuel nindot kay balanse.
0: Mm.
1: Normal magpatuman kita mga katropa dinha sa ato mga LGU og mga tag-as nga business permit pero gusto ka gumulambo nga magdali what I mean nga dili magsira ang mga tindahan. Tagay po nag-grace period ng inyo mga investor din na, ah.
0: Correct.
1: Dili sa ito, sa Agusan nila sir lagi, naanay mo ng reklamo ng iya, ah, kamahal sa mga business permit.
0: Mahal ang business permit, niya, mahal pag yun taon ang renta sa pwesto katropang ray.
1: Usa.
0: No? Dari sa San Franz, na ay pinakabarato rin, 15,000 per month, o niya, napag yun dito sa suok na pwesto. No? Grabe kayo ang pag-antos sa itong mga negosyante, mga tigpaminaw. So, muni karon nga nagmahal na karon ang atong palitunong daan, samutan pagyod ay ni karon kay lauman na to sa mga musunod nga mga simana, sunod buwan baka.
1: Hmm.
0: Diri na to ni matikdan nga musaka pagyod ang atong mga palitunon munang kinahanglanta mangandam. O siyempre, ang atong gobyerno mulihok na karong mga panahuna. Dili kay ang atong madunggan diya sa mga balita sa TV, diya sa atong social media. Puros ra gyud impeachment in town. Wa na gyud laing mga balita nga atong madunggan makita diya sa atong news feed kun dili unsaon nila pag impeach ang atong Vice President Sara. Pero ang tinuod nga problema, inflation unya ang suhulan sa mga trabahante mao ra gihapon. Mainta tog musaka ang atong mga palitunon katropang Ray, niya ang ato pong mga minimum wage earner, musaka po ng ilang suhulan matag-adlaw.
1: Hmm.
0: Kay para po ilang makop up ang ilang panginara. Kay kining nahitabo karon nga mahal ang palitunon ang mga tao nga nagsalig lang sa ilang sweldo, maputos yun sa utang katropang Ray. Tinuod yun na.
1: Tinuod na.
0: Muna nga, kinahanglan doon na yun balanse. Muna kung mahimo, murag uyon ta ining ipatuman ning national minimum wage katropang Ray. Na, mauyon ba ka ini katropang Ray?
1: Ako uyon kayo ko ana. Ngano man adjustment ramang makita na ko nga adjustment ay kulang ana do. Namang yung trade nga manira ang mga kining negosyante. Pero the time nga i-implementar kining national rate atong ipasabot kung unsa kini atong gi-mention katropang Lim. Kada bang suhulan ba ko? Ang ibutang na to ang Manila pila sila karon 700.
0: 690 ana.
1: 690. Pila diri sa Caraga?
0: 475.
1: 475.
0: Mm-hmm.
1: Kung ato na siyang iparihan na. Oh. dili inga na kadali nga the time nga mag-implementar i-take effect, but in trance dapat. Kung say na hinay, manamanam, kay para po dili manira ang mga
0: negosyante.
1: Mauni dapat angay pagtuunan o sakto nga study with the use of economists nga iyas gobyerno. Kada bang tao ba nga specialized mga katrupa sa economics nga movement, kay para po kini mga katauhan nato dili madihado sa panahon sa tingtaas. Gano man? Ang usang marason ani katrupang Lemuel, muingon man dayon, nagtaas ragani ang mga presyo, pero ang abag yung suldo in town, wag yun kauna-una ang itong gobyerno gitasaan bago, o tasaan nila.
0: Bullseye. Pero actually, ang mga negosyante katrupang Ray, dili man dapat sila manirado kung ugaling patasaan ang sweldo. Dapat ilang...
1: Minimize ang tao.
0: I-adjust ang ilang mga worker, ilang mga trabahante. Kay kabalo man ko nga, maghuna-huna, biya po na sila nalugi, nagsadi.
1: Tinood na katrupang Lemuel, kay nahog man ganing abuse ang tanaw na kuani, kay nga naman. Sa probinsya, nagpahimulos kag hire og mga tao, unya,
0: Wa kay kasweldo.
1: Reklamo ka.
0: Correct.
1: Nagnegosyo ka din ha. Unya, maingon ka nga, di naman ko kasalir sa akong mga tao. Ginoo ko tabang. Dito sa Manila, mga katrupa. Anyway, stable naman sila kay mga magilang rate. Adjusted na sila daan, gumikan kay mao naman sila rate. Normal, maupo ilang gidawat kung pipilara ka mga trabante. Kaya naman ang magnegosyo na katrupang Lemuel, ato man kong ginalantaw nga pila ra ka trabahante ang akong gamiton versus akong mahimong kita.
0: Correct.
1: Diri sa ato, mamanong gingon lagi nako nga kung i-level nga to sa national ang rate, dili ingon nga implement diretso. Tagaan ko na siya og period nga hanto, ano ba, trans ba, trans?
0: Para maka-adjust ang mga negosyante.
1: Kay, example, nakita na ang epekto. Diri ko nga bahin nga di ko malugi, magkuha na ko og trabahante, magtangtang nako. Total, kining trabahante ha og mga plane sa pikas, maura mang suldo ha.
0: Correct.
1: Maura mang suldo ha gyapon di adto ni sa lain nga store sa mga plane dito. Or mamaligya ba siya?
0: Correct.
1: Kay libel naman ta og kining presyuhan. Ang nitabo magudani ni karon mga katrupa. Ang uban, under minimum wage, gareklamo, napagani uban di ang mga establishmento nga, bisan ang duli, nag-ingo na nga 400 plus. Wala nga hapon, 200 na pag-isuldo.
0: 300.
1: Oo. Mubukas ganita ang negosyo, atong ginasiguro nga, pilay muhandel na mga trabahante.
0: Correct.
1: Unya, karon kay diri man ta sa atong rate sa Pilipinas sa probinsya katrupang Lemuel ang ginasunod kay naanad naman lagi ang mga negosyante nga natay gitawag provincial rate. Mao na baliko na ko og iparehaso na to sa Manila ang may tabo dili gyud na pwede nga ikalit.
0: Correct.
1: Trans gyud na, trans by trans. Ano man ba? Kay musira man ang mga negosyante. Pero unsa man po ipikto kung magpareha na ito sa Manila, para na ako ang nakita na ako, hindi na not necessary na ato siguro tag Manila kay taas nitong suhulan, pero katropang Lemuel sa Manila, taas ang suhulan, taas man po ang cost of living.
0: Correct.
1: Kaya di man tataga dito.
0: Mauna.
1: Siguro katropang Lemuel, og pareha tag-rate sa Manila og diriya, mas dato siguro ni diri sa atong lugar siguro, kay mahal namang ang cycle sa itong produkto, dili na ito ibaligyas Manila, dili na lang.
0: Mao.
1: Ano, manginahang lang pa sa Manila, ang maura matagpresyo. Mga katrupa, itong urasan, alas 8.45 mo, breaks at ha. Kay medyo economics na nga itong ginalantaw karon mga panahon na. Balik kami, human spine round up. Stabay.
2: Bullseye. Bullseye. X-F-M. X-F-M.
3: Ayo! Ayo!
4: Sige pa nga, Yoy!
3: naram ko dini.
4: Papalita ra gud kog sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
4: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbalik.
3: Oy, kaplodi, bagay sa imuha mo.
4: Kay nga naman.
3: Asa pa mo?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
1: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai.
1: Okay, mga katrupa, doon na kita 9 minutos na lang. Adi sir, mahidangat ang oras, alas 9, mga katrupa. Kininga oras, dalit usap ka na to sa Santon Vitamin C. Lumbag ka nun ay nga lawas na to, mga katrupa, walay kapasidad. Nga mapudose o vitamin C. Kaya di ta pareha sa hayop, mga katrupa, nga ang hayop, matod pa, makapudose sila o vitamin C. Mauna nga ka na to, mga tao, kinahanglan kita mo take o vitamin C para doon na kita'y stronger immune system to fight viruses, to fight sa mga sakit-sakit. Santon Vitamin C, mga katrupa, nindot, gumikan kay alkaline. Pangitaas mga butika.
0: Bullseye!
1: Be, mamasa sa taong komento diri sa itong Facebook Live. Okay, good morning. Si Puting Manok di ay di ato Audrey, ah. Good morning ni mo Puting Manok. Pa-concert man si BBM katrupa. Okay daw ang ekonomiya. Pagkaalyado lagi nila ang mag-istorya.
2: Ang
1: concert di ay. Wala pa ko kabantin. Tanawin ako sa Facebook. Nabisi, manggood po ko. Salamat katrupang Puting Manok.
3: Nag-concert, bisag baha.
1: Nag-concert, no? sige. Das katrupang Jinjoy Fabon Malaki. Greet ko sa taga Napo F2. Dere sa Prosperidad. Ako di ay solid katrupa Bubong Malaki. Oy! Katrupang Bubong! Good morning ni mo diha. Apil ta sa solid katrupa karon po na. Katrupang Bubong? Ala, sige. Diha sa inyo sa Prosperidad. Hi ni, Napo F2. Prokdos siguro ni, no?
3: Basin, Prokdos.
1: Sige, salamat katrupang Bubong Malaki.
3: Parang kay na po.
1: Ayan. Basig na apa din ha. Imo din katrupang Limon. Basig na apa.
3: Si Gloria Baro Espina. Ingon niya, belated happy birthday to me. Birthday din niya last day. Or gahapon baka. Salamat kayo. Kauban din mo ni, suno din mo ni Narokla. Nag-birthday. Nag-request, Roberto. Kanta sa birthday ka trupang Reyna. Tugtog na ba to?
1: Nagtugtog na ta. Oh.
3: Nagtugtog na?
1: Gay na.
3: Okay.
1: Kisa mo to? Si?
3: Si Dakuran.
1: Ato na itong gitimbaya ka gay na. Si Alkuran.
3: Nakantahan na ito. Happy birthday. Si Eleanor Caniete. Ingon niya ka ng ayuda karon nga gimugna ni PBBM. Kung may pagsabot lang yod. Dakop man ni sabutante ilang gibuhat. Pero kay ang mga tao karon nagmarunong na. Gidawat ang ayuda pag-abot sa eleksyon, wais na gintanan.
1: Wais na.
3: Laton nga pagka-istorya, pamulitika man ni ilang ayuda. Karon nga gibuhat, bahalag unsay mahitabo sa Pinas, lunod sa utang. Basta ilang pagbuot ang matuman, luoy ang magsunod nga presidente, kay maoy magsunod sa mga utang. Walay proyekto na himo si PBBM. Impeachment iyang proyekto karon nga gihimo para sila drama aron malihis tanang mga anomalya. So tinuod biya po ning kiningsig panghatag og ayuda, nakadugang biya po ni sa utang katrupang Ray.
1: Sigurado.
3: Kay
1: hay naman tong project niya giingon sa una nga Maharlika, wa may report to.
0: Bullseye.
3: Para unsa man tong Maharlika, murag wa kay ko tuhog anang issue ba?
1: Para kuno nga ang gobyerno na maka-generate og mismong income.
3: Pero
1: niya, murabag ang atong kwarta, inigusyo po ito ba? Kadumdum ka ito na yung mga suggestion, ngagikan ko ng pundo, kaon sa mga, ha ba ito? Is ba ito? On sa ito? Wala man ito.
3: Nahilom.
1: Nahug matagway pulos.
3: Muna nga.
1: Kani pinakadako nga kuan katrupang lim, kani giingon nga ICI. Ha naman ito?
3: Muna diha. Problema. Ay. So, mao ni siya karon nga ang mga tao grabing kalisdanan, maura na atong ika-suggest no sa atong gobyerno kay ego. Ramagitan mo suggest ini nga kinahanglan muhimo gyud ta sila og dinalian nga aksyon.
1: Naisakto nga pagtuto. Kanabang kung dunay highlight sa impeachment mga katrupa nga ang tao magakita dayon nga mao ni ginaatupag, ginatutukan karon sa atong gobyerno. Napudontan ay highlight karon nga hisgutanan ang atong gobyerno mga katrupa nga ilang gipanday-panday para maoy mo batok ni ining kalisod nato karon kay tinuod namang gyud ni kining nahitabo diha sa conflict nining Iran o US mga katrupa, triggering man ni mamagini usang nga nakatrigger nga ang kalibutan nagatubang skalisod. Kay ang gingon palagi na ako mga katrupa, doon na may domino effect pag krudo o petrolyo na ang hisgutan. Niya, unsa pa, nakakita ba mo since nga nagsugod o gira ning Iran o Amerika? O gani mga katrupa, ibutang na to, balik ta sa Ukraine and Russia. Niya, hantod na lamang nasa uban nga mga panghitabo just like Israel and unsa pa to, apektado ba ya kanunay?
3: Correct.
1: Ang matawag pa nato nga kalibutan nun nga palit niya ang may tabo niya na ang ato malagi ekonomiya mo ay maigo sama ani karon. Tanawan ninyo, barato pa ba nang bugas sin inyong getubang niya?
3: Mao.
1: Barato pa bang plitihan?
3: So panud-an lang daan.
1: Di ba mahal lang katropang panglim?
3: Mm.
1: Oh, niya usa may konkretong aksyon sa tong gobyerno niya na. Ha? Ang konkreto karon nga nakita na ko nila unsa? Kaning short term. Kanang ayuda-ayuda lagi. Sakto po ning pananaw ni katropang Eleanor.
3: Mm.
1: Nga ang buto na naon, pagdakop nis buto.
2: Ayaw!
3: Pwede sad.
1: Katawaan na, malamang.
3: Ang pangutan na makadakop, bagyot.
1: Mao na naira, bright na mga tao.
3: Mao.
1: Bisa mong saon, bright ng katao. Niya, tinood ng giingon po ni mo katropang lim, nga, usani nga makadako sa utang. Tanawa bitaw ang pagsaka karon sa utang sa Pilipinas. Ang tanan nga, halos mga presidente sa nasod na ito mga katrupa nga miingkod, doon na siya yung mga utang nga nahitabo or karabang sa ilang administrasyon nakautang sila.
3: Correct.
1: Pero uglang taon po na ito mga katrupa, kita na, tanaw mo kita karoon, huwag mamay tinood.
3: Mm.
1: Asa nga administrasyon ang doon ay paspas
3: nga pagsaka.
1: Kapagsaka sa utang. Nga upag ganyan matapos, sastang taasa na.
2: Ayaw!
1: Tanawa. Karoon, sastang taasa, pila na ka-trillion. Pag-assume ni Presidente Bongbong Marcos, pila ka-trillion ang utang sa Pilipinas. Mm. Wapag ganyan itakadungog nga naay pagbayad. Si Duterte sa una mga gadropa, nakakita at nakadungog sa balita nga ang Pilipinas, bisag wala man ito ma-impas, pero nisulay gutog bayad.
3: Correct.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karon, wala agad. Puro ragyod utang pa ingon na gusto pagyod nga dakan pagyod ang confidential fund.
2: Ayaw!
1: So, sige, panayon natin katropang.
3: Kanang ilang ipang budget anang mga dinagko sa ilang mga confidential fund. Kung kanag ipang tabang pa na sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino, mahayahay unta. So muna nga dapat ilang tutukan o ilabi na kini atong isgutan ng saktong suhulan ipatuman. Panday ang atong mga magbalbalaod. Kung ang ayan ang ipatuman ang national minimum wage, dapat ipatuman na. Para ang atong makaigsunan sa probinsya nga nag-anto sa kabarato sa ilang suhulan, makakaon po rin taon o tarong no, sa ilang panahon sa tingkaon. Kaya uban, grabig adjust karon ilabi na sa pagkaon katrupang re. Kung kita hayahay itong pagkaon ng atong mga kaigsunan ng taon, nagsunan lang uro ginamos karon or buwat baka gumikan sa kamahal sa mga palitonon. Unya, grabing inita karon ang panahon, mag-amping tiyuta katropang re.
1: Amping ta.
3: No, kay bahalag galisod ang atong panalapi, basta katong lawas, kumbate unya inom ta sa mga produkto sa Yes to Health.
1: Aba, syempre. That's right. Nagkatrupa, impunto alas 9 na. O kato ang nagtapos atong panagisgot karong adlaw mga katrupa. Katapos ang adlaw sa bulan sa Agosto and by tomorrow, September na mga katrupa. Oy mga September yan, manday mini katrupang limuel.
2: Ayaw!
3: Hapit na manday na.
1: Hapit na manday na mga September yan. Kung si katrupang Bronx Dakuran, born din niya sa Agosto siya. Aw, kami, pa-September na po may. Mga katrupa, wala tayo yung oras pa rin sa unahan. Salamat pa salamaton kay Migdako sa inyong pagpaminaw. Magdapot-tapuhon magkadungganay. Manamilit na usapin yung mga igala sa ngalan na lang sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Philippines Network sa XFM Magusan 1.395.7 sa Kontrol Karonika Trupang Melena Duran. Usap sa itong News and Public Affairs. Okay, atong mga kabanan, sila si Katrupang Junje Alebrias, Katrupang Ria Lindon, Katrupang Ali Bisente. Mga katrupa, ako si Katrupang Ray Celeste Surabasquez.
3: Kiniusab si Katrupang Limuel Ukay.
1: Dan salamat yung buntag katong tanan. Dalay ko ng Diyos.
0: Bullseye!
4: Bullseye!
0: X!
4: X!
0: F!
4: M! X! F! FM.
5: Usa ganlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karwan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige. Pagkabihan na mo brief. Di ba exciting?
6: Exciting!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
3: Ako pare, lima pare.
4: Oy, pare, kalma.
3: Inom. Kaon, na pare. Ay, sa pare. Buraga, relax ato pare, kay buraga, didaga na mga balay pare sa akong pananaw pare.
4: Kaon na, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
3: Ha? Ang alam ba pare?
4: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
12: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Para sa maputi nga pani,
13: mahamis nga kutis.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung gaso. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit ba niya? Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh? Kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ay, Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang sa

0: FM. Kak Ludi.
1: Uy, tita.
0: Ah, tugnaw ka ayun, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, adlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diya, ni daku ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, ni daku ang iyang tiil.
1: Ang

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: So mga kababayan natin, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, ay pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpakonsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: butika. Premium D3.
8: Premium D3.
5: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
8: Premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam, ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasukan, ano, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Hmm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan ay yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
7: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Doc, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Doc?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Ano? Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
1: Meron, Doc. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oh.
1: Kumbaga, parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oh. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oh. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Ha, kaya yun yung fibromyalgia. So, kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Santon Plus Coffee Mix.

0: maranasan ito yung maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga, ano? So, sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang nung sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
5: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga, ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun eh, parang mapa yan.
3: Mm-hmm.
5: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
3: Mm-hmm.
5: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. Mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
3: Mm-hmm.
5: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic or Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
3: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
5: Mm.
3: Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
5: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Mm. Lifetime yun.
3: Yun nga.
5: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama.
3: Mm-hmm.
5: Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Dami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos.
3: Mm-hmm.
5: So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
3: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
7: Domingo Aquino.
6: Taga saan po?
7: Taga Cugio, Antipolo.
6: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
7: Opo.
6: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
7: Dati ako po, ano, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba doon nakita sa akin sakit?
6: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, hinihingal. Pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
7: Mayroon po. Sa ako na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
6: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
7: hingal pa rin siya. Opo.
6: Kahit negative sa mga test.
7: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng santong plasa ka. Premium D3 sa kayong vitamin. Sa ako na Diyos po, inawala naman.
6: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
7: Opo.
6: Nawala ang paghingal?
7: Opo.
6: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
7: Yes po.
6: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
7: saka yung vitamin,
6: yun, sinabay mo na
7: sila? Opo. Sinasabay ko po ito yung umaga.
6: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
7: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa akin vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
6: Nawala yung pagka.
7: Yes po.
6: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, no, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
7: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa akin, yung vitamin C, saka po yung Santon Plus Gold.
6: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
7: Domingo Aquino po.
6: Taga saan po?
7: Taga Cubiang, Cebolo.
3: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, wala po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
5: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
9: Exciting, bro!
10: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na pa paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: morning, natatanan. Happy holiday, holiday agaron sa ulit trabaho. Welcome sa ito mga programa dere sa Lasang, Lasang sa XFM. Ako si Master Ida Trinic, o pala ko aduha ka mga galiwaros. Aniya na, ila be, pero ila mga bayot sa abri, abri.
1: Hello Ibid, hello Ibid. Tinilang giyapo niyong iyaan sa karay pa na. Bakit si Tia Daria?
2: Yes. Siyempre ako ni si Maring Erika. Gitog daw ko today. May na mga Maring Adlo. Karoon nga Lunes ha. Katapos ang bahin karoon sa bulan sa Agosto. Kaya o baka Setyembre na gitog mga Maring.
0: Setyembre, Oktobre, Nobembre, Desembre, Lobe, Lobe. Ay, di ba?
2: Hindi ako globe.
0: Ay, ako saan?
2: Kal saan?
0: Amo tanang isa ka ba yun?
2: Amo kang lubihon ro.
0: Pulipulita.
2: Ay, kamo lubihon ka na.
1: Bawakin durian.
0: Ay, kalabi sa durian.
1: Lami, labayog tunok sa durian.
0: Ay, sige.
2: Ay, ako mga maling. At hangin, may ato ang katropa. Okay, taod-taod ha. Siyempre, ato ang drama, taod-taod mga igala. At na karong Lunes, August 31, 2026. Live, gika dere sa studio mga maling ha. Live sa takarong mabati dere sa XFM, Mati City.
0: Yes, XFM, General Center City.
1: XFM, Malaybalay City.
2: XFM, San Francisco, Agusta del Sol.
0: Aka, XFM, Bagadi Anna. Ay, si Stainless Duhanya.
2: Stainless Duhanya.
0: Duhanya.
2: O, na po yun. Tapos lang mag-ukauban ron.
0: Wala.
1: Dili siya alloy.
0: Dili, stainless.
2: Nasa, ay, mabrato namang bakal ron. Nalakpan mo sa
0: rato. Mabrato namang bakal. Kaya wala, kimasirado ni Kuan Matibang.
2: Eh, ako yung motor guba dito ba? Ginan ko sa silingan. Ayun, ibaligyag binakal ha? Kaya, kuha na siya. Brato ra kaya ng bakal. Tag 4 ra ang kilo ron.
0: Tag 4 ba? O magkani kaya tag 3.
2: Brato na daw kaayo.
1: Masa ka rin si Matibang nung kuhaon mo nag-April.
2: Ano eh, wala na.
1: Ano, maabot mo magdabaw.
0: Ay, nakapuslo. Taga din ang kuhaan diya sa Manila. Kapalo mo sa, hoy, chikasa na ito yung mga kuhaan bakal sa Manila. Hoy, kay, dangan kayo dito ng tulay. Tulay dito ng hagsa. Nagkasana dito nga nabangag galit kaya nga walay mga baka substandard ni Pis kayo pagkapag naong ang kontraktor kaysa kuan, siminto.
1: Masa mo na substandard, Mr.
2: Kato na lang siguro ang aping sa kontraktor gibutang dito, ah?
0: Mga gani.
2: Bukay pa ito magguba.
0: Mana yun, sir, kayo ron.
2: Maaping sa kontraktor, mainat naman na siya.
0: Correct. Kunya, kabalok ka dito, maraming yung dagat dito mga maring. Ay, di lang ganyan mo makakuha lang Manila.
2: Ako, bisang papuyong kong libre na sa Manila, di yung kumupuyo, eh.
0: Ah, mabitay nga, hindi yung kumupuyo sa Manila, eh. Kaya kapilan kong giyakit na atis Manila, hindi yung bahala rin mo diha.
2: Ay, gawas nga, kuan, igu ka pero mintis kalamida Diaz, Manila.
0: Ah, labi ng baba, manghimasa pa yung ka.
2: Dito sa tagom, eh.
0: Dito sa tagom,
1: kayo. Dito sa tagom, kayo magbaha, sab.
0: Sa diara sa man, sa kuwar magbaha, diara man sa kanon, diyo sa
2: nahan. Sab, sab.
0: Diyan sa pagsabangan, raman sa, doon sa Asuncion.
2: Oo. Ang baha.
0: Ang baha ulit sa Carmaine.
2: Pero at least sa baha lang, wala mga yanang ang kanang. Pero sa Manila nga na mo.
0: Grabe, eh.
2: Musodyo sa bahay, mudug sa tao ang tubig.
0: Magani.
2: Yan ang tayo, eh.
1: Napakita ko kayong baksan.
0: Ay, baksan?
2: Nakagyod.
1: Nakita ka ito kung hindi ako kayong bitin.
2: Oo, kaya kung diri po ito sa tua, kaunan man ito siya.
0: Okay, diri.
2: Lakon mo ito baksan.
1: Magihan itong botsoy, pungsit.
2: Ay, naka mga maring, kanya ito ang didling na programa o naghatag kalingawan sa ito ang mga sukik ng mga tipamati, ha? Hindi pala yung hanis sa mga produktong gihimo sa Yes to Hell. Tugnaw ko maring, oy?
0: Siyempre, imna na ito rin kaping Asanton Gold Coffee Mix.
2: Asa man?
0: Mag-deliver ta.
1: Ay, asa man na. Inabaran sa ascorbic acid no sa atong vitamin C. Para mong easy?
2: Oo.
1: Maligtad na
2: niya ito. Ano mong easy?
0: Ano mong easy? Laruan na niya, Darya? Nasa rin ka na.
2: Ano kaloon ni mo, oy?
0: Lailan ka ka, magsigang easy, Darya.
2: Siyempre sa mga maring, ato ang...
1: Ay, ka na, kung sa mga niya?
2: Uy, tiya, kaloon ni mo. Wala ko sa mga sinina kay Kuan.
0: Sa mga tiktok-tiktok, 6660.
2: Mga 6660. Mga maring, ato ang turbo sub, ha, ay kalimti niya mga igala sa... Kaya mabot na ang Setyembre, timbugnaw na sa ting Georgia
0: ting wala gyo ting Georgia na
2: Kaya kaya sa on yung pag jerjer nga kanawa mo kakainam sa turbo.
0: Oh, mamamara na pinilo ang mga kuhan.
1: Bigwas yung turbo.
2: Ay, patong imidjas nga wale balaba kay matindog pa.
0: Correct.
2: Pero kanang imong gi, gitago-tagoan di, ha?
0: Wagi tawon, magkaingong ka nga. Masama niyo, ay, marami na siya kaning batong nga kanang bisag ito, bisag ito, di gapon, mabaw gapon.
2: Marami nga, kanay, may na imong kono kay kuhan kayo, may kipag, kuhan, respetado kayo nga naman. Sige na magyoko. Sige na magyoko.
0: Ay, kayo, kanang may magkaroon ka ng respetar yun.
2: Sige na pangay katawuran.
0: Katawuran, kasi ka nagduko. Ay, nako, mga people.
2: Ay, tanawa ato ang live sa Facebook. I-search ang XFM 107.1 Tagom. O niya, tanawa sab sa uban pa nato nga mga sister station kay live. Sabi karo mga maring ato ang programa sa radyo. Diri sa Radyo X mga igala. Paki-follow ang ato ang page. Doon na tayo 163,000 followers.
0: Aba, grabe naman na, oy. Grabe na yun kayo na. I-follow ninyo yun.
2: O yung ato ang live today, i-share ninyo yung mga maring kay Taod-Taod atong i-welcome sila sa ito ang katropa. Okay.
1: Yes. Nah, o sa'yo kayo si Kuan o...
2: Sige.
0: Si Mitsyo Rong.
2: Oy, si Mitsyo Rong. Wala ko na Joti Rong kay Halide.
0: Bigtian lang ginako ni si Mitsyo. Makita ang kanil si Mitsyo. Bigtian lang ginako ni.
2: Ayaw pa ano.
1: Pero masukol mo na siya, Master.
0: Ay, papapato din na Mitsyo Rong.
2: Sukol lang isa ka na ang gubat. Kana pa bang?
0: Wala ka na pa kang binigtian.
2: Mga bayot, naka-tube man si Master pero habol man ni mo na, Master.
1: Bitchit
0: ni, bitchit ni.
2: Ay, hubag kayo kakaroon. Mulakra kayo ni Mohan.
1: Dili, diha. Ay mong naong ang hubag.
0: Dugabanta ka ron. Dugabanta ka.
1: Istig ni.
2: Dugabi, dugabi. Dugabi.
1: Dugabanta. Hulayas ko.
0: Dugabanta ka ba yung taka? Isa man, dugabanta lips to lips.
1: Aro, kaya mo
2: pili,
1: to.
2: Pili,
1: pili. Ano ko ba kanya? Dili mo to, Durian. Ba naman ganito eh?
2: Ano ba si... ano ba si kinit niya kung wala ito tayo lingaw ron? Sera itong lingaw ron kay...
1: Ay, tawag ka. Tawag ka.
2: Yara bang gi-plaster ka rin ang iyahang kuan.
0: Iyang nga. Ni kuan na bagay siya kanina. Ni iguan ba yag yun?
2: Nagkulog siyang daan. Kasi no. In case of emergency. Ay, i-share ato ang live mga maring bi. Ato ni Asog lang ito sa pag-share bi. Ato una yun sa pag-share.
0: Yes.
2: Doon na tayo 6,000 million viewers.
1: Grabe na siya.
2: Duhan ka ayun eh.
1: Sir, baka na sukun-sukun. Engineer siguro na siya, no?
0: Siya, M.E. na siya, M.E.
1: Kasi mo na M.E.
0: Murag engineer.
2: Wala ba kaya si Ralph kay? Kung na yung mga gusto diyan nga magpamasahi, ang ilang mga station, kaya si Ralph diri.
0: Correct.
1: Gamay naman niya pangayon.
2: Walay bayad, o niya, mapalit lang mong haplas.
0: Haplas lang, o niya, kwala siya ka na.
1: Walay bayad, pero doon na.
0: Pero na donation box. Na yung donation box. Kamulay
2: bahala, pila, basta ka di mabuo sa 1,000.
0: Dinay mo na niya pwede mo ng kwano na mga maring, mga din ka na manghilot, dinay mo na pwede kita tagahan. Okay, manuya mo na sila. Kapitan na, pita na si hilot si kwan si niyo, bayarin niyo, kaya nagluya na.
2: Bata kay Luya na ka.
0: Dapat isa din kaya kung ako wala mo, tagbayad ba niya?
2: Kaya kayo balitulo po ang mayroon na niya.
0: Huwag na kayo kung kayo kung sari na pala ka ng listen kayo masahod manumano ba yun?
2: Si Jip Jip Darunday Dol, shout out ka Divine Ikchabes. Salamat ka ayo. Kini si Harold Salang watching from Procres kaman si New Sambog New Corilla. Hoy gahapon ni sunog dai.
0: Asan?
2: Sa Misaoy.
0: Sa Misaoy ana oi malakot mo ta na sil.
2: Ato man to kay nawa man ang susi sa patrol.
0: Para ka katong ano wala gyud dito sa kwan wala gyud sa kwan. Sa swapa na tanay mong kwan sil imong cellphone na kanaguba. Mga sa ano? Ang badya ba asa nga. Ra ko yung swapa na ilisa to na o gining Bluetooth speaker. Bluetooth speaker
2: lang. Kasi sa mga bukid-bukid na mga yung anak. Alit kayo.
0: Sa nga, gwapo din siya kay Waterproof.
2: Waterproof?
0: Waterproof. Waterproof. Sa nga, Waterproof din siya. Hindi ko rin mapasal. Siya, akatun siya, Waterproof.
2: Sige, beto din ang pagkitaan lang ito ang mga pasyon na mga ngilingig kaayo nga mga talento.
0: Be, sama na.
2: Mga pang-EGT kaayo nga mga talento.
0: Be. May usapin yung kisapin yung kanta.
2: Wala pa may shout out. Ay, nai-request din. Kanang pinakalas, oh.
0: Masaman.
2: Nai-request.
1: Basahan niya.
2: Kanang pinakalas ka mensahe. Nai-request.
1: Ikaw ka rin, basa din.
2: Basahan.
0: Iba na ako mabasa din.
2: Nai-request niya, oh. Di man kayo kuma...
1: Lahat mo lang kanyang magtanaw.
0: Bro.
2: Sa request ang pinakalas.
0: Kuha na ka nang hawakan mong akin pasok sa'yo. Sabi na yung bulsa. iyong bulsa sa minijang. Hawakan mo aking kamay, pasok sa iyong bulsa.
2: Tig-tig, utog now na, pero ang atong bunal lang, ani short. Aba.
1: Ang mo lang.
0: Aturo, Edgilia.
2: So, ako may nasintro sa aircon niya.
0: Hapon-hapon man nila gini.
2: Basig, uhayo ko sa imas na.
1: Maayo po kayo ng si Kuan.
2: Kisa ba niya siyo?
1: Si Limuel magudaw eh.
2: Si Limuel nga? Si Limuel yung...
0: Limuel pala magkaran okay?
1: Si Rinaldo, okay?
2: Good morning, Kang. Hoy, sa mga taga XFM San Francisco, Kang SM Ray. Kang Ray.
0: Kang Ray.
2: Good morning.
0: Kia Ann Alinton.
2: Good morning. Siyempre, sa ilang mga kuwanda, mga K-9.
0: Mga K-9 na yung mga konstituwis. Si Palangga Junji Librias.
2: Si Ali Vicente.
0: Si Ali Vicente nga mo balor og tres mel.
1: Si Tiano nga mukhaog kalayo.
0: Yeah.
2: Og si siyempre naman mga maring, si Limel Okay nga man nagdagpayong sa Hong Kong.
0: Aba.
1: Ako nga pinabadjigaro ilang depression nga ba?

0: Ay, sige. Kasi mali mga mag-request di abi kan aming aming kanlukan today.
1: Yeah, wag gid mingi kwan ani bit. Sindali ana ninyo, ya kay kakantahon na kayo mi.
0: Oh, say pag ikaw na lang request master ihalad sa ilang.
2: Request imong request.
1: Ah, kwan ani mi abi. Kanang ani ribog mong koy. Sige lang unahin lang sa ninyo diha.
0: Isipon biya ko dai di ko makanta ka ayo ron. Request ko itong Gubaang Dughan.
1: Gubaang Dughan na Arturo. Ikaw lang, pag YouTube lang Arturo.
0: Okay, mabali. Imo po siya yung pagastuhog piso ba?
1: Okay.
0: Sa Wi-Fi.
1: Saan mo natin nga, di ba natawa? Di ba na kayo familiar ni ma? Ma, pag YouTube na di Arturo, ha?
0: Oo, napaydaan na pa dali. Alaw, giuto na po natuwa ang kuwan. Gwapang kitang samot, ano yung... sige be, comment ali be ang kisay pinakagwapo sa mong outfit karong adlaw be.
1: Be, salty dia be.
0: Salty?
1: Be comment dia kay heart niya pangalan.
2: Kaya na kita lang ang master, kaya mura lagi ka lang kuhan, karang salamis.
1: Pwede, kita sa mindang bayang mo na.
0: Si Inday Alex, okay. Kana lang.
1: Alright,
0: Get it, go, do it. Well, I make

0: kanta.
1: Ako kung nasabtan sa kanta. Unsa inyo nasabtan sa kanta?
2: Pirit.
0: Pirit lang.
1: Ako kung nasabtan ako, ngayon nagayang limaw ko ng pirit.
0: request. Para matang ino mong bahala na kaya pulotan, bunburon.
2: Hanap si Alex. So request ko mga...
1: Hi, Alex.
2: Let me be the one from Jinsan, Astang Iganga.
1: Ano lang? Kaluan si mga taga Jinsan.
0: Sine, Alex.
2: Doon man kayo mo good sa Mount Matuto.
1: Sa ato pa ng liki na nari-adi ay, kay Igang man kayo.
0: Oy, di Alex, kung nang liki na ni Alex, pamatun ko na doon. Kada, comment na, screenshot na sa comment section.
1: Ang liki.
0: Parang liki, mag-inan niya.
1: Ay, naku, nakana ba mga pirit niya, Maring?
0: Ah, mga, kabalo ka niya, kung ano, nakakinag-isda, Lion of Tuna, may anan niya.
1: Sa kuan, sa Jinsan?
0: Gili, sa Pulumulok.
1: Kanang dagat sa Jinsan, nakakain ko ano, no? Nakang kayo mga isda niya?
0: Oo, nakakilista sa libro.
1: Ngayon, nakakain sa pantukan.
0: Ano man?
1: Di man may kakuha, sige pa nang gaan niyo.
0: Alangan nga, di ba, mahadlong ko sa mga, ang isda, mga kakuan man sa nang mahadlong ko sa dani.
1: Masay nga na dahi.
0: Sayo po na sa tas balina, ani.
1: Bilay lang katropa please kang well floor ma sa udling.
2: Kini na lang akong request be hawak ko ang beat.
1: Kana be. Sige na be.
2: Ikaw na lang siguro kanta na Arturo.

0: importa si pong al Capriani.
1: Kay Master ang pinaka-nice.
2: Aba, no? Sa kaya premium si Mitsuro.
0: Mitsuro, kasaman, isend ako sa imong messenger.
1: Bro, si Piet ka, Mitsuro. Di ba ko na outfit until masalamisa?
0: Mitsuro, gagamay na lang yun. Bigtian na ginako na si Mitsuro, ba?
2: Uy, bigtian na siguro na. Uy, una maabot ang...
1: Tirahin na lang kayo.
2: Una na mga football, diri.
1: Baka tirahin na lang iba yan, tirahin.

0: mo na.
1: Hoy, bensyoro. Pantay lang ka sa kabensyoro nga. Big tiyan na yung ganang ko.
2: Pantay ka. Hoy, atuloy. Itimbaya ka rin mga maring, ha? Kaya itong karong gaga-observa ta sa National Heroes Day.
1: Ah, ba? Kasi ba yung...
2: Sa mga kasabayanin ninyo diyan yung nailahan.
1: Kasi ba yung Heroes?
0: Si Kuan akong bayani. Si... Bayani, Agbayani.
1: Ah, ba? Ako kay si Titsi Agbayani.
2: Ako si Anjanet, ang bayani.
0: Alahay. Classmate na sila. Ang lahay na siguro.
1: Ay, lang kayo. Silingan na sila.
2: Parindi na kayo para sa mga pido.
1: Check, aba. Kanais, kanais ang outfit mo. Ikaw, Mitsurong, last na yung kahana, bantay ka. May ako yung katawan niya, ikalakang Tommy Jones, Boy Calon, Delilah, Bunal,

0: Aquí te quiero. Salamat sa kanta.
1: Dilila.
0: Katukatahan mga maring, hatuto ko na ito sa Santon Vitamin C. Aro nga mas malami. Ang isi!
1: Mag Santon Vitamin C! Ang
0: nasoy nga kapsula mga igala, mapalit na sa ito ang Y2AIDS Clinic nga in a pharmacy nga makita andriya sa may door 8. First floor M Central Building, doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palinke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Libre nga check-up gikan sa Miyerkules, nga ito na sa Biyernes. Pangitaas si Doc si Janie Druda. O syempre, pangitaas sa C!
1: Palangka!
0: Wato siguro tayo lang palang. Abri ba ito naging ganyan, di ba?
1: Abri.
0: Abri sila karoon.
1: Nangamay ganyan siya kanina.
0: Abri sila. Nasiguro si palangga ito karoon sa.
2: Lahay mo ito nangamay ganyan. Ito sa pika sa bugasan.
1: Sa bugasan na ito di ay.
0: Si palangging ginging.
1: Wala laki mo nagpalitugan ng black rice diri.
0: Si palangging ginging to.
2: Si palangging ginging.
0: Dako sa bukay ito kargada si palangging ginging.
1: O, kaya gwapo sa kayo. Gwapo sa kayo ganang buna-buna.
0: Ingon pa si Well Floor Saudling. Wow, thank you mga katropa. Si Tatay Digong gihapon ang hero. Aba. Sakto sa dang iya.
1: Sakto sa imo sad na, no?
0: Mm-mm.
1: Si Noel sa Itlim. Ano siya? Ada si Loilo sa Jack na kayo ang 3 Stooges. Aba.
0: Sila?
1: Ang street 3 Stooges ko, no?
0: No, bakit ana?
1: Dili. Tulo raman ta dili. Dapat upatang.
0: Kasama na siya yung parinte. Kaya si Noel sa Itlim.
1: Abot, ikaw sa nila ni Fridlim. Na isambo ilim na ilangan ko.
0: Na kayo ba niya, go?
1: Love of a Lifetime by Ferry Housey. Aba!
0: Mo request po sila Love of Lifetime di ay. Si Jep Darunday, salamat kayo Jep ha, sa imo ang request.
1: Si Walang Daria ito pagkantahan, ana.
0: Tiya Daria.
2: Yam lang, idol.
1: Ay, tama.
0: Islam mo, man ko, oy.
2: Ay, ako sabat ako.
0: Imo, ana. Ay, uhab nating.
2: Anak, ang sagrabi po na sila.
1: Sige, katahan na di Walang Daria.
0: Okay, ayahab nating.
1: Dili mag-inariyat. Sige na.
2: Ay, diya. Ay, sige, ito bandrit. Nakati ng microphone.
1: Sina, ana.
0: Ana, abanta ka rin, ana.
1: Abanta ka rin.

0: Ayan.
1: Salamat kayo, Marie.
0: Maulawan na po tayo ng I love you ni mo, eh.
1: Salamat kayo, Marie Darian.
0: Okay, pa-request ko Mayong Buntag sa tanan. O, sige. Kantaon tayo ng Mayong Buntag. Si Hanilyn Abrio Bagao.
2: Uy, pag-ulag yun si Hanilyn ay, salamat ka, Hanilyn, sa paglilis sa mong beauty.
0: Hinaot ko nga, magbalik-balik ka dire, Hanilyn, ha?
2: Ato bang tanong si Hanilyn ko, kumusta ang mong beauty, Hanilyn? Kasi kasulti mo sa mga beauty.
0: Kung sa may kasulti ni mo.
2: Kumukomment ka rin si Hanilyn, bakit pa sa magigiganahan sa ang mga beauty today.
0: Sa ato, pag-dilin siya mo comment, dilin-diganahan.
1: Uy, si Hanilyn, mga kwan, manay ka rin, kwan, manay butan, manay siya, ikaw ba rin yung bana niya nga si Marshall Ala?
2: Kaya si Hanilyn?
1: Oo.
2: Yes. Asawa niya ni Marshall di ay si Hanilyn?
0: Marshall na kato ng
2: parinte ni mo niya?
1: Parinte mo? Friend ako niya sa Facebook way back in those were the days.
0: Way back for those days.
1: Gusto mo ganang magpayo mo mga sakyanan yung bana ni kuya kayo ni mo kalikot. Pwede na naluya ni siya kagi. Kalikot ang bayas yung bana.
2: Wilma Joaquin, ingan siya nga, congratulations! Niya kayo na ipakapin nga, ano mga heart, dagko ang tulo, niya kagmayang tulo. Yeah, good morning mga charot, ingan siya.
1: Ay, siya ni Alex po, siya ni, bago pa itong recruit siya ni Alex.
2: Ano pa si Hanilyn nga, haha, beauty, bagod uroy.
1: Heart, decorated my heart, ay, ang iyang gusto kantahon. Okay.
2: Oh, Eric, sa mga iniibig kita, birahan ako niya.
0: Asan mo itong love of lifetime ni Erika din, ha?
2: Ako'y birahan niya yung kuhan, be.
0: Life of the lifetime, live.
2: Hello? Kini kanta sa ni kanato kan.
0: Asa man lubi nawa ng lubi. Lubi of Alipi Taimi.
2: Lubi po? Ato ni pinangot ang Hanilyn Abrio Bagao kay.
1: Kana.
2: Wag mo sa grasa to ang mga beauty. Anak siya.
0: Gani.
1: Ano siya ng request ha? Katong decorated my life. Okay, sige.

0: Nako mga mali, katong katahan nga mura dili basa-basa pagkakanta sa itong mga hatudok ko na to sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga imong cognitive functions sa imong utok. Adlaw-adlaw kita mag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Papalit na sa mga pharmacy butika nga dul mismo sa iyong mga lugar. Ay naman ato sa layo kay...
1: Papakan niya mo og ero. Kanang ermok sale. Kanang ero mo kang silapin.
0: Correct. Pa nga bread na.
1: Kanang kuhan ermok. Ermok.
0: Kuan nap, ermok nap. Ero
1: kang napkin. Para alam ang kayo na.
0: Kamu na po na pag-i mas kalala.
2: Katong isyaon sa man to.
1: Katong di ganahan si Gog.
0: Masa nga ero to?
1: Ermok ta. Ano ba naman yung nagkanta dyan? Mga loon man yan.
0: Masa nga ermok ta?
1: Ermok ta. O kang R.A. Ay, di ko ano. Ano nga on run.
0: O di naman run. Di ba mahaw ba?
1: Ah, tignong ak na run. Sige. Ay, katong kanta ni ano. Sa pati nga, you decorated my life by sa to. Si you decorated my life lagi.
0: Hoy, ngayon pa si Alvin Gook nga mga bayot dito ko sa Yes to Health na pa-check up ko. Guwapa kayo silang ga ba aba?
1: Aba, mao ba Alvin Gook? Bisa wa minang utana ha.
0: Grabe ni si Alvin Gook, eh gihatang giunahan dito.
1: Okay, na, ay gi ko ano.
0: Yang giasay dito amarin.
1: Giasay.
0: Sige. O na pala ang kanta.
1: Master, apa siya niyan? Mapawala pa ni kanta, baby. Asa to?
0: Kana go.
1: Hello, hello.
0: Kana, imo na mic, microphone kayo nga ulo-ulo na murag jug usa kuan. Murag usa ulo ni kuan. Yan yan, master, may pawa mo mo kanta ba? Sorry yan.

0: Okay, doon okay. Na pa mga... Doon na pa tayo mabilin nga oras, mga maring apansal. Doon ka pa tayo mga request diri.
1: Okay, okay, mga sabi sa mga... Uy, Jonathan Limo, sa kumparin, mga taga. Tago, mga multipurpose, cooperative.
0: Aba. Kisa mo na siya.
1: Si, usapon ka ba yun, si Jonathan Limos, ang mga parin ako ni Soon Ngayigala.
0: Hello, yours.
1: Hello, Nini Garcia.
2: Ay, mga bago na siya. Will Floor Masundi.
0: Si Yan Yan.
2: Si Nini. Kabukiran ka, tropa.
0: Ay, napailan ko lifetime ganina. Wala mo gikanta dahil.
1: Labo lifetime
2: mo. Iwan mo gudto.
1: Kaninga dreams.
0: Kining sweet Kuan. Dreams. Sweet dreams ni Kuan.
2: Ah, ikaw kantahin na. Birahin na si Nining.
0: Si Nining, sweet dreams. Pataha siguro na, oye. Sige, bitagay. May sweet dreams diha.
2: Katong Kuan lagi, life of lifetime. Ganun yan.
1: Sige.
0: Life of lifetime di ay...
1: Parang fairy house eh.
2: Masig mga... Mga lord ayang, may ubos yung pikas ngabi. Ubos na badaan.
0: Si baby, atang binahan gamay, baby. Love apply to hi baby. Yes. Hanggang pero si baby sa tuwa
2: para mo diretso-diretso sundi dahil sweet dreams.
0: Sweet aba. Dreams.
1: Okay, request ni Jonathan Limo Squad to all the girls I love before.
2: Daghan di ay?
1: Daghan ni ni ay.
0: To all the boys I love before di ay.
2: Api ka to sa Simi yan.
0: Hello.
2: Lady Star?
1: Simi, depende, depende.
0: Hanilin, Brio, bag-aw. Ay, salamat, master.
2: Ay, ay. Lahir na lang, ay. Kanagay, naburang na, nakuanan
0: ko lang.
2: Igo sa cotton badge. Ay, babe.
0: Gilok. Ana si Dodge agad murag tingog daw sa PSL aba.
1: Aba si Dodge agad na di
2: ay PSL.
1: Aba ko lang ang kompanyero na ako na.
2: Abay na ako ganang PDL.
0: PDL sa minsan sa PDL.
2: Asa ka na PDL kanang master?
1: Kanang PDL kanang PDL people's difference latitude. sige na. Sama ni
0: ana. Hello.
2: Gusto ka bagong bayan, master? Kalamihan na, ha?
1: Ay,
2: kalamihan na yan, ha? Dodge agad ni.
1: Ay, ako din ang kompanyero, pan. Malaga, i-missage ko, pan. I-missage ko.
2: Mading, kuhan na yun. Bayan, sana. Bagong bayan, kay pan.
1: Adarin mo ba yan, eh? Sige,
0: puna. Una pa ko, ba? Kaya ito, nakakanta, jo, kuhan,
1: sige.

0: nag-request, anong kantahin ko pa si Yan Yan nga, Master. Ah, anak si Lucy, ang Botilya sa Red Horse daw. Iabot na ang panel.
1: Ipalihog ko kuli, apil tong baso sa kape.
2: Pan, libre ko ay lang ni Akulidi, ablangke, pan.
1: Grabe, pati ang mga baso ni Lucy, magkikuha ni ay, Master.
2: Wala ko, pagkita ka bayan dito.
1: Ang imuang utang po nga suman o katong iskabitse bayari. Ah, naningin naman na hindi.
2: Sa manidiri, kwa ni siya, kwa lang sa, holiday man, mamatay kwan, mamay bangko ron, ha?
1: Napay oras din na, kaya bigyan na ito
0: na isa. Go.
2: Sa mani.
1: Sweet dreams.
0: Uy, hindi na sila nagbalik, uy, kamayipit ta.
2: Uy, dato Jerry's is been, no?
1: Bayad, Master.
0: Ay, nako.
1: Mauna masuko si Kenneth, si mga kayo, hindi ka mabayad-bayad.
2: Ako papayarin yun, Nadia. Uy, naunsa, good
0: mo. At ang isa kakanta ni Tia Daria sa to ang pagbalik, mga maring, kini ang XFM!
2: Exciting!
3: Pareng Lodi, krabiyas damgo na ko pareng Lodi, oy.
4: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
3: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
4: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
4: oh, siya may problema.
3: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
4: Siya ilas, ha?
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting ngayon.
5: Exciting!
6: Ang Yes to Health Incorporated, ang kumpanyang gagawa sa ilado o epektibo ng mga herbal food supplements. Sama sa Santol Plus Herbal Capsule, Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, o Premium D3. Maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santol Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santol Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santol Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santol Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide. Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jun, sakit o kato, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliyo. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagkakumandar na ko ang Santol Vitamin C. Sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-adlaw sa akong lawas.
6: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
8: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win.

0: Ko sa ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: super exciting!
1: Oras, mga higala, mga maring. 12 minutos na kalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kayo masunod niya kanta. Hatod ko nata sa Davolite and Power Company.

0: muna itong sunata mga katropa. Kasi siyempre, getong kratos may kabutod sa Sandun Gold Coffee Mix.
1: Yeah. Og siyempre sa mga marin, katukantaha sa mga higala, hatundok ka nato sa Davao Light and Power Company. Alang sa mga konsumante sa Davao Light and Power Company, mga marin ha, sa dugang kasayuran sa mga ilang mga pahimangno kung ahatudapita mga lugar nga mga brownout, i-search og i-follow ang ilang FB page sa Facebook, ang Davao Light and Power Company. Ay! Kapurinto ni Kubin.
2: Amin ako, ma-brown out sila.
1: Wala pa sila brown out today kay ano, kay Iri Pamantang. Ay, naka mga maling barita, alas 11:06 na nga itong oras. Namatigay po kami sa pinaka-didling programa sa Radyo Kiniang.
3: Kung ako ikaw!
1: Ay, panayon ta sa to ang katropa. Okay, mga maling. Tungod kay kami, diri, okay pa kayo?
3: Yes.
1: Naikanta diri, adito maglangay, mga igal. Hatod ni kanato sa Santon Vitamin C. Arong nga mas malami ang isi.
3: Mag Santon Vitamin C!
1: Pag siyempre, pamatudaan ni Tia Dari ang alami kay ang isi. Anyang kanta nga...
2: Sweat Dreams.
1: Sweat Dreams.
2: Sweat.
1: Ano sabi siya nga, tamis ka damgo?
2: Kaya sweat ka ng singot.
1: Ingo nila kung magtamis ko ng damgo, kaya baliktaran ko na na dahil...
2: Ano siya kanya?
0: Pait, kung pait.
1: Damgo kang tamis, ang imong yung kinabuhi, pait.
2: Di ay?
1: Ladang imong kinabuhi. Mabita nang ingo nila, kung kadamgo ko na ka ng maot kayo sa damgo, haruhay ko na ang kuwad, anak.
2: Ay, okay, okay, raday ko, kaya nagdamgo man ko nga, opaw po.
1: Opaw ka?
0: Marag na tayo problema rin, marag na tayo problema rin.
1: Dog abi.
0: Marag na tayo, dog abanta ka ron.
1: Ano nang kanta?
2: Adi ay?
1: Nadaon.
2: Kalihan ko pa ng upo. Ang kanang kuhan, may.
0: Dog aban, be. Last lang yun.
1: Hoy, mga nakaanaw na. Kasalado ba yan, dire?

0: us on live viewers today.
1: Salamat sa nag-request ano. This is for you.
2: Yes, syempre na mga maring aaron nga mas mo. Aninaw pang ato ang mga muhayag at pamanit, mga higala, mga maring. Pulihin na ka na yung kape nga itom.
0: Yes.
2: Ilisin na ka na og Santon Gold Coffee Mix.
0: Correct.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala, dun ay isang cup nga glutathione and
0: collagen.
2: Yes. Syempre, our products is available to all pharmacy. Any behind you?
0: Yeah.
2: English, Marie.
1: To all, Y2H Clinic and Pharmacy.
2: Aba.
1: Nationwide.
0: Yes.
2: And here in Tagum City,
1: you can find Y2H Clinic and Pharmacy.
2: Where?
1: Door A, the first floor, Central Building.
0: Mm.
1: Near Mr. DIY.
2: And look for Doc CJ de Druda.
0: And yeah. Palanga.
2: Yes.
1: Yeah. Neighbor of Palangingging.
0: Yes.
2: And Mrs. He, ating Gook.
0: Yes.
2: Uli na master, kanagulat ang panel ni mo.
0: Nang Darya, mora naman sa... Kapilya ang tingok. Aba, yung siya niyan.
1: Nanagwali?
0: Aba.
1: Good morning, XFM Tagong Pilipinas.
2: Yes, good morning also.
1: From Mita Valderosa from Canada.
0: Hoy, aba, Canada. My Canadian.
2: Canadian up there. Good
1: how's
2: morning.
1: How's your life, Tita Nita?
0: Yes.
1: Pamato dito. Guys, diri.
2: Guys, ice candy.
1: Yes. Eh, para makatila pa may ice gikan sa Canada.
2: Yes, 11 minutos na nakalabas.
0: 11 minutos pa. Sabi, napatay kanta. Maganda pa tao.
2: Depende.
0: Depende.
1: Pakanta ang bugao.
2: Pakanta ni si Master. O sige, kantay mo.
1: Sabi mo,
0: request your love. Rest your love.
2: Ano sa to?
1: Request yourself.
0: Ay, pwede ko yung hulog diyan. Ano pa yung sisilyo?
2: Ano sa to? Rest in peace.
0: Rest, dali rest in peace. Rest your love by Andy Gibb. Yes. Palakpake ko ninyo, be.
1: Talikodral, kay hulugan ng coins.
2: Asa man ni Didikar ni Kantaha, be.
0: Didikar. Kang Yanyan, kang Nita Valderosa, kang Alvin Gook, o kang Alano Pablico,
2: Pablico.
0: Sa tanang naminaw ron o sa mga naminaw, tall lagers.
1: Yes.
0: I love before.
1: Yapin na to na kay Jiri Sabino, si Hanelo Abrio, si Wilfred, si Nining, o si...
2: Palanga.
0: Rest your love.
1: Naminaw na siya.
2: Naminaw na si Palanga ron.
1: Taro nga pag ito, sige, hindi pa sa kabalogo doy.
2: Sito?
1: Di ka sabot
2: sa ito, Andy Gibb?
0: Andy Gibb.
2: Andy gave it to me?
0: Yes! Give it to me, baby!
1: Master, to all the girls, I love you for Master. With Jonathan
2: Lim. Kanta ka daw.
1: Nag-request you the eye.
2: Give it to me, baby.
0: Give it to me, baby.
1: Kung yung draw stress, 4-5-5 size.
0: Siya niya sa baby. Is mga tiri mall.

0: sa potahe meningin yung mga style. Sa potahe, sa asalang mo request, master, na si Dato Jerry.
1: Bulabong yung prito, nakaabay.
0: Nakaabay, speakers.
1: Nakaabay din nila.
0: Check.
1: Asan ang request na ko, master?
0: Master.
1: Asan ang request, master?
2: Good EM, greet na ako ang GF nga si Marites, taga Digos, and greet si Andy from Gensan.
3: Check. Okay, na.
2: Sweet nila.
0: Ibalik.
1: Sana all sweet.
2: Sweet nga sila ay. Okay, second time around.

0: agarra a ser mohan, agarra a ser mohan. Okay, selamat, nan.
1: Ada pasien yang master, pas nah, pas nah.
0: Pas, pas ataran, yan, ha. Hey, luta sagi di selat. Big dian selat ko ni, maring dia. Dari yang pernah dekat.
2: Napamantay oras.
0: Napamantay oras. Ito yung request ni Dato Jay.
1: Ayun na lang. Pasa, master. Pasa.
0: Pasa kaya pike.
1: Good morning. Good EM sa inyo, mga maring.
2: Kinsa na.
0: Si Lota.
1: Abirahin na, master.
0: Bigtihan ko ni si Lota, ma.
1: Apila na.
0: Ratsalahon ko ni.
2: Ikaw na siya. Idungan sa ni Wilma Zwaki.
0: Mama to si Wilma.
2: Ako nito?
1: So naman si Miss Yurong, upat na sila. Ano siya may tawag na, master?
0: Ansa?
1: Upat na mo.
2: Kaya si request si...
0: Bursam.
2: Request ni Inday Siriaka ng Daria Upaw ang title.
0: Aba, si Kuala Laban, si Kuala Laban, Kuala Laban, si Inday Siriaka, yung pagkantaan na, kaya tagalay planita mo na.
2: Kisabay ng RD Ria. But anyway, mga higala, 18 minutos naman ay nakalabay sa alas 11, oy.
0: Ha?
2: Huh? Kasi ba itong oras, mga maring, oy?
0: Dama tayo, oy.
1: Atong kantahan na si Master. Kantahan na, Upaw Master. Kaya request mo na.
2: Request mo ka na.
0: Sakitan ko.
1: Badly needed.
0: Kaya sa akin na lang yun, si...
1: Si Kwan, si Siriaka.
0: Siriaka.
1: Namin na mga ito. I-regards ko ni Kinit.
0: Aba!
1: Morit mo kuan ka mo asyang
0: sir ka gusto gid ka magpabigti ko sa bamo on lalasan ka sa abaga
2: morit man si mari
0: pero ka kita away ya
1: o sir ban sin decision naman ko na oi
2: kita kon sa
0: pero ka kita away ay di pase kay wala kaya ni pase ko
1: ay bigla good evening sa inyo mga maring
2: ay nako
1: wala ko labot ani exempted ko.
2: Ang sabihin mo nila ano?
1: Nain kayo.
0: Nain kayo. Bakit si Bungal Gabri mo, pero nakita kaway kanina. Nakita kaway niya, kaya.
2: More than discuss eh. Amigo.
1: Kaya na niya, master. To all the girls, I love you for
2: that. Sige.
1: Imong amigo.
2: To all the girls, I love you for.
0: Pagumbayan ha, pagumbayan. Ano pa naman? Taka, kundi ko niya, taka pagumbayan. Oo.
1: Taka, ay may direct isang
0: kapag. Kung may nakiya sa Don't Speak Shop.
1: Ipa-deliver ka na niya.
2: Saturil. Saturil?
1: Naman po siya sa kuwan, nasa sa kanang Times Beats.
0: Sa Times Beats, ah? Nag-account po na ikaw na niya?
1: Ah, di ay?
2: Asa na po sa Times Beats?
0: Dugapan na ka rin. Okay, sige, to all the guys, I love you more. Request ni parang Jonathan Limos. Mayong Adlaw, Katropa, Daisy, Tarong, aba. Nandari, request ni Lolo, aba, Lolo Panot. O, sige.
2: Wala pa makita ang kanal.
0: Wala pa.
2: Wala pa bunali.
0: Sige.
1: Ako lugana naman sa tokens pinakita ani.
2: Hindi kita mapatakang talikod mo rin kay malang tokens. Okay, nang kanta ni Julio Iglesias.

0: kako yan eh, master.
1: Grabe, oy. Grabe sa ganito.
0: Ano pa siya niya, no? Yan yan, baka na siya. Master, wala naman ka ng pahilot lagi. Sigrets in the eye.
2: Sigrets in the eye.
0: Ayan, ayan.
1: Ayan.
2: Sige.
0: Alam na this.
2: Sige.
1: Pahilot na ikaw.
0: Pahilot na
2: ikaw. Di ba ito sigrets yung naghilot ako? Uy, patangkaraman mo.
1: Kasi si Christine.
2: Sili, oy, si Kuan. Gisa, si Gisa.
0: Masig si Lota.
2: Si Lota, oy, si Lota.
1: Ay, katod akong itlog.
2: Si Lota may naghilot na ako, di ba, Lota?
0: Ako rin nag-itlog si Lota.
1: Ambot lang kayo. Wala pa kita sa screen siya.
0: Sige, pamatod ni Lota, isin sa DC.
1: Ay, nako mga maring, atong oras, alas 11.24 na. Welcome sa Tuan Drama. Kini ang Kung Ako.
2: Ikaw!
3: Aduro ka ba isuliran na dili nimo mapasaan na ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

batasan. Tuguti laman ako nga makapadayag sa kuang pagtahod. Pagyukbo ka ninyong tulo, mga maring. Kinasayod ko nga karumanahuna kamaragyo yung makasulbad ng akong problema nga nagkabiba ni akong abaga. Ako na si Johnny, taga-tulalian. Nagpadangan.

0: Tui, jan ni. Ayo ano sa mangka dia, jan. Ay, sige, pundo dia sa imuangan ba. Pura mangka ka lang tiguang, huy. Magsige, manggaglingko dia sa punuan na ng mansanitas.
1: Gani, jan ni.
2: Mugin na po ang kuha ka, jan ni ba. Lapon sa mo. Uy, sabi-sabi rin.
1: Gani.
0: Uy, ano yun, mag... Jan.
3: Ay, kunyong hagda kay... Maulog
1: ko mo sabay sa... Magkuhan na gunta ka lang magpikulbol.
3: Maulog ko mo sabay ninyo. Kay notado mo mga bayot
1: din. Uy! Lain naging ka dyan eh.
0: Marami ka mga istorya dyan ba? Marami ka mga istorya.
1: Maniniwan ka dyan eh.
2: Sakit mga mga poong dyan, uy.
0: Hait ka mga siniltihan. Mara ka dalaw ka ng hunting knife.
1: Ah, hait ka ng hunting knife ni Ay?
3: Abi ninyo, kababata magida. Pero, huwag ko magdahom mga bayot mo.
0: Alang-alang, Bek. Sige, magkukaw na lang, Kwan, Bek. Kanang chicken sa kalye. Kanang makabayot ba rin na din?
1: Wala, di ka ka. Malo, Johnny nga. Kami may champion sa Chinese garter.
0: O, kana.
3: But anyway, bisan og dili ko musabay ninyo kay amigo mong gida.
1: Lain kay kaay.
3: Pero okay na, magyapa musabay ko. Unsa may naa ng amigo man
1: to. Gani. Correct.
3: Amigo ta ninyo, pero di ta nyo taluhay, ha?
0: Ay, day. O, sa mana, day. Ikaw, day. Sa may masulti ni mo, anan ni Johnny, day.
2: Kanya si Johnny kong musabay na ganyan sa tua. Happy to ganyan sa kay Makit. Anak ko sa sisa pangitang tukluan din sa kaay bugangan.
0: Oh, gani. Baka di ba ba na akong di, ha?
1: Ayun, potensyo
3: na, Johnny. Yapin biday muna nga ako di ko makasabay-sabay sa inyo nga ako alang yung isulti sa inyo nga maulo ko sa mga silingan nato bibalam ingon sila nga bayot ko kay sabay-sabay ko ninyo
1: ya ug sabay niya diyan ni bayot ni ay
2: bayot ko maapil ka ug silala nya kay sabay-sabay ra bayot ay nang iana diyan ni
1: sabay-sabay ra man diyan ni
3: maglikay
1: lang pag maapil ka diyan ni ay lang sabay
3: maglikay lang konsulti sa mga tao kay bukas mga tao ron ipost ka sa Facebook. Ay, post ka sa mga...
1: Ano, hadlog mga dyan eh. Hindi naman natinood ka, ha?
3: Hadlog ka niko, no? Basi matinood.
0: Ay, ikaw pa. Hoy, mga tutag ka ng mga comedy bar. Kada ka mga bahay pa kay Willing. Habi na sila mag-pakatawag-tawag ba? Mga media.
1: Basi mo kuyo ka dyan. Ato na sa akuan.
3: Ubanan ka mo, pero... Kanang dilik ko pa doon sa inyo. Ayaw ko niya kuha na, ha?
0: Alay na sa demo. Ay, marapan hindi ka babata niyo, eh.
3: Oo, sige. Basta kay...
0: Di ba DC?
1: Nga, pagbigay na dyan eh.
2: Salamat dyan. Kay mo ba nandiyo ka sa mua dyan?
0: Bitaw.
3: Para sa inyo ha, kay kababata man tamo. Sige, lahat na ninyo.
0: Sige, bata ka
1: dyan,
0: ha.
1: Ayun, ako'y gasto. Pasabi lang ng mga marites dyan. Pareha ni Wilma, Joaquin. Ay, pasabi na sila, oy.
2: Ay, na nagpamatian si Kansian yan. Kautra pa na siya.
3: Sige. Mga bayutan niyo.
1: Tara.

0: Di ba, lingaw kayo?
1: Oo, di ba? Oy, pwede enjoy.
0: Ay,
1: enjoy.
2: Hey, ninot ka itong kanina, kaya naku, nagit, anda ko, kay Kargada. Ay,
0: katagita ito, isa ka ba yun?
1: Maaring walang kalindi, ay.
0: Uy, maminaw mo, itong nga sa kalalaki nga ni Kanta. Di ba, nabulabog siya, kikatuntuan siya, niya pa kung nagtibag niya, naklaro ang... Oy, Johnny, ay. Apela sa federasyon, John.
1: Si Johnny. Ay, mga Johnny, ay, pala yung lahi, Johnny.
3: Hindi mo ko magka-relate sa yung pang-istorya, kaya lahi mo na kung gusto.
0: Ang sana mo gusto ni ay?
3: Gusto mo kong pinikas.
0: Oy, inalasan mo yung saon na. Inana ba yan na?
1: Pero okay naman po na magtalikod kay pinikas, hindi ako po.
3: Abi ninyo, masabay lang ko ninyo kay Miga. Since... Now, elementary pata ka ilan naman ujugo ninyo. Di ba mo mga bayot kanya to? Wala ko na nangatakdan siguro.
0: Akala si Twinkle, di ba? Di ba sa una, nagustuhan Twinkle nga babae, di ba? Kung apa ka na bayot yun. Kasi ito babae ba nagustuhan?
2: Si Ashley.
0: Si Ashley, o, di ba?
2: Pero sa diyang, yung akong giyakan nga, giluot man nung ko.
0: Ay! Di ba?
2: Mga nakakaroon yung
1: kaya. Lain ka kayo na dahil.
2: Naka-decide ko nga, di na ko sa bayi, di na ko sa laki kay...
0: Doon, di ba? Ay, kanisi, di ba na kayo sa una di?
1: Si Lota.
0: Si Lota?
1: Oo.
0: Ano niya?
1: Giluot mo kayo, ay.
0: Giluot ka, Lota?
1: Giluot kayo.
0: Alo, ay, tingin na natin na si Lota daw.
3: Ay, sige, sige.
1: Lagi na yun, mabigyan mo rin,
3: ladies and gentlemen, manguli ang tanyo kayo.

0: Gabi naman kayo.
1: Hoy, ugma,
2: ay, ugma, ugma, ugma, ugma, ugma, ugma,
1: ugma, ugma, ugma, ugma, ugma,
0: ugma, ugma, ugma, ugma, ugma, ugma, ugma, ugma, ugma, magsaad kay ang saad gip himura ba na arang pakyason
1: basta na kayong hong si mo dyan
0: sa mana
1: ay dyan ganang enjoy ba kini nga to ang federation o mag-join dyan ka ani
0: dili ko muli na ko ay dyan ay ayos ah.

0: langkah sa istorya. Buto nga na, hindi po ko kay si Pair. Dara mo ko sa balaygod niya. Ako rin binilang papa niya. Papa, lakaw mo na ato kasagingan. Buto nga, batog mamakaw, batog sa mga parinti. Sali ako nga, ang papa na ko si Papa Alexander nga. Sali ako lakot, kung ano yung nagagayog. Huwag sige nagpaparinti. Buto nga, ni Suryana yung may papa pagabunta. Ako yung nanay mga pangitabo.
1: Diyan eh.
2: Tay?
1: Muna'y kadaot ni Muning. Lumad ka ng imong mga higalang mga bayo, tay. Dugay na doon kang makabangon. At yung mga kanding, mga baka, mga karnero, banpang mga malalang mananap, dugay na kapamahaut tungkol sa imong. Ikaw sigo ba nuban ng imong mga bakla ng mga amigo, siguro'y matakdan ka na doon.
2: Tili po siguro tayo eh, kaya matakdan man kuhanan mo mati kaliwat nga bayot. Gawa, so ikaw tayo, bayot na ikatay, kaya naitay kaliwat.
1: Aw, bosya mo. Ayaw kong kuhan-kuhan na do, kaya ikaw akong ginipinsahan. Imo naman doon kong lingaw-lingawon. Basta, timan din eh. Ayaw sabay-sabay na imong mga igala at tingaling matakdan ka. Kayo matakdan gani ka do. Wa na kaya mahan na ulyan.
2: Tay.
3: Forward!

0: Pre, sabi ka tani. Di mo ka magsabay sabay sa mga pre.
1: Doon na ba? Nay, doon na basketball ba? Noon sa lahi na may kuyog siguro naman.
2: Kapuyo naman kong basketball, pre.
1: Grabe.
2: Busy mong kusbahin ko.
1: Grabe. Usa may kibisihan ni Maria, pre, ha?
2: Kaya pagkawan sa mong kanding, baka kabauban pa.
1: Ay mo rin paparay. Di mo paparay, bahala niya.
0: Mga gali.
2: Pre.
0: Si Wang Yusik, Wang, nasa man yung suwang noong?
3: Ay, wala man yun din, ha? Doon lang basketball, ba? Igo, ba?
2: Eh, sinsya na kayo, pre. Di ko makasabay sa inyo, pre. Kapuyan naman kong laglag, pre. Kapuyan naman kong maglaglag.
3: Baba, pre.
1: Wang, asa mo nanay ko na iwang?
3: Ay, gugo, pag dive sila lang ba? Ay, gugo, si Kang.
1: Ano, bantor na. Nabiluan pa nga?
3: Buhaan nga lagi, pag reverse layup na ko ba? Na, ay, gugo, sa coin part. Pwede nadula ni Johnny ba? Jan!
1: Si Johnny lagi, kaya ito. Mayo kayo.
2: Sunod na ko, pre.
1: Point guard mo na yung ayaw, kaya ni Mudula na eh.
0: Pwede. Sirang tunlo na siya magdala bola.
1: Ikaw?
0: Magsirang tunlo. Magsirang point
2: guard. Pre, di na ko lumusabay sa inyo, ha?
1: Grabe. Nakusap lang dyan ka, pre. Pwede lang dyan ka, pre.
2: Huwag ko mausap. Busy lang dyan ko ron. Sige, mabawi na ko sa inyo.
3: Eh, pare. Ay, sige, guard, pare.
1: Grabe.
2: Mabawi na ko sa inyo lagi.
1: Ikaw pala, Wang. Salam,
2: eh. Wang. Ay, sige, katubang sa ko, Wang. Mabuisit ko
3: sa inyo. Ang kikon, madulat at papay problema kay kusingko naman na.
2: Di lagi ba kay busy?
3: Dayo, dayo.
2: Busy.
3: Namin dayo serye.
1: Wag, ato bang sa kanila, Wag. Ato bang sa kanila.
3: Pag, ayaw si Gwan. Choy, ano na si Choy?
2: Mo, yamara ko sa inyo kung di na ako busy kay ako mong kaginasaligan si kong tatay sa mga buhis bukid. Oh, di ko kasabay-sabay sa inyo. Mo, yamara lang ako.
3: Sige, sabi-sabay ang bayot, Choy. Mabayot kang apirahan, Choy.
1: Tingnan niya ako mo, na yung naka-istorya, pre.
0: Bitaw.
1: Na naka-istorya, pre. Lahat na yung grupo, yung grupo, ha? Katanan si Dog Pickleball.
2: Ah, di. Mga amiga, mga grupo
1: na. Ang atong suotong nga short, pre. Kapang basketball. Lahat mo ito yung nakita. Nakita ano ka na agay. Lahat mo yung suot mo.
3: Choy.
2: Nakita, ganyan mo.
3: Kuya, may mata, Choy. Kaya mag-uban mo dito, mag-t-shirt na ni Choy.
1: Ah, pag-t-shirt? Ah, mo lang ito.
2: Ah, sige, mahitabo eh. Di mo na mahitabo.
0: Siyempre,
1: pre, lalaki mo kagapre.
0: Matako na mo
1: yun,
2: ha? Ah, posible din mag-itabo kay hindi na mahitabo ang mabayo. Laki na ko.
3: Choy, taawal akong sumahan, Choy.
2: Kano na mong ikaw noon pa rin. Maruban ka na ni ko mo. Takta ni mong suwangan, ha?
1: Akali, wala mo na. Dili mo na inborn. Naiko mo na siko.
3: Iko ni suwang, Choy.
2: Naiko na siko, day.
3: Taksoong na ko, Choy ba? Iko ko, Choy. Angay na. Lakju ba? Lakju.
2: Pre, mautos ako. Text ako mga amiga, pre. Patuon sa doko.
1: Trawa, lahat ako yun.
2: Mautos ako.
1: Mauna niya. Mauna niya.
2: Mukha na ko sa inyo, ha?
1: Mauna din ang klaen niya.
2: Mukha na ko.
0: Huwag na ka ba? Kingro na ni Ron.

0: Uy.
1: Uy, Janet.
0: Mira, Janet.
2: Ay, Janet.
1: Ay, amig na mo nilig ka mo kuyo, guys.
0: Ay, guwapo kayo mag-over na itang buntag dito.
2: Ay, ano? Janet, andan doon yung mga picture. Kaya kung andan doon ako ang picture.
1: Ang ako, nakatupis pa yan ko.
0: Uy, grabe naman. Grabe ka. Nagawas. Nagawas naman ang mga kwadari si Koy.
1: Saan naman ako?
2: Oh, mahapit na makita ang atin sa kuwan.
0: Ay, nanawa ako dyan, no? Ang ako tiba ko kaya sa tubangan, no?
1: Ay, ano ka ka-sexy na. Ay, ikaw dyan.
2: Na, sige, kuwan ko na ng mga kaoban ng si basketball.
1: Ayaw na pa dala.
2: Mga mugbo kayo si basketball.
1: Dandi. Oy, dili na na si swimming tank imong dala dyan, eh.
3: Girls, ayaw ko niyo pugsa. Ayaw ko niyo pugsa nga i-sanib ko sa inyong pagtuo. Kay lucky man ko.
1: Oo.
3: Pero tagaan ta mo chance nga masabay-sabay ta kay.
1: Ay, subo apil lang ka sa mo diyan ni. Eh.
3: Dili sa ingon, dili sa ingon nga magbayot pug ko. Unsa babayot ton gud nga magbayot na lang ko.
1: Layo nga masuko lang yung pagsay ka lang diyan ni.
0: Ay, oy.
3: Sumong ko ninyo nga inyo kong banubanon nga babayoton ko nyo ka magbayot na lang ko.
1: Wala niya suka na yun.
0: Ay, kwan man ko na siya.
1: Masuko man siya, Mari.
0: Ayaw ko suko ko na, John.
2: Hindi na makapugso na mo.
0: Lari ka, John.
2: Ang amo lang ipa-experience mo sa kalamin sa kinabuhi na mo.
1: Yes, ano tinuon?
0: Oh, free. You can free like a bird.
1: Yes,
0: Johnny. Ay, kabila ka, John. Primero na gilod, ani, John.
1: Johnny. Papa. Diba?
0: Sina dyan? Sina dyan? Saman?
3: Oo, maligotan nyo, bagat. Maligotan nyo.
1: Lain na rin naman si Johnny.
3: Paunsa na ko to kung kunaw. Paunsa na ko to kung kunaw. Naibog mo ko sa inyong buwan. Maragbumbo yung short.
1: Oo, hindi. Ay, nakalain. Nakabaon na ka, Johnny.
3: Sige, kaya aron nga yung saum-saum. Bye-bye. Ah, balik ko ah.
0: Sige, John.

0: kuha na nagako mga mugbo na shirt, mga ipit kayo ang gitmi games. Sao mo na ako ni pag-sulti sa kong mga igalaw. Eh, Murabag feel na ako nga... Feel naman ako ilang pagkabigat lang. Ginoo ko. O si kayo, mahitabo ko maibuan sa kong tatay nga. Nabayot na po ko. Dili ka ko niya palayason. O palayason ko niya, warabag ko yung grado. Hindi ko magbanarbaho. Pwede ko mga amigo eh. Kung sa hirba, mainggit ko sa ilaha ka na magsiksi kayo silang suot. Dila ko magpahalata. Importante nga, murag na feel na ako nga kanang kausap po nila.
1: Pre!
0: Ako mga amigo. Pre!
1: Ligo pre mo dagat, pre? Ligo pre. Pre, kayo mali mo? Pagkakainis pa rin.
2: Pita, pre. Pagkakainis.
1: Sabi. Wang, tawa. Mubukis yun, Wang.
2: Buhaan nga ni mo. Pre, kuya, magiging
0: mo. Cycling ni, cycling.
1: Nabipikas-pikas sa may hawak lagi.
0: Cycling, ganino. Cycling.
1: Dami cycling, pikas-pikas ang...
2: Choy, ang tawag yung cycling, Choy. Walang, wang lagi lakray mo ang tabadido, hindi ha.
1: Talikod, pre. Wala, Wang. Nasa likod ang burot, Wang.
3: Ipit pa na ni mo, pre.
0: Ay, mo pagapil-apil sa mong kinabuhi, oye. Saan tao?
3: Pinalisos na yun, pre.
1: Ako palagi, ha. Kami, wami niya ko, naligo na may dagat niya naman ka day.
0: Dili nagdarim eh, kaya ako, oh, amigo na ko sila ni Guano.
1: Kasi amigo na mo.
0: Sa Picas Cottage.
2: Oy, Choy, kaya, barilin kita sa mukha eh. Choy.
0: Ay, mo sige, tabi-tabi to, tatay mo na akong suot ha.
2: Basi
0: kung say, basi kung say.
2: Buangan
0: na. Basi magunahunal, di mayas tatay ba?
1: Yawag siya, di mo pre. Ayok.
2: Choy.
1: Ayok, sabisama is kaya kung ka gusto niya.
0: Dili, mga amigo na ko. Amigo, mga puto, amigo po na ko.
2: Makatakot mo ng bayot, madugay ko maduban, Choy!
3: Bitaw, bay.
0: Mugani, no?
3: Saan.
0: Buot pa sa buot ako, layo, rin kayo nahuna ninyo. Lucky ko, eh. Buta ka naman daw, no?
1: Sumira, lucky ko!
3: Lucky ko!
0: Lucky ko! Oh.
1: Burani, ni tamling kamay, usbaraw. Kala pinalaki yun?
0: Saan ako di pagsinggit, bay.
3: Pero wajo ka na. Wala jo ka na takdan. Wajo ka na takdan. Hindi ka magkatago na pre.
0: Dari doon sa itong grupo, basing dunay bayot dire.
1: Ano ba bayot?
3: Dunay bayot dire.
1: Wala, ikaw lang.
2: Gudi siya kabalot. Bayot.
0: Okay, si Boy Suwang, way. Bayot ka dire.
2: Wag iyo panghala ko, Choy.
1: Wag iyo.
0: Kung di ka bayot, hawk dobe.
1: Hoy!
3: Bangas!
1: Saan ni?
3: Bangas! Nabayot na gano'n!
0: Hawk, pre! Balibar ba?
3: Hawk
0: ba?
1: Dagan, pre!
3: Pasi!
4: Siya bayot, patot nila. Siya bayot,
5: isa... Mga maring! Mungin akong iproblemahan karon bakit ka naman hinugtok ko. Masay dito ko, abot may bangong ko nga. Sa sobrang ako hinugtok, taon ako si Babaw sa Masanitas. Kaya hinugtok ko dito ko, naon ako mabuang abit. O, murag lahi naman ako mamina. O, kanang, di na ko kanan magsuotong boxer shirt, di na ko kanan magsuotong brief. Gusto na ko katong mga suin, ha. Pwede makakita ko kanang kuhan ba, mga laki ba nga. O, say, murag ka nang, murag, maangayan, murag, lahi dyan ako. Kagaan na kayo kong buot sa mga kalabi na makakita ko mga BB boy. Kung saan man ako, ni nga nang lain, naging kayo, masama ni maulian, babakuan niya sa kong gibate, no, tuduhin ko tambagi ko ninyo, beke, come on, pure bayo, tamagin mo. Nagsuot, tamagin mo, duster, tungkol sa kawadon. Paita siya kayo yung kahimtang diya, mga maring. Tambagi ko ninyo ba, maluoy mo. Kay galibog na siya ko karun, mga maring. Kaya kong gibate karun. Yung suwat magtatampo. Johnny.

0: si Soda gini nga inala lang ang kinabuhi. Oy, pare ni amu aron.
1: Grabe.
0: Oy.
1: Grabe mo si Johnny, oy.
0: Si Johnny be good.
1: Yes.
0: Si Johnny Bravo, oy. Kanya. Nabi mga inala na, pero sultiya tamo si Tinodo. Dagan kayo mga amigo nga mga inala.
2: Si Johnny, natakda na ba niya siya?
0: Oh, di ba?
1: Agri pa yung siguro siya confirm ka.
0: Agri pa siya confirm. Pero na yung mga inala.
1: Pero nengo naman siya nga, ay, mura nang mat... Pura na makumakuha na.
0: May buwan na siya.
2: Kala ko mara konting gamebot na lang, mara matakda na gini siya. Kay mo pikpik short na may suoton.
0: Ay, pikpik short. Grabe mo lang.
1: Mubot mo kayo ng short.
0: Lain na, lalaki magsuot ng pikpik short.
2: Lalaki na pikpik short, kaya pangi, ipasiwil lang na
0: skin. Ipa-respeak ka sa sakit, ipangyo lang sa ngilit.
2: Ipasiwil lang na skin.
0: Sa kilid.
2: Atik-atik na panigalin sa kanto. Ang
0: kanangan.
1: Sandig-sandig lang.
0: Yes.
1: Ah,
0: but anyway, namang inaala nga mga isa sa mga marino ka na nga. Ako, personally, nga kayo mga friends nga mga ayotar mo nang inaali ko.
1: Yes.
2: Ako sa abdakan ko, friends nga, si Ampang, si Labuyet.
1: Gani.
0: Kami nila Lady Batod, kami may ginagrupo.
1: So, nagkagiri mong classmate.
2: Lani, Siriaka, kamo na mga parintihan.
0: Ay, Siriaka.
1: Ay, mga marin, nangyong minaw sa toa marin.
2: Asalapit na.
1: Sa General Santos.
2: Ay, mga taga Jensan.
1: Yes, nagkagiri sila ato ni siya tao si Awing. Si Awing and Dagang nga nag-fishing diya sa kanal. Balik pa
0: rin
2: sa kanal. Siya tao. Nahi po yung tulingan sa kanal, sa?
1: Wala. Si Kwan din siya kanang tuna.
2: Ay, masama na, uwe.
0: Tuna ka lang. Kwan ka lang. Sinturi tuna. Sinturi tuna.
1: Di ba ang kanang jinsan sa mga tunahan mo na?
0: Dagay mga kaboy niya. Ngayon kayong mga kaboy niya katuna.
2: Tunaan mo.
1: Dagay salamat sa inyo niya Awing and Dagang. Nag-fishing sa kanal. Oh, hinaot ko nga, daghan mo kuha nga
2: ay,
1: kanal.
2: Ito na lang si Buton, ibutang sa aquarium.
1: Aba, si Agapi, masyuchaman to. Kaya ang pagkaon nga sa isda nga kanang nasa aquarium.
2: Oh, kaya ginapakaon sa kuha.
0: Dili na siya Agapi.
1: Ano sa muna diyan?
0: Agapi kanal.
2: Ay, mga isda, diyan nga ka ng mga dikulor.
0: Yes.
1: Yeah. Sige, Awing ha, Awing.
2: Hi, Wing.
1: Sa karang Awing ako nakita, bayot po.
0: Mau ba?
2: Mag-i-iPod.
1: Mag-i-iSat. Hinaot ko nga, payat ka, dili ka na ko, parehan niya.
2: Itong Awing ngayon mong kaila. Nakoy, Awing nga kaila na ko, makso po gimbot ay.
1: Madi ay, tangasan na.
0: Magunit na manggani po.
2: Akso na po siya ka ng panghawid-hawid.
0: Nabayot na ba?
1: Balos magunit
0: niya. Niala si Kenneth, marag nabayot na ginit siya, boss. Kay ang iyang bag, boss, dahil naman kayo. Niya, iyang kabidjukol, di naman bahay, laki naman.
1: Ay, mas maayo.
0: Ano mo na kayo mga anak, Ken? Siya nga lang, magkailang paminaw na kung mag-istoryan sila, kaya lalaki, huwag na ba mas kamang.
1: Ay, nagselos si Ken. Nagselos si
2: Kenneth. Pagkakay ganina, bisa mga ako, nag-i-plaster niya iyahang, nag-ubo siya sa kanyang daan. Nagpaabot sa kisay kursunada siguro.
1: Ay, banto rin.
0: Kisay kursunada mo, Irving.
1: Nagtalikod siya. Nag-i-kap Kenneth.
2: Ay, good morning, di ay kang police, Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang acting chief of police.
1: Hello, sir.
2: Good morning, sir.
1: Good morning, sir.
0: Sir.
1: Ayaw ka pala ka, sir. Dili na may musulod o glads.
0: Kana, di na may makinala, sir. Kana, musulod may glads, sir. Di na mo palong suga.
1: Di, magdala na
0: tayo. Ilahon yun ang pangalan.
1: Yes, magdala na tayo solar light.
2: Isabihin na sa pahimang no, sa taon, Tagum City Police Station nga kung ilahon po na muna imong hinigugma di akong kinsa na.
0: Uy, mogan eh.
1: Dili po pwede, sir. Okay, ganang namang doon sa pinakalit ang lami.
0: Nari may nana di.
2: Muli na kumagiti sa sigbing laki di ha.
1: Nari na ito ng sigbing?
2: Naa, uy, namagitae ng kaknit.
1: Ay,
2: mangita ko ga...
1: Sabi ka, paniluntu ba yan?
2: Mangita ko friends ning, ba, mangita ko text meet. Mawala man tamang hatag text meet diri. Uy, basi ka, majorjiran mo niya. Kami na po
0: hindi yung ganyan. Paningkamot mo ganyan diyan. Kami ka mo magkuhan mo diyan.
2: Kamot mo ganyan ka mo diyan.
0: Kamot ganyan ka mo diyan.
1: Ano pa siyan niyan, master? O, nga, dili mo na masiro si master. Kay mga, kung makauyab ka, uyots mong gihap.
2: Okay, mudawat taog caller sa mga gusto mo na wags.
1: Caller, sa mga tawag?
2: 0966-3069-569. Kagabay na itong oras mga marit. Tabagay na siguro
1: na. Ay, na lang. Wala na nawag.
2: Wala na nawag.
0: Well. Listen. Okay, Johnny. Listen to me, Johnny.
1: Kanta mo lagi na, master.
0: So, tiyata ka, Johnny, no? Kung inalam mo yung problema ka ay kabala ka na kay gawas kagipang tugnaw na midiri. Ikaw, Johnny. Madawata lang sa mga buton kung unsa gyud ipagawas gyud imong pakulya kung labayo ta kang bayuta ka. Kaya kami diri amo na kay si dugay na may pila na katoy 49 na katoy nang ladadalan karon na ni buka nang amo mapako. So ikaw Johnny kung makatilaw mag laki ay sa ma advice mo limonsito lang og asin.
1: Oy,
0: kay pirmiro ray luod ana.
1: Ay, ana di ay na.
0: Ayaw kuan yo at ayaw ko na og ganang tago-tago da sa mga salag.
1: Ayaw ikaw wa.
0: Sa man na.
2: Ay, wala man tayong oras mga marin kay pikilipligro na. Sige pa sa pagtambay.
0: And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Yes.
2: And you?
1: That's it. Thank you too.
2: And me is that's it. Thank you all. Wala mga oras mga marin hantod umak po kita makaoban dito sa programa Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
2: Sa ngalan to ang sparring partner sa Tikling Kalasay si Katropang Gabalas.
1: Sorry
2: Sir God. Sorry Sir Ralph. Ako si Maring Inday Erika. Dahan kayong salamat.
0: Thank you for watching.
3: Let me be your hero.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagus City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Hindi alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Muna ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay piktibo kayo.
0: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rigor, si Quinte City Adyo, sa Gamatina, sa pa-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports. Maong interme kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason. Pagamati.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang kandaw itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
4: Matugod taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corella, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable o dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanam. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkubanta sa pag-uswag.

0: Japanese firms tuturuan ang mga humanoid robots na mag-aral.
1: Sa balitang showbiz, G. Kadla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimbanya.
0: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas. Manalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifier.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Lunes. Muli mga katropa, huling araw din sa buwan Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacanang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Tropa natin sa balita, Dave De Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayani kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban para sa bansa. Sa kanyang mensahe para ngayong National Heroes Day, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipinos na naglilingkod sa komunidad. Inimok din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa kapakanan ng lahat. Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: News Nationwide.
1: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, polis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
4: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Paglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News. This is especially meaning.
0: Umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac kung saan isang tao na ang niligtas habang apat pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayigit sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pagulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinakasolusyon dito, bomba. With that kind of rainfall, kula, kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsisettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh, dati, kampas tao, hindi pwedeng ganon. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
1: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang investigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukuy naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtaas ba ng mga kaso ng leptos, lalo na't matapos ang pagbaha na naman na maaaring maglantad sa publiko sa kontaminadong tubig.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libu-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihahatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Diniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ernst Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa sinagawang bidding, ang To-Go Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. kabilang sa isang kahon ng 6 kilo ng bigas, 4 lata ng corned beef, 4 lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt. Kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009, a new government procurement act.
2: XFM News Nationwide.
1: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandaue City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, hinimok po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam na XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, binungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
7: Ibig sa puro yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, na yun na nga, kumakatok na sa pinto, kung, siyempre, may safeguards yun, no? Kaya bubuksan na yung pinto, yung paksilika, pero sige, kikilitasin yan, no? Pero, yan, AI-related, kasi wala pa tayo yan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinastigo ni Gabriela Partilis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarong ang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Iginit ang mababatas na dapat suriin ng mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 92 o 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Ilago ang umano'y hindi pantay na epekto ng mga buwis at tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa bureaucracia na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
2: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318 318 District at Party List Representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po nang magsimula ang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglimaring SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, sina House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 District Representatives at 64 Party List Representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo na mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktual na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanilang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang binanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan nyo rin po na papahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Antique. Ang bangkay na isang Antiqueño seafarer na nasuwi sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
8: Pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Kinilalang nasabing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Bagay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post isang gunayang panlalawigan member Carmila Rose Di Mamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangunguna ni Mayor Joyce Posada at ng pamahalaang panlalawigan ng Antique sa pangunguna ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Bagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano S. sa FNews.
1: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naaresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanila nasasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
10: Sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office sa Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungulekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng illegal na sugal sa mga lugar na sakop na nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Sakin ng XFM Tukigaraw.
11: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos malunod sa Ilog Cagayan, partikular sa Barangay Awitan San Pablo Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes, bandang alas 5:30 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pa, presidente, pang-apat na umano si Zayla Balisiga naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang awa si Zayla sa dalawang magkapatid, Unico Iho o nag-iisang malaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pa uwi sa Pilipinas, ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagkalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM Tugigraut para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Sakinga, XFM News.
0: At panghuli po

0: Hindi Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa barangay Tangke patungong barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa barangay Tuyana, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary. Ngunit kapo ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga kaslupa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, X7 News.
1: Weather Update. Tropang Brian, bagay lamakas si Tropical Depression Pilandok na huling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay lang ang lakas ng hangin, 55, malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kph.
2: Katropang Buddy, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
1: Mababa po ang posibilidad maglandfall ang bagyo, kaya hindi rin inasa magtataas ng tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
2: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
1: Sumikat ang araw 544, lulubog 609 ng gabi.
3: International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan. Ang consortium ng 5 Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng 5 kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate na hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Gagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang pagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntok na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakalala katuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay si Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Ang balitang sports atid ng Premium D3. Katropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa 4th na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano. Pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpakita ang Gilas din si Kai Soto matapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang 2 laban sa fourth window, at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan ng Agosto 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang

0: po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
0: Happy birthday, sir.
1: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: But kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, pagkuratira mo lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika.
1: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag may sabay-sabay yung deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, talk to doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
4: Isang malusog na Monday afternoon, mga katropa, welcome pong muli Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong programang The Secrets of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para po sa ating mga kalusugan. At syempre, hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner dito po sa ating programa, Doc Michelle Hines, at ng ating CEO, Doc Remelito Oy. Ito po inyong makakasama, Doc Ronald Paler. Hanggang alauna imedya po tayo ngayong hapon. And of course, kasama din natin ang ating expert on air, naturopathic doctor, at isa sa ating batay kalusugan, Doc Algie Bakla.
5: Okay, isang mapagpalang afternoon, mga gilip po namin mga kaibigan. Sana po sa ating talakayan ngayon ay marami na naman tayong mapulot na mga bagay na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Dok Algie po ito. And sana po tayo'y ligtas anuman ang ating pinagkakaabalahan sa mga oras pong ito habang tayo nakikinig.
4: Ayan po mga katropa. And of course tayo lahat ay napapakinggan o kami po inyong napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang mga at iba pang mga partner stations nationwide. And of course, sabayan din tayo napapanood sa ating live sa Yes to Health page sa 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And also, kung kayo ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, good news, no, last night. Last na ngayon mga katropa, napakaswerte po ninyo dahil may handog po na regalo ang Yes to Health sa ating mga healthy, sa ating pong healthy katropa giveaway. Sa mga ka-wellness po na nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, gagawin lamang po ninyo ay i-share ang ating Facebook live streaming. And of course, huwag kalimutan lagyan ng hashtag The Secrets of Health. Pagkatapos ay mag-comment na inyong mga good experiences at mga kagalingang nataglay o na-experience po ninyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At mamaya-maya lamang ay atin pong i-announce sa mga pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course, mga katropa, welcome na welcome po ang inyong mga tanong, ang inyong mga health concerns. Pwede po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa atin pong text line number 0969-609-6545. Again po, 0969-609-6545. At kung hindi po maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ng inyong mga pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig. At sa mga nais naman pong subukan ng aming mga produkto, pwede po ito ninyo mabibili sa ating po mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug, and also sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And good news po mga ka-wellness, mga ka-tropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay available na sa Fisher Mall at sa lahat po ng mga Mercury Drugs nationwide. And of course, doon sa mga secluded areas at medyo nasa malayo-layo kayo sa bayan, hanggat naabot po kayo ng mga rider at gusto po ninyong makabili ng ating mga produkto at masubukan at kayo naman ang makapag-testimony sa kagalingang hatid neto, ay pwede po kayong order sa ating mga online shopping stores sa Shopee. Gagawin lamang po ninyo i-search po lamang ang Yes to Health 2011.
5: And of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic partner, eh, makakabili po tayo ng mga produkto po ng Yes to Health. Ito po mga produkto natin, eh, ang good news niyan, dahil ito po ay mayroong karampatang discount, especially kung ikaw po ay senior citizen. Kumbaga, eh, pupunta ka doon para maka-discount ka. At the same time, meron pang opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant. Kaya kung kayo po ay nagnanais na kumonsulta sa Yes to Health, eh, bukod sa discount, eh, meron pa kayo makukuha ng mga ano, iba't ibang modalities na pwede makatulong sa inyo. Kabilang na po dyan sa mga modalities natin, yung cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung iba pa gaya po ng Mugukbuyang Korean Therapy. Unique yan kasi sa ating clinic lang meron yan. Ano? At also, meron tayong acupuncture, meron tayong eye detox, meron tayong biozapper, terahertz therapy. At pwede kayong magpa-assess yung mga health assessment natin gamit yung ating mga machines. Ano? Eh, pwede nyong i-comply o i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Kung ano yung makatutulong po sa inyo sa inyong paghahanap ng relief, kumbaga, aside from taking your medication.
4: Ayan po mga katropa ha, dun sa mga gustong maka-avail at gustong subukan ang mga modalities. And of course, para kayo din paka maririnig na natin sa radyo mga testimony ninyo sa kagalingang hatid ng mga produkto ng Yes to Health Clinics and of course ng Yes to Health Company, ay bisitahin lamang po ang mga lugar na inyo pong marinig.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Ako nga po pala si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko sure rice lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Yan po mga kaibigan, balik po tayo dito sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw po ay atin pong pag-uusapan ang hormonal health ng mga kababaihan. Ako po mga ka-wellness, ito po isang importanteng talakayin para po maintindihan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, hindi lang po sa mga kababaihan. Kapag kayo may jewa, may asawa at may girlfriend, ay kailangan ninyo ding itong maintindihan. Sa kapag kasinabi kasi nating hormones, marami agad nag-iisip menstruation, PMS, menopause, kasama dyan Duke Algy yung mood swings, kasali din naman dyan yung fertility. Pero alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness, na ang hormones ay hindi lamang tungkol sa reproductive system. Ang hormones ay parang chemical messengers ng atin pong katawan at sila ay tumutulong na mag-regulate ng maraming proseso mula sa metabolism, also kasali dyan ang energy, blood sugar din natin, regulation ng blood sugar, sleep, appetite, also yung mood natin, no, araw-araw, bone health hanggang sa reproductive health. At dahil dito, kapag ka nagkaroon ng imbalance sa hormones, pwedeng magkaroon ng bahagi ng ating katawan ay maaapektuhan. Kaya ang tanong ngayon, Doc Algy, normal lang ba na palaging pagod? Normal lang ba na palaging irregular menstruation? Normal lang ba na biglang lobo o biglang pagtaba? Normal lang ba? Yung kalimitan.
5: Oo,
4: ano?
5: Kalimitan yun.
4: O, kaunti lang kinakain, sobrang biglang lobo, tapos kuminsan nagkakrash diet na. Pag kumain ako, biglang parang lobo na ano.
5: Kung isang buwan kang nag-diet, tapos pumayat ka nga, pero isang linggo pa lang, balik na.
4: Balik na agad.
5: Dati. O, ganun yun eh.
4: Yes, and also normal lang din ba yung mga mood swings ng mga asawa?
5: Pag walang pera.
4: At kapag menopause na, kailangan ba talagang tanggapin na lahat ng pagbabago ay normal? Today po ay aalamin natin ang mga sagot niyan, mga ka-wellness.
5: Ayan. At alam mo, ang development kasi ng hormone ng babae ay, kaya nga ang, kung titingnan natin, ang isa sa pinaka-complicated na bagay sa isang babae, kaya nga special sila talaga eh. Dahil yung hormone nila, komplikado din. Maraming mga health risk na associated sa hormonal system ng isang babae. Sa kalalakihan naman, simple lang eh. Di ba? Tayo, hindi masyadong issue yung hormonal imbalance sa mga kalalakihan. So alam mo, from age 8, mga ka-wellness, up to age 18, ang nangyayari sa babae, yung brain nagsisignal sa ovary na mag-start na mag-produce ng estrogen at saka ng progesterone. Ito yung main hormone ng mga kababaihan. So trigger yan ng secondary sex characteristics at nag-start na yung tinatawag na menstrual cycle kung saan pwede na silang mag-mens, ano, mga kababaihan. So, common signs na ito nangyayari kapag halimbawa yung isang babae at age 8 to 18, kadalasan dyan yung mga tinatawag na irregular periods. Kasi, kumbaga, nag-a-adjust yung hormone pattern ng babae during the first year, second year to third year ng pagkakaroon ng menstrual. Kaya minsan, nagre-reklamo sila, mga 14 years old, di ba, mga ganyan.
4: Changes.
5: Mga teens. Dami nilang issue sa ano, sa menstruation. Nangyayari yan. So, pag dumating ka naman na doon sa age 20s to 30s, yung tinatawag na reproductive years, at the peak reproductive years, yung hormone, generally, nag-establish yan, and napipredict na natin yung monthly cycles na sumusuporta sa tinatawag na peak fertility time, na kung saan during that period, sabi nga nila, yan yung panahon na ang mga babae ay napapanahon sa reproduction o yung pagbubuntis, pagdadalang tao during that period, yung age 20s to 30s.
4: Kasi pag, sinasabi ng mga tatay nun sa mga anak nilang babae, pag 25, mag-asawa ka na.
5: Totoo naman yun, totoo yun. Kasi yun nga, according to study, during that period, 20s to 30s, yan yung pinakang safe pa sa kanila at pinakang healthy pa yung mother. Pero pag umabot ka na kasi ng mga early 40s to
4: bago manganak,
5: mid 40s, tapos saka ka lang mabubuti, ang daming issue.
4: Yeah.
5: Yung iba dyan, nahihirapan na, no? Kaya kung gusto mo talaga makabuo ng family na ang target mo, mga tatlong anak, di ba? Apat na anak, sa Pilipinas, uso naman yan, eh. Wala naman restriction sa dami ng anak, eh. Dyan talaga yung pinakang peak year of reproduction during that time, ano? So, mga common signs naman nito, kumbaga yung nag-chip na yung ano yung cycle ng menstruation nila nagiging mas regular kung wala mga ibang issue at ito ay pwede rin naman na ano na minsan may issue with regards to lifestyle reasons ano. Pag dumating ka na doon sa age 40s to mid 50s, yan na yung tinatawag na premenopausal stage. Na kung saan nangyayari dito yung unlike yung sa 20s to 30s talagang buwelong-buwelo yung hormone natin ng mga kababaihan na fit for reproduction. Age 40s to 50s naman nag-o ano na para nag-slow down na yung function ng ating ovary and entire reproductive system o hormonal system ng isang babae. Nagkukos ito ng pag rise and fall ng estrogen at progesterone level. Kumbaga, kaya makikita mo during the premenopausal age, maraming babae, oo. Hindi po yun arte. In fairness sa mga misis natin, sa mga jowa natin, kung kayo hindi, kung jowa pa lang, ano. Kasi during the rise and fall ng hormone like estrogen and progesterone which are the dominant female hormone, talagang affected nito yung metabolism, yung impulses, yung emotional stability ng isang babae.
4: Mood.
5: Kasama niya. Kaya mga mood swing, pag napansin nyo sa misis nyo, dati naman sweet, dati naman ano, pero nung mag 40 na mahigit,
4: nag-iba.
5: Lagi ka nang, di naman buntis, pero lagi ka parang pinaglilihihan, intindihin mo na lang. Kasi nagdaranas sila ng tinatawag na, yun talaga yun eh, natural yun eh. May mga tinatawag tayong rise and fall ng kanilang dominant hormone. So dito, during this period, dito na nararanasan yung irregular periods. Minsan meron, minsan wala. May mga hot flashes, especially during the night, may mga yung pagpapawis, talagang sobra, no? Yung night sweats. And also, yung tulog, hindi na nagiging laging masarap, laging nadidistract yung tulog nila, no? Yun yung mood changes, yun yung pinakang kapansin-pansin. Napansin ko rin yan minsan. Ewan sa'yo, wala ka pang misis. Ayan, so, and the 50s and beyond, yun na yung tinatawag na menopausal stage and post-menopause. Kung saan, ang nangyayari dyan, nag-menopause ka na, nadadiagnose kasi yan pag 12 consecutive months na hindi ka na nagkakaroon ng period. Yeah, so, masasabi na ikaw ay talaga menopause na, meaning yung ovary mo tumigil na sa pag-produce ng egg. So, yung female hormone natin, estrogen for example, nandun na sa very low level. O kaya usually during that time, nagkakaroon na ng metabolic changes ang isang babaeng nasa menopausal. Usually at lower estrogen, nag-i-increase yung panganib sa paghina ng bone density. Nagkakaroon na sila ng tendency to develop osteoporosis and also metabolic disorder and also hormone affect circulation. Nakaka-apekto rin sa puso ng babae. Up to 75% to 80% ng mga babae, nakaka-experience sila ng some form of hormonal imbalance during their lifetimes. Hindi yan na pe-perfect dokro na yung isang babae ay laging okay ang hormones nila.
4: Ayan, kapag kaya sinasabi po natin na hindi lamang ang lalaki ang o ang babae ang makakailangan makaintindi ng hormonal hormonal function ng mga babae, pati din ang mga lalaki, especially kung kayo mag-aasawa. Ay para po maintindihan ninyo yung mga pinagdadaanan din nila. Another tanong, Doc Algy, ano-ano ba ang mga common hormonal issues sa panahon ng puberty, kasi mahaba kasi with regards sa hormonal health ito, mga tatlong subject siguro natin, tatlong araw natin pag-uusapan. During sa puberty, ano ba yung mga common hormonal issues?
5: Una-una dyan, common talaga during puberty, yung irregular period. Ang dami ka nakikita niya, mga teenage, namimilipit yan sa pain, may mga tinatanda dysmenorrhea, minsan, ahala mo buntis, kasi 2-3 months walang mens, pero yung pala, meron lang disruption sa kanyang period. Ano? May mga ganun. So, because during that time, it takes time for the body to regulate yung tinatawag na hypothalamic hypothalamic pituitary gonadal axis.
4: Uh-huh.
5: Kung saan yung cycle is unpredictable during that time. So, dumadaan lang naman yun, mga ka-wellness. And also, kasama din dyan yung mga hormonal acne.
4: Kaya yung iba, sasabi, naglalabas na yung ano, sabi nila in love daw, dok, pag tumutubo na mga tagyawat.
5: Iba naman, di naman in love na eh. Ba't may tagyawat? Kasi normal yun ang nangyayari kapag nagkaroon ng surge.
4: Uh-huh.
5: Yung hormone, nag-stimulate yun dun sa oil gland, sa skin natin. Uh-huh. So, pwedeng maging leading cause yun ng persistent pimples.
4: Uh-huh.
5: Kasi nagiging oily yung mukha eh, uh-huh, ng mga kababaihan. Ngayon, kung depende na lang yan kung masyado silang balidosa sa kanilang face, madalas silang naglilinis, sa iniwasan nila yung contamination ng skin. So, may iwasan yun. Pero yung tendency to develop acne o pimples, nangyayari talaga yan as part of puberty period.
4: Uh-huh.
5: Even sa kalalakihan, gano'n na nangyayari.
4: Pero may nakikita ako, Dok, sa mga kababaihan na parang hindi, parang walang ano, parang walang pores yung mga mukha na, during ano nila, may mga classmate ako nung una, hindi nagkakaroon ng tagyawat.
5: May mga ganun din. Uh-huh. May mga siguro, itong sinasabi kong ito na hormonal acne in 10 people, pwede tamaan ito at least mga 3 sa 10.
4: Ah, okay. So,
5: hindi siya talaga
4: lahat na dapat kasi babae, kailangan magkaroon ng or ng pimples. Merong pimples. Uh-huh.
5: Hindi naman ganun kasi depende na rin yan sa lifestyle mo. Ano?
4: Yes.
5: During that time din ng puberty, pwedeng madidevelop yung PCOS,
4: uh-huh,
5: o yung polycystic ovary syndrome kasi pag nag-excess yung male hormone, okay, actually yung babae, hindi lang naman female hormone na meron sila. Meron tinatawag na male hormone, yan yung tinatawag na androgens, ano, like yung testosterone. Kasi tayong mga lalaki, meron din tayong female hormone.
4: Female hormones, yeah.
5: Both sexes have their each hormones. Kasi ano yan eh, kaya lang ang difference is anong dominant.
4: Uh-huh.
5: Sa mga kababaihan, ang dominant sa kanila, yung syempreng male hormone. Ngayon, kung ikaw ay lalaki, tapos ang nag-surge sa'yo ay male, female hormone, iba yung epekto sa'yo. Mag-iitsurang babae ka.
4: Uh-huh.
5: Diba yung mga kalamnan mo? Kasi ang difference ng lalaki, Doc Ron, kung bakit ang itsura nila, no, very tough, very macho, lalaki ng muscle, because of the testosterone hormone.
4: Uh-huh.
5: Yan ang difference natin.
4: Kaya yung mga babae na mga macho, ibig sabihin, kapag nagkakaroon na lang, ano, kuminsan may mga babae na nakakabigote, tapos yung cheekbone ay parang pang lalaki, ibig sabihin mas dominant yung kanilang yung tinatawag na male hormone sa kanila.
5: Malamang ngayon. Mm-hmm. Pero hindi natin masasabi rin totally sa lahat ng cases.
4: Okay.
5: Pero kumbaga, kapag ang babae, tumataas yung male hormone nila, yung mga androgens, ano, pwede ito mag-start ng PCOS sa kanila. Ano.
4: Kaya yung mga ano, yun yung mga nahihirapang magkaanak, dok, ano?
5: Oo, yung mga ganun. Kasi yung PCOS kasi, dumadaan yan. Nag-start yan at early age, no, ng after ng puberty nila, ano. So pwede itong makaapekto, no. Makikita mo kasi ang main barometer daw ng ano ng PCOS is yung pagtaba, obesity, and development of acne, or yung mga stubborn pimples sa ating mga mukha. Pag nagsama yan tapos ikaw ay tumataba pa, and
4: lumalaki yung puson.
5: Kumbaga nag-iiba yung itsura ng isang ano ng isang babae. Ang biro pa nga niya ng iba, dalaga ka pa, mukha ka ng ano, may asawa.
4: Aha.
5: Pero nangyayari po talaga yon because of the hormonal imbalances. So kaya kinakailangan talagang intindihin natin yung nangyayari sa kanila, no, sa mga kababaihan. Isama mo pa yung thyroid disorder o yung hypothyroidism, pwede yan, yung too little thyroid hormone, and pwede rin magkaroon ng hyperthyroidism, I mean.
4: Uh-huh.
5: Too much yung reproduction ng thyroid hormone, then nadidisrupt na yung weight, yung energy level, mood, and regularity ng menstruation. So marami, kaya nga sabi ko sa iyo, ang babae, kumbaga, ang dami nilang tinitiis sa buhay. Doon pa lang sa anatomy and physiology nila, malaki na yung nagiging issue sa kanila.
4: Uh-huh.
5: O, kaya yun, sa mga kalalakihan naman, sabi ko nga sa iyo, pag hormonal, ang magiging ano mo lang dyan, sa prostata, minsan yung hindi masyadong ano, big deal sa mga kalalakihan.
4: Uh-huh.
5: So yun po yung nangyayari sa mga babae at that time.
4: Aban looking doon sa ano, sa statistics, Dok, no, hindi naman lahat ay nagka-experience ng mga yung tinatawag natin hormonal problems. Merong window doon, mga 20%. Ibig sabihin, ano ba yung possible nito is yung mga tinatawag natin lifestyle. What could be the lifestyle factors na kung saan nakaka-apekto din doon sa ano sa hormonal cycle ng mga kababaihan?
5: Unahin na natin yung high stress level. Kasi totoo yan, ano?
4: Stress sa asawa?
5: Hindi lang. Sabihin na natin, wala pang asawa yung yung babae kasi nasa early period pa. Ano? Karamihan, ang isa sa dahilan is stress. O bata ka pa lang, o nandun ka pa lang sa teenage mo, teenage year mo, or early reproductive years mo, mataas na yung stress level mo. O ngayon, ang dami niya mga ganyan, mga kabataan, na hook sila sa mga puyatan, ng mga activities. Eh, ang puyat, nakaka-apekto sa stress yan.
4: Yes.
5: Number one yan.
4: Of course.
5: So, ang stress can flood our body with cortisol, yung tinatawag na stress hormone, na nag-interfere naman yung cortisol na yan sa brain signal na nagko-control ng reproductive hormones and ovulation. So, kapag stress ka, malaking epekto nito sa iyong cycle. Ano? And also, yung changes sa ating weight, pag medyo obese tayo, yung nagkakaroon ng problema. Yung iba, nagda-diet sila, nagkakaroon sila ng mga program na rapid weight loss program. Kaya lang, yung severe calorie restriction din naman at sudden weight loss can also rebound. May but problema din.
4: Hormonal function nila.
5: Oo, sa hormonal function. Kaya nangyayari, pumayat ka nga, then out of a sudden, biglang tumaba ulit pagka in-stop mo na yung iyong program. So, ang tawag na may rebound effect. Ano? And also yung extreme exercise o intense high endurance physical training or sobrang burning ng calorie na kinoconsume natin or pagpapababa ng sobra sa fat, kasi alam mo ang fat, especially cholesterol, napakalaki ng kanyang role sa ating hormonal balance. Kaya kung gusto mo na ano, dapat balance lang talaga, hindi sobrang diet na masyadong ano, sobrang baba ng fat. So hindi po maganda yon. Then yung tulog, dapat sapat. Yung diet natin dapat balanse din, kasi kung kulang tayo sa mga nutrients, malaking impact noon sa ating nutritional o nutrient balance. Smoking, laking bagay nito yung smoking. Hindi lang kasi hormonal imbalance ang pwedeng tumama sa babae pag mag-smoke tayo. Ayon sa mga latest research, report, statistics, cancer, isa rin. So pwedeng maging dahilan ng you know, yung smoking magiging dahilan yung cancer. Okay?
4: Yes.
5: So yun yung mga nangyayari po sa mga lifestyle factors that affects hormones ng isang babae.
4: Ayan po mga ka-wellness ha, kaya as much as possible is iwasan ang ma-stress at matulog ng maayos. And of course, yung consumption din ng mga pagkain. Tandaan po natin, especially yung pagkakaroon ng PCOS. Mga ka-wellness ay, alam nyo ba na lately, may bagong research, tinawag na siyang PMOS. Metabolic problem pala yun. So this means, ibig sabihin pagka-metabolic problem ay yung lifestyle, especially doon sa mga pagkain. Doon sa mga mahilig kumain ng mga matatamis, mga refined sugar, lalo lang mahilig sa mga soft drinks, energy drinks, also mahilig sa mga kape. Nagpapataas po yan ng insulin levels sa inyong katawan. Kapag mataas ang insulin levels sa katawan, ang nangyayari, tataas din ang androgen production hormone ng katawan ng mga babae, which causes na tinatawag natin PCOS. Also doon sa mga mahilig sa mga chicheria, refined carbohydrates, white bread, pastas, yan, nakaka-apekto yan. Excess caffeine, doon sa mga nagpupuyat, kasi yung mga babae, kalimitan sa mga babae is talagang masisipag mag-aral. Kaya kung
5: minsan totoo is, yan.
4: Ano nga yung tawag doon na dok na yung ano, iba yung ningas kugon eh. Yung talagang masipag masyado yung idiom
5: doon. May tawag doon eh. Ano yun? Yung nagsusunog ng kilay.
4: Nagsusunog ng kilay. Doon sa nagsusunog ng kilay. Ang problema doon, ang kalimitan na fuel doon sa pagsusunog ng kilay, kaka-study, is yung caffeine. Kaya ang nangyayari, nakakaroon ng excess caffeine and napapataas yan. Tanda natin, napapataas ng cortisol hormones at it interferes your estrogen, progesterone, and your thyroid function. Also, alcoholic consumption. No? Iwasan po yan. Trans fats sa mga chicha, chicherya, lalong-lalo na sa panahon ng mga cravings ninyo, kalimitan pa naman yan ang, yan ang mga kinakain, ano. And processed meats, bacon, sausages, mga ano, mga nakadilata, and also high phytoestrogen food in excess. Kung titingnan natin, may mga tao na talagang sobrang gustong kumain ng mga healthy, napapasobra naman, especially kapag sobra kayong kumain. Well, very ano naman, very rare naman na papasobra ng kain ng or ng ano ng soybeans o di kaya ng flaxseed products, yun ang nakaka-cause ng tinatawag na nakaka-alter ng estrogen activity sa mga sensitive individuals. Maya-maya mga ka-wellness ay atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan. Pero bago po tayo mag-break, ay narito muli ang ating mechanics sa ating Healthy Kapamilya giveaway. I-share lamang po ang ating Facebook live streaming ng The Secret of Health at i-comment ang inyong mga magagandang karanasan sa mga produkto ng Yes to Health. And of course, para maging valid, huwag kalimutan, hashtag The Secret of Health dun po sa dulo ng inyong mga comments. Maya-maya po ay i-anunsyo natin ang dalawang best comments at maririkuguhan ng ating gift packs. Kaya tutok lamang kayo dahil magbabalik pa ang
8: The Secret of Health.
9: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
4: Oh. Yan po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa. Sa ating pinag-uusapan with regards sa hormonal changes na mga kababaihan. Ang tanong, Doc Algie, kung mayroong mga pagkain na kakaapekto sa hormonal imbalance, ano ba ang mga pagkain din naman na pwedeng makakatulong para maging balanse ang hormones ng mga kababaihan?
5: Ayan, yan ang magandang tanong. No? Anong mga pagkain ang nakakaapekto? Uh-huh. Actually, pagdating sa pagkain, marami na pwede tayong kainin to, kumbaga, to give sufficient support sa hormonal balance ng isang babae. Uh-huh. Unang-una dyan, yung mga healthy fats. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga fats, malaki ang role nito sa hormones natin. Uh-huh. Actually, ingredients yung cholesterol, ingredients yung sa paggawa ng ilang hormones ng katawan, hindi lang reproductive hormone. Uh-huh. Diba? So, sa mga healthy fats, sa mga choice natin dyan, syempre yung avocado, kung panahon ng avocado, kinakailangan, anuhin nyo, sulitin nyo, kain kayo ng mga avocado, no? It provides enough fat that will help you balance your hormone level. Doon naman sa mga animal sources, katulad ng halimbawa salmon. Ano lang yan? Example, yung salmon, na meron siyang omega-3 fatty acid na nagbababa ng stress level sa ating katawan. Yung mga stress hormone kasi, disruptor talaga yan pag sobra. Hindi naman masama na
4: ma-stress.
5: Itatataas ng katawan yung stress stress hormone in case of need. Kasi kailangan ng katawan yan. Kaya lang, kapag lagi na lang na
4: chronic na.
5: Chronic stress na, hindi na maganda sa katawan yun. Oh. So may mga pagkain din na pwede yung mga nuts, katulad ng walnut, mataas yung mga omega-3 fatty acid niyan. At iba pang mga other sources of healthy fats na mataas ang omega-3 fatty acid. Based on study din, yung pagkain ng mga cruciferous vegetable, ito yung family ng mga gulay gaya ng broccoli, kale, cauliflower, Brussels sprout, kasama din dito sa cruciferous vegetable yung cabbage, ayan. So somehow it can really help balance hormone, ano. And also yung seeds and nuts, flax seed, pumpkin seed, hindi lang sa babae yan, pati sa lalaki. Oh, napaka-importante niyan, ano, yung mga seeds na yan na binabanggit natin. And also you need to have amount of fiber and probiotic na enough, katulad ng mga berries, maraming fiber yan, maraming antioxidant, probiotics. Green leafy vegetable, unahin natin yung malunggay. Based on study, ang malunggay ay napakalaking tulong sa mga kababaihan in their reproductive stability and health. Kaya nga, di ba, pag nanganak ang babae para nagbe-breastfeed, di ba? Anong sinasabi natin traditionally? Kumain ng malunggay.
4: Sabaw ng malunggay,
5: sabaw
4: araw-araw.
5: Ng malunggay. Totoo po yun, because ang malunggay ay merong kompletong nutrients that can stimulate our hormones, especially yung paggawa ng gatas ng ina during lactation. Ano? Yan ay napakaganda. So marami pang ibang pagkain Kung titingnan natin, even yung mga yogurt, yeah, it can give us probiotics.
4: Kimchi, Dok, ano?
5: Kimchi, oh, maganda yan. Kaya mga Koreans, maganda ng balat nila.
4: Yes,
5: maganda
4: ng kinis.
5: Because of mga prebiotic, katulad ng kimchi, mga ka-wellness. So.
4: Ayan po, ay maganda din pala na dudulot ng mga ano, ng mga K-pop sa atin, ano. Naturuan tayong kumain ng kimchi. Anyway, with regards talking about fats, we all know na ang ating premium D3 is mataas sa fats. And with regards doon sa hormonal balance, paano nakakatulong ang premium D3, Doc Algie, doon sa mga may problema sa hormonal balance?
5: Malaki kasi ang ating premium D3, eh, meron siyang MCT. Ano? MCT, makukuha mo yan doon sa raw coconut oil. Okay, yung medium chain triglyceride kasi, hindi siya directly nag-create or nag-replace sa ating female sex hormones like estrogen, ano? Instead, ang ginagawa niya, sinusuportahan niya yung katawan natin, especially yung ating metabolic and endocrine environment, na maging healthy para siya mismo yung mag-regulate ng sarili niyang function. Yun. Iba, hindi siya replacement, ano? Although may mga halaman na meron silang mga tinatawag na phytoestrogens that mimics our own level or our own hormone. Parang mimic, parang ginagaya niya yung function, ano? Pero itong mga sinasabi natin like premium D3, it can help support yung mismong responsible organ or gland in the body that produces this kind of hormone, ano. So MCT, maraming pag-aaral niyan, although konti lang yung oras natin, it can help help regulation of insulin production in the body, liver support, which is also common issues with regards sa obesity na nakaka-apekto sa balance ng hormone. And also, it can help fuel the cell with energy kasi kinoconvert niya yung ketones para ma-provide yung steady energy para sa ating brain. Ano? And also, yung vitamin D3 na nandun, na isa sa pinakang highlight na ating premium D3, tinatawag siyang master pro-hormone. Ibig sabihin nun, isang substance na yung katawan natin, chine-change ito into active hormone. Kaya nga tinatawag na pro-hormone. Ano? It helps stimulate the balance of women's hormones and also ini-improve yung insulin sensitivity, sinusupport yung sex hormone production, ganun din, nire-regulate yung cycle of menstruation, which are the common problem ng mga kababaihan na tumatama po yung hormonal imbalance. So, napakarami. And I think tomorrow we will discuss again another issues and we will discuss about products of Yes to Health that can really help the balance. Kaya wala na tayong sapat na oras ngayon. So, sa susunod, bukas, abangan nyo pong muli. We will discuss further kung ano yung mga issues that affects female and also ano yung nagagawa ng natural medication and also product of Yes to Health sa mga cases po na ganyan.
4: Yan po mga ka-wellness ha, premium D3, also isabay pa ninyo dyan. Bukas tatalakayan naman natin kung gaano kaganda yung ating Santon Plus Gold with regards sa hormonal balance. So if you have these kind of problems, taking Santon Plus Gold every day kasama ang premium D3 would greatly help doon po sa hormonal function po ninyo. Of course, maraming salamat na Doc sa napaka-informative na talakayan. At mamaya po sa ating pagbabalik ay sasagutin naman natin ang inyong mga ipinadalang tanong sa atin pong hotline at pag-uusapan natin ang mga benepisyo mamaya ng iba pang mga products po natin. Ating text line number po 0969-609-6545. 0969-609-6545. Tutok lang kayo at magbabalik po po ang programang
8: The Secret of Health.
10: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
11: Zafon Plus Coffee Mix.
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: O bibili sa mga butika. Sanzone Vitamin C. Ang nanasidik, vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
14: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
17: Garantisado.
18: Maaasahan.
17: Sa sakit ng katawan.
18: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
17: Mag-Sanzone Plus
18: Herbal Oil.
17: Ang pamahid na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
17: Sanzone Plus
18: Herbal Oil.
17: In Beauty South.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dayari po sa Slimen for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: sakit.
1: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secrets of Health. Balik po tayo sa ating programa at dun po sa mga nais magtanong, text lamang po sa ating text line number 0969-609-6545 at ilagay po ang inyong mga pangalan at kung saan po kayong lugar located kung hindi po maselan ang inyong pong mga concerts.
2: And of course, ang The Secret of Health ahitin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santo Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural kaya walang side effects. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santo Plus Gold, puntahan na po ninyo ang pinakamalapit na drug source sa inyong mga lugar. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Sir Drug, Shopee, at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa atin pong dito po sa buong Pilipinas.
2: Ayan.
1: Okay, greetings muna tayo, Doc Algie. Mas marami kayatang makikita dyan dito sa akin. Hindi masyado eh.
2: Ayan, so batiin po natin, shoutout natin si Ma'am Neri Pangilinan. Mm-hmm. Nanonood po ngayon. Si Janjan Dakara, mm-hmm. Si Angelo Fernandez, sabi niya maganda, okay. Si Neri Pangilinan, sabi niya dito, good po sa digestion ang Santon Coffee Mix at mm-hmm. lahat ng produkto ng Yes to Health. Mm-hmm. Si Paula Bagisi naman, mm-hmm. sabi niya, hashtag The Secret of Health, nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level.
1: Wow.
2: At hindi na ako nahihilo. Napapagod. Salamat po and more power. Mabuhay ang Yes to Health products. Mm-hmm. Thank you very much, Ma'am Paula Bagisi. Ayan.
1: Yan po ang Santon Plus Gold natin. Napakaganda talaga yan, Doc Algie, sa ano, sa may diabetes kasi na meron siyang charantine, polypeptide P, meron pang santones na kung saan

0: mix. Masarap na, pinalakas pa ng vitamin D3 na nagpapatibay ng mga buto. Kaya din, di na ako nagwo-worry sa aking kalusugan. Salamat sa The Secret of Health. Thank you, sir. Ha? Angelo Fernandez. Si Joe D. Sabi niya, di lang masarap ang products ng Yes to Health, ng Santon Gold Coffee Mix. Smooth lang siya sa tiyan. At nakakaganda ng mood. At nakakatulong sa sleep disorder. Hindi nga, no? May mga ganun talagang mga mga experiences yung mga user ng ano ng ating Santon Gold Coffee Mix. Yan. Kaya huwag niyong dadaling sa lamay para baka makatulog kayo. Yan. Si Neri Pangilinan, also sabi ni Jan Jan Dakara, good day po sa lahat.
1: Yes.
0: Good yan. Morning. Maraming salamat sa inyong mga pag-greetings. At alam nyo na, this is our last day. Last day na ngayon na, ano? August, ano?
1: Yes,
0: August 31.
1: Yes, Doc.
0: And tomorrow, maririnig na naman natin si, ano? Si Jose Marichan.
1: Si Marichan.
0: Eh, ano na eh. Bermas, sa Pilipinas kasi mga ka-wellness, ang may pinakamahabang celebration ng ano?
1: Pasko.
0: Ng Pasko.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Kahit dadaan pa ng Holy Week.
0: November 1.
1: November 1, eh. Nagse-celebrate pa din ng Pasko.
0: Kaya sabi ng mga foreigner, doon lang ako nakakita ng September pa lang, eh may Christmas home na. Eh, ibahin yung mga Pilipino. Ganyan kami ka-positive. Saka advanced thinking kami. Nauuna lagi, ano. Ayan. So, okay. So, salamat ha. At of course, doon sa mga kaibigan natin na nagdetect sa ating hotline number. Don't forget yung hotline po natin dahil ito po yung hotline natin, 0969-609-6545 para masagot po natin yung inyong mga katanungan. Okay, so live advice muna po tayo. Okay, ayaw pumasok ng aking ano.
1: Minsan.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay.
1: Okay, balik tayo sa live advice, Doc. Meron lang akong babasahin dito. Text muna tayo sa mga texter. Ba, naka-hashtag The Secret of Health? Parang...
0: Okay lang yan.
1: parang comment sa ano? Sa Facebook Live. Okay, The Secret of Health from Cynthia Guevara ng Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix. Nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuhan. Ang Santons mula sa Mangustin ay nakatulong sa akin nabawasan ang pamamaga at kirot. Kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam araw-araw. Sarap naman ng ano, ang ganda naman ng experience ni Ma'am. Ganyan talaga pagka naka-Santon Gold Coffee Mix.
0: Ayan. Salamat po.
1: Dito naman sa from ano... Hello po, good PM. Nagtatanong kung today, bukas, yes, bukas po ang ano, ang ating Quezon City branch.
0: Everyday naman,
1: everyday yan, kahit everyday holiday bukas, po.
0: Except Saturday.
1: Except Saturday. At merong mga holidays na i-announce naman po namin pagka hindi bukas po ang ating pong clinic. Kaya doon sa nagtatanong po kung bukas po yung ano, kung bukas yung ating Quezon City branch.
0: Open
1: po ngayon. Also from 0672, bukas po ba ang clinic? Ma'am Anna? Bukas po ang clinic. Nandyan po si Ma'am Anna kahit ano, holiday. Okay. Harap ako ng ibang ano, Dok? Yung ano, text natin. Good PM, pwede po ba ang Santon Coffee sa may CKD?
0: CKD, ibig sabihin chronic kidney disease. Pwede naman kayo mag-take at kailangan lang talaga ay balance. Ano, may water, kung hindi naman namamanas. Kasi pag may mga CKD, although okay naman ng Santon Gold, okay din ang water, kaya lang kinoconsider kasi yung restrictions. Minsan kasi nire-restrict tayo sa pag-inom ng maraming tubig, mga fluid. Kasi nga, pag may CKD ka, yung kidney mo, failed. So hindi niya ma-handle yung kahit pa sabihin nating healthy, yung tubig o mga fluids, hindi niya ma-handle ng sapat kasi nga mahina na yung kidney. O kaya kung iinom kayo ng Santon Gold Coffee Mix, siguraduhin lang na pasok dun sa fluid requirement.

0: requirements na binibigay ng inyong doktor. Kasi usually meron yung fluid volume. Minsan 1 liter lang in a day. Yun nga yung mga napaka-unfortunate na nangyayari once masira yung kidney.
1: Mm-hmm. Kailangan mo ng tubig pero restricted yung tubig.
0: Kasi kung hindi mo naman susundin yung tubig, pag hindi na nailabas ng kidney, pwedeng sa baga pupunta yan. Mamamalas ka.
1: Nahihirapan ang puso.
0: Kaya ngayon yung sinasabing prevention is better than cure. Mm-hmm. Kasi pag dumating ka doon sa point na nasira na talaga isang organ ng katawan, lagi kang may tendency na humina. Although nutritional can really help, kasi yan na lang yung natatanging bagay na kailangan nating i-sustain, nutrition. Kasi we believe, especially in naturopathy, as long na isang organ ng katawan is not totally dead. Kumbaga, kahit sabihin nag-fail siya,
1: it can regenerate.
0: Halimbawa, nag-accept pa rin siya ng sustansya kahit na hindi ganun katulad ng dati. Somehow, it can really help any failing or weak organs in the body. Kasi yun ang nutrition eh. Yun yung kaya niyang i-provide sa system natin. Because the body, ang gagawin lang niya, for example, kumain ka ng isang pagkaing masustansya, may mga nutrients like vitamins, minerals, may mga proteins and fats, mga macro and micronutrients. So, ang gagawin ng katawan, siya ang bahala sa distribution. Kumbaga yung distribution channel, kung hindi po, parang ano lang naman yan eh, parang kung hindi barado yung daan, okay?
1: Makakadaloy na maayos.
0: Maididistribute ng katawan with the command of the brain. Yun saan bang parte ng katawan ang mahina, automatic yan, priority ng brain natin. It will send more nutrients to that area. Kaya mapapansin nyo, kapag meron ka halimbawang sprain or wound, mapapansin mo yung parte na yun, minsan nanginginit, namumula, meaning that the body is concentrating its effort to that area. Kaya yung inflammatory response nandyan. So, ganun ka-importante yung partner eh. Yung inflammation pala, yung inflammatory response is needed for the brain to focus on that point.
1: Saan yung parte na may damage.
0: Kaya nga, for example, na nasugatan ka, ba't namamaga, ba't nag-inflame? Para iwasan mo na lalong anuhin yun. Tawag nila doon, lalong ma-injury yun.
1: Protective part, mechanism ng katawan para alagaan mo na hindi na hindi matamaan, hindi kaya magkaroon pa ng another injury.
0: Kaya doon sa point na yung sa tinatanong, pwede naman, especially Santon Plus Gold Herbal Capsule, pwede yan. Kailangan lang talaga sa fluid tayo maging aware kung gaano karaming fluid. Kasi maraming mga may CKD, yun ang problema, namamanas sila. Aside from tumataas yung creatinine, kasi nga, trabaho ng kidney mo is to
1: dispose
0: creatinine. Humina yung kidney. Depende rin sa level ng failure ng kidney natin.
1: Pero merong very known na naturopath din sa Australia, in which case, ito yung advice niya kung saan, in order to maximize fluid consumption, kahit na kalimitan is may restriction naman talaga, isang gagawin daw is paunti-unti lang inumin para ma-absorb at hindi ma-overburden. Kalimitan kasi sa atin, bakit na-overburden, especially pag may CKD. Iinom ng tubig, diretso yun ba naman isang baso, dalawang baso sa isang inuman.
0: Hindi maganda.
1: Hindi siya maganda sa katawan. Para lang yung pagdidilig ba? Pag paunti-unti, na-absorb yan without wasting doon sa tubig at na-absorb po ng selula ng ating katawan.
0: Ginagawa nila noon, Doc Ron, kutsara. O kaya sip mo lang. Stay mo sa bibig mo ng sabi natin, isang minuto, dalawang minuto. Nandun lang, nakababad.
1: Na-absorb siya ng
0: dahan-dahan
1: sa katawan. Kaya yung dun sa may CKD, pwede kayo nang uminom ng Santon Gold Coffee Mix. Unti-unti nyo lang yung pag-inom. Unti-unti, dahan-dahan para ma-absorb ng ating katawan. Another question, Doc, another inquiry is, paano ang tamang pag-inom ng Santon Plus Gold? Before meal po ba or after? Matagal na po kasi akong umiinom nito, pati ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Sorry.

0: Anton plus gold naman, since siya ay herbal extract, you can take it empty stomach. So for example, nakalimutan mo siyang inumin before meal. So, palipas ka muna ng mga isa dalawang oras after meal, empty stomach na yon. So, itetake mo siya. Or itake mo siya kung may maintenance ka, halimbawa, after meal, itake mo siya before meals. So, yun yon. So, that's, kumbaga, para hindi masyadong complicated sa inyo, ano? Pero, halimbawa, umiinom ka ng Santon Plus Gold,
1: baka sa chan,
0: mo. May mga ganun eh. Bihirang-bihira. So, take it with meal para walang complication. Sa madaling salita, the first preference is before meal, okay? And the other preference is, kung wala talagang choice, is with meal or empty stomach between meals.
1: Between meals.
0: So, that's the right time to take a supplement. Kaya wala masyadong ano issue.
1: Yung pag, kung anong oras.
0: Ang wala masyadong issue. Ang ano lang doon is gaano kabilis yung absorption in a certain time. And sa herbal extract talaga, because that's easy to absorb by the body, take it before meal para walang delay sa digestion mo. May mga substances kasi like yung mga fats, talaga kailangan niyang sumabay sa meal natin.
1: Meal natin.
0: May mga vitamin C, maganda yan. Ano? Especially na acidic vitamin C between meals. Oh, yung empty stomach natin.
1: Another queries, Doc. Last query na siguro to. Good day po. Palagi po akong nakikinig sa program nyo. Ako po si Jinky D. Guzman. Lagi ko po problema ang tiyan ko. Lagi po bloated at nahihirapang huminga. Pag bloated na po. At may anxiety din po ako. Laging balisa. Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po.
0: Anxiety.
1: During so, kapag ka nag-bloating siya, nagkakaroon ng anxiety.
0: Ayun nga, kasi yung bloating kasi is sign na hindi ka natunawan. So, tandaan natin mga ka-wellness na ang pagiging bloated is sign na hindi kayo natutunawan. Indigestion yun.
1: Yes.
0: And another sign yan ng discomfort sa liver natin. Kasi may mga fatty liver, may mga minsan pag may gallstone ka na nagde-develop, ang magiging complaint mo talaga,
1: bloating.
0: Isa yan. Kasi nga, your body is not capable of digesting fat. Yun ang reason eh. Yung pag medyo hindi maganda yung bile
1: fat
0: release natin to digest fat, ano. Also protein din. Yun yung ano. So ang gagawin mo pag may bloating ka, bawasan mo yung mga mahirap i-digest.
1: Yung fatty consumption.
0: Oo, fatty foods, bawas muna ng konti. Tapos kinakailangan more on fiber ka. Kasi yung fiber is malaking bagay yan sa digestion. Ano? At saka iwasan mo kumain ng marami sa gabi. Sa before bedtime kumakain. Iwasan nyo po yun. Kasi nakokorek naman ang digestion. Ano? Kaya nga lang, pag lagi kang bloated, meaning hindi nga, kumbaga sa makina, choke yung ano mo eh.
1: Yung system.
0: Yung system mo. So, hindi maganda yung takbo ng makina. So, ganun din sa katawan natin. And it, ano yan, mag-take ka ng mga probiotics. And sa Santon Plus Gold, maganda, recommended ko sa inyo, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day. Within first 1 month to 3 months to correct yung ating balance, ano, ating tiyan. Then, premium D3, 1 capsule 2 times a day, much better. And also vitamin C. Vitamin C, very important po yan. Yan. Saka, yun nga, huwag masyadong kumain ng marami, especially fat and high carb, kasi yan ang madaling magpaano, magpa-bloating ng tiyan natin. Oo, yan. And yung coffee naman natin, with regards sa coffee, okay yun. Take mo siya sa morning, inom muna ng warm water sa morning, then after warm water or tap water, depende sa inyo, saka ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix. Kasi sa morning, hindi ko nare-recommend na uning kape. No. Ang katawan natin, it needs to be to have ano yung fresh water first. Then before anything, then yung ano yung coffee, pwede yun.
1: Ayan po ha, mga ka-wellness. Kapag ka may problema ng bloating, may problema sa atay, Santon Plus Gold 2 capsules 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 to 3 months. Maximize nyo na 3 months para ano, para malaman ninyo yung epekto sa katawan. And of course, huwag po yung kalimutan na mag-iwas doon sa mga karamdam or sa mga pagkain na siyang pinagmumula ng karamdaman. Wala na po tayong sapat na oras, Doc Algy. Maraming salamat po sa mga payo at mga discussions na inyo pong binigay sa atin. Bago po tayo magtapos, any further message po sa mga listeners po natin?
0: Ayan, thank you very much. At siyempre, bago magkalimutan,
1: yes.
0: Yung parigalo natin.
1: Yes.
0: Ayan, congratulations kay Sir

0: Rudy.
1: Uh-huh.
0: And also kay ano to? Jody, yan, yung ano niya. And si Angelo Fernandez.
1: Angelo Fernandez.
0: Oo, yan. Salamat sa inyong mga komento. And sa Facebook naman, sa online na dito sa texter. Ano, sa texter natin.
1: Mm-hmm.
0: Ito si Cynthia Guevara ng
1: Cynthia
0: Manila.
1: Cynthia Guevara.
0: Oh, pakian lang po. Ay hindi, si Ma'am Cynthia pala ay ano na. Hindi pa nga yata na dumarating sa kanya.
1: Ah, hindi pa dumating.
0: Meron na pala siyang ano. Meron na pala siya. Okay. So, thank you very much, Ma'am Cynthia, ha?
1: Mm-hmm. Well, anyway, maraming salamat po mga ka-wellness. Maraming salamat, Doc Algie. And of course, huwag kalimutan, aalagaan po natin ang ating mga kalusugan. Manatili pong healthy araw-araw. Huwag kalimutan, isabay po sa inyong healthy lifestyle ang ating Santon Plus Gold Center Vitamin C and ang ating pong premium D3. At sa pangalan po ng ating pong partner dito, Doc Michelle Hines, at sa ating CEO, Doc Remedilito, oy! Kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ingat po kayo palagi at manatili pong manakinig sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarit sana.
6: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: X FM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Santia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, Diyos ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan. O bilikon pa Diyos kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na ito mga babe, alauna 42 na sa hapon. Ang itong oras, atod ka na ito sa Xanthone Gold Coffee Mix. Oras na mga babe, para mga peta og healthy. Ang kape na makatabang sa ito ang panglawas. Tungod kayo doon na kinimangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Also, it has top 3 benefits just like fights fatigues and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babay ka, basig ma-rape ka.
5: Basta naman.
6: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma.
7: Ako, giningon kay kunin.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, giningon na nimo.
6: Miss you like crazy.
0: Kasakit.
8: Give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
9: Ay, maligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw. Ayaw na.
0: X-Rated.
4: Morris.
8: Unya ka ron. Pahila ka.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Ikaw Ay Ako by Clarice de Guzman. Mubalik to niya, mga babe, para sa tuwang programang X-Rated. Of course, ilang gihapon sa XFM, kauban ninyong babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: ba tayo by Jonna? Nakapangutana na pud ba ka diha, babe, kung unsa ba gyud mong duha? Alauna 52 na sa hapon. Panahon na para kwestiyon no ng atuang kaugalingon. Kung siya pa ba gihapon? Mayong hapon mga babe, kumusta naman ang inyong hangkahaponon diha? You know, ganina pa yung taon mo nagpaabot, no? Pero sige lang, ayaw kabala ka. Na anak ko. Mag-uban-uban na punta, maglingaw-lingaw na punta. And of course, karong hapon na mag-LL na punta. Actually, sa tibok hapon, ang pinaka-exciting part is ka nang mag-LL ta. Oo, di ba? Kaya after sa kanang very kapoy kaayo nga adlaw or very kapoy nga trabaho, niya adlong Lunes pagid karon. So, ang pinaka-importante buhaton or pinaka-importante sa tuang tibok adlaw is ka nang mag-LL. Yes, maglingkod-lingkod, magligid-ligid, ano mo na yung nindot. Kasi maka-rest na tayo, di ba? And muna itong gina, something ang gina-look forward na to every day. Ang mag-LL. Alauna 53 sa hapon, maayong hapon sa mga babe na ito diha nga naminaw karon. Asa man ka naka-plaster diha, asa naman ang posisyon ninyo diha ron? Luzon, Visayas, Mindanao sa mga babe na ito nga ganina pa nakasubaybay, pinagi sa ilang mga Transistor Radio o baka sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, sa kuang socials, Babe Zabrina, and sa kuang XFM Davao Katrop... Zabrina XFM Davao pala, naon sa ka. Mga nagatanaw karon sa tuang live maing hapon sa inyuhang tanan. Kung asa ka naka-plastar, ready na mong kaugalingon. Wala ba doon? Ito mga babe, of course, uban-uban tatama na la-stress gihapon sa kahaponon. Di lang gihapon sa tuang programa matag-hapon. Ang maghatag og lingaw sa inyo, ha? Ang magpalami. Kay Mamina og drama. Of course, ang programa ang X-Rated.
1: X-Rated.
0: Ah, diba? Panatingog na. Lingaw kaayo. Anyway, mga babe, ang makauban ninyo sa mawala pa diha nakaila sa kuha, mag-ila-ila tayo kabalaka. Inyo, makauban ka lang nga po na, of course, ang inyohang babe ng bayan. Ang babe nyo, naamoy pa lang, ulam na. Babe Zabrina, everyone. Wow. Mura jog. Ansa ka. Energetic lagi kayo takaroon. Alangan.
2: Isi.
0: Energetic kayo ang babe nyo ngayon, mga babe. Bitaw na, ano magi dapat? Dapat energetic ka kay nga naman. Saro, bago kag nakatulog, kakapit, takarong adlawa. Di ba tama energetic, mga babe? Tatlong tasa na tayo ng Zantone Gold Coffee Mix, mga babe. No? Kasi nga, di ba yung Zantone Gold Coffee Mix natin, nakaka-boost siya ng ating natural energy. So imagine, bagod tatlo ka mga tasa. Si... babe, Sharo naman hindi ta sina ma-energetic. No, tatlo katasa, babe, bow. Anyway, mga babe, sa mga babe na itong naminaw karon, asa mga kanaka-plastar, dali sa XFM, Davao, maayong hapon. Mga babe na itong anamati, naminaw dali karon sa may XFM Tagum, XFM Jensan, XFM Mati, maayong hapon. Babe, sad na itong anaminaw dali karon sa XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanan mga babe. Sa mga babe na ito dali sa may XFM Pagadian, namati dali sa XFM Ipil, XFM Zamboanga, naminaw sa mga babe na ito dali sa XFM San Franz. And of course, ito ang mga babe dali sa XFM Tacloban, XFM Canlaon. O ga mga Cebuano babe na itong naminaw karon sa XFM Cebu. Maayong hapon kaninyong tanan. O kung asa man mo naka-plaster babe, ayaw ka bala ka, sit back and relax. Kay si Babe Zabrina na ang bahala sa inyo ha. Sa kaya na klase nga bahala? Of course ako bahala maglingaw sa inyo ha. Naman na, dyan na ako magaling. Lingaw ng uban tao, bisag guay naglingaw na ako. Ay, kalait. Anak, mangid na. Ganyan tayo ka mapagmahal, mga baby. Pero problema, walang nagmamahal. Ow!
2: Ow! Isi.
0: Alauna 57 sa hapon. Ready na ba ka diha, babe? Oo, Kaya ako ready na gid kaayo ko diri. Ready na ko nga. Isulod. Unsa isulod, babe? Ready na ko nga idasok ang. Itay, ready na yung kagalingon. But, tagaanta mong time na magtimpla og kape sa diha, babe. Okay, while naghigop-higop po sa inyo ang Zantone Gold Coffee Mix, ato ang ipadungog sa inyo. Haunya, taod-taod ang ato ang drama. Yes naman. Lahit na po nga istorya sa kinabuhi o gugma ang ato ang tagaan og pagtagatong paminahon. Karong hapon na ka ng problema doon na gani kasi mo. Problemahon pag hindi mo niya problema sa uban. Problema doon na gani ta diri. Tagaan pa ta iba ka problema. Grabe naman ni. Ano nga kabuhi ni man? Beto babe no, ana manggid na. Sige, ayaw mong kabala ka. Ako'y mupasan sa tanan ninyong problema. Bisan pag ako pa nang i... And sige, term ana ha. Na sa tumis akong dila eh. Oh, aragod babe. Lugita ragod. Bisan pag ipatong ninyo na sa ko ay inyong problema. Andam ko. Wait on, mga babe. Alauna, 58 sa hapon. Di na nato dugay-dugay yun. I-ready na yung kagalingon pag LL na diha. Pag ligid-ligid na babe kay idasok ko na. Isulod ko na. Ani-ana ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni Agmat sa dayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw karinyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon kininga sa kalalaki nga taga Toledo City. O kining maong tampo karon na atong giuluhan o ang trahedya. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Roger, 28 years old. Kining akong problema mahitungod sa pait kaayong nahitabo sa akong kinabuhi. O garon inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Nakadesisyon ka nga mo sa kay barko sa gawas?
2: Uday.
1: Biyaan minimo og sa imong anak.
2: Huwag ko na kinapagi nga. Mahuas kita sa kalisuda.
1: Makapangita man taong laing agi. Di lang ta paglagyo.
2: Nay, please. Sabta ko.
1: Ambot lang ni mo, Roger. Ambot lang ni mo.

Dala ni, ready na akong papilis. Huwag ba kalargan ako? Huwag ba kasakay ng barko sa gawas? Sakit akong pagbiyat ninyo na eh. Pero maulang ginakita na akong paagi nga, mahawak asta sa kalisod. Please, sabta ko. Sabta ko.

0: Nagilagtok mo ka din sa bintana.
1: Huwag din sa may malipay. Ngugma. Mular ka ka naman.
0: Nagsapot tabi ito. Sige na, mga tuog na ta.

0: Roger.
1: Mau na ko kung kukulingan na. Hidup ko iba kumagatilaw pa.
0: Roger.

0: Ayah bayak pagpabaya. Ati malambah tak?
1: Pag-ambing sa dito, Roger.
0: Ma, ayah bayak pasagdislani ha? Tanaw-tanawain tao ng imong umagad o imong apo.
1: Ayaw ka bala ka, anak. Bisag distansya ra ang inyong bahay o sa akong bahay. Pero pagaduaw na ako sila din eh.
0: Salamat kay ma. Ayaw-ayaw mo din eh. Mahal ko kay kamo.

0: Oh. Basta na din mo nga mahimuwag sa imong pamilya, by Dorjel?
1: O, by Gio?
0: Nakasabot ko sa mga gibati, by... Ako bito, yung anak, masab ko sa una. Mahumsik. Makunahon na ka nga, mupaulik na lang. Pero, bisat pa man sa tanan, imo yun ang naunaon nga, alang nga sab na nila ang imong gihimo.
1: Maulik ito, bay.
0: Ay, maanad na ka, anak, bay. Sa pagkakaroon lang na. Pero kung magbalik-balik na gani ka, o sakay, maanad na ka, anak, eh.
1: Tinaot po ang tabi.

0: Unang Pasko nga wa ko sa kiliran sa akong pamilya. Dili pa gid ako mahimong tawagan ng akong asawa kay wa'y signal din sa laod. Lani. Chut-chut. Mingaw na kiko ninyo. Sobra nang kamingaw.
1: Bye!
0: Oh.
1: Oh. Sana masagad eh. Ay, nagis gulguol di ha? Usang ka? Sige man po gagtanaw picture ko sa mong anak o kasawa. Good, mauna.
0: Mingaw ko nila, bay.
1: Na, abili mo no, mas may pang ilingaw-lingaw na yung kagalingon. Tara, sabay na ko. Sabay na ko, kung usam ka, ay, mag-celebrate as gawas. Tara, mag-inom ta.
2: Bay, sunod adlaw ba? Maabot na ta sa Japan og magstay ta didto og duha ka semana una ta mo biyahe og balik. Og bay. Usa man. Ganahan ka?
0: Ha? Ganahan sa unsa?
2: Oh, kun ba kanang tambal ba sa lawas? Unsa na amay manaka sa barko nga babae? Ganahan ka? Ha? Bayran ako dimo. Aron ba matambalan ang imong kamingaw diha lang sa mantahon ka? Uy!
0: Dili lang ko, bay.
2: Bay!
0: Ang akong ibayad, ako lang ipulo pa daas amo. Kaya nagpausap ko sa mong bay.
2: Mau ba?
0: Behave lang ko, bay.
2: Aw, ikaw!

daripada anak kuwarta nila ni mama hasta nilani para sa umbay. Kailangan nga mahuman gina ako kang umbay so di pa ka mauli after 2 years. Oh, lani. Diyan. Mingaw na kay ko ninyo. Mingaw na kayo.

0: Giantos na ko ang tumang kamingaw, babe. Tugnaw, bawod, ako ka nang giantos tanan para sa akong pamilya. Og padayon nako nga antuson ang tanan para sa ilaha, sa akong asawa. Og nang labay ang mga buwan, og ang buwan na himong mga tuig.
1: Binagog na humal na ka si mong bahay. Sige, may kagpadaog kwarta dito.
2: Maulagi ba eh? Napapuno ang guda kong misis kay... Nausab na ang plano. Unya, nang mahal ang mga palito nun.
1: Oo ba?
2: Ako lang giantos ba eh. Gusto kong mahumalan eh. Aro na giulit na ako. Unong kabuwan kikintaran. Malipay kong magtanaw sa akong hinaguan.

kapit na kriyang pahay mahuman. Gipakita ang gawa sa umpahay ni Lani. Ninda ta. Pero yun na pa. Si Mama. Akong gitawagan nina pero nagdali magiputol niya ang among tawag. Ano mo to siya? Gamay na lang git. Gamay na lang git ang kuwang ug magkapaulit ako sa among.

akan berpada hendak. Aku sekintu yang sebar kau ini.

Nel un gran barco che lungo, che cosa ha fatto?

Tulog ang dami naglutong-luto sa lahod. Huwag salamat sa kinuha ng luwas. Nariskyo eh. Pero di ka na nagkalasok kung magkaupan na. Lord, salamat kayo. Salamat kay Kipuhi, pagkulimo. Pag-ingon nila. Kumano niya maklear din sa ospital. Pagbasa kaso ang mga pabilis. Mapauliyo na Miss Pilipinas. Lani, Chuchu. Malikita na kita ninyo. Magkita na ito. Pero din na ko sila makontak. I-surprised ako sila sa kong pagpauli.

0: Kadiyat ba, manaog sa ko. Okay mo hanang sukli. Kini, mo kini bayang bago ng bay. Mo ni ang video nila ni nako. Oh, yun na ba? Ang amuluti. Dilip ni amuluti. Narastapad. O gang amung karang bay. Naramastapad. Unsay? Oh, tinamigaw sa mong bay sa unahan. Si Junjun kena. Akong dulon. Junjun! Oh, midagan si Junjun.
1: Roger?
0: Lani? Nganong... Nganong di ko kena imutiyan.
2: Paon.
0: Oh. Kinsa ka ng lalaki?
1: Siya nga kumbana.
0: Unsa? Pasabda ko ini. Sabta ko!

0: Kipatay-patay na kung akong lawas. Ano ba kaya sakay na kong barko? Makapadyahan ko niyong kwarta, pero giilad ko niyo. Ang sinigan na ito ang bayang imong gibidyohan para matuo kong mauni ang akong gipabuhat na bahay. Pero ang akong kwarta, giwaldatan niyo sa imong laki!
1: Daan na kagingnan sa una pa! Di ka mabiya, pero namugusgit ka. Natintal ko niya. Magdus ko! Ang sumulaman sa pagkalunod. Huwag balita. Abi na mga patay ka na.
0: Ayaw ipasangin ang pagkalunod ako. Tungon kayo nagloib ka na daan, so huwag pa mahitabo ang trahedya.
1: Ang sumulaman nila ito.
0: Kanugihibo, manilimon ako, Lali. Nga naman! Umansa ko mga sakripisyo. Umansa ko mga pag-antos. Nga dili na lang galing hapit mong kaon kay kamo nga akong gipalabi. Unya mauni ang lahitabo. Mahugin ang lahitabo. Huwag ko magkasabot sa kong gibati. Gusto ko kamong patsyon! Gusto ko kamong patsyon!

Gipog nga nalang gid na ko ang akong kaugalingon, Babe Sabrina. Og si Mama, wala musulti na ko kay gibayran di ay siya ni Lani. Og gikontrahan siya. Og si Mama nagpaabot na lang sa akong pagpauli. Aron nga makahibaw ko. Pero gatuo siyang patay na ko tungod lagi sa nahitabong trahedya. Babe Sabrina, mao kini ang akong mga pangutana. Unsaon man ako aron, mapalayas na ko si Lani o ang iyang laki sa among panimalay. Ni ako nagpuyo karon sa akong mama. O gusto kong kuhaon si Junjun. Apan dili ihatag ni Lani. Unsa may akong buhaton aron mahusay kining tanan. Galibog ko sa angay na kong buhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Roger.

0: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to

That was Kung Ako Na Lang Sana. Oh, para na siya sa mga sigig hangyo diha, kasi na lang ang pilion. Bakit kailangan pa naman natin? Bakit kailangan parating magbeg sa taong ayaw naman sa atin? Wag nang ganun, wag nang Kung Ako Na Lang Sana. Pala na kayo diyan. Magsama kayo. Alas 2:33 sa hapon, mga bae. Balik tadri lang gihapon sa programang X-Rated. Of course, sa XFM, kauban gihapon ang inyong babe ng bayan, Babe Sabrina. Kumusta man mga babe na to diha? Naglagot pud ba mo? Kaya ako diri, amot lang. Kung makita ko ninyo sa to ang live stream, mga babe, sa to ang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital. Makita dyan ninyo. So, kalagot, babe. Parang naggagalaiti ako. Galit na galit ako. Charis na. Parang feel na feel talaga yung ano ba, yung story. No? Ang story ni Kuya Roger.

0: sa Kasiman, Minyo, dunay bata. Pag uli mga babe, grabe in town nga paningkamot dito sa Laod. Pag uli mga babe, ang iyahang balay. Di day to iyaha. Kunya ang iyahang asawa, di na iyaha. Aray ko! Bito, no? Sige raman tag katawa-katawa dali. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon, or even ako, no? If I'll put myself sa shoes ni Kuya Roger. Tayo sabi, pila edad ni Roger gani. Tanawin sa nato, be. 28, ah. Dili na ta magkuya. No, kung ako po siguro sa sitwasyon ni Roger, murag di pong kakabalon sa ibation, gini mo, babe. After all, sa tanan nga mga paningkamot, kamingaw, kasakit, nga gibati dito. Tapos pag-uli ninyo, pag-uli ni mo. Ganino ako sige sakit there. Easy. Tambag mo be. Lagot na ko, naglagot. Sa mga gusto diha magtambag, tawag mo be kay... Naiinis ako mga babe, as in... Yung dugo ko talaga kumukulo. Tawag mo sa 0969-333-0537. Natrohan ka 0969-333-0537. Or pwede po mo mag-text ha kung maulaw mo madunggan inyong mga golden voice. Pwede mo mag-text diha gihapon nga number, babe. Or pwede po mo mag-comment sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Or ako ang official account, no? Pangitan ninyo, Sabrina XFM Davao or Babe Sabrina. Kaya nag-live po na diha mga babe. Kaya kay pati off-air na mga kaartihan ko sa buhay, kaaryatan ako, madunggan gihapon ninyo. Don't beg, babe. Kung gusto mo hawa, ihatod. Oh, matod pa ni bala ka dyan. Maglisod-lisod. Ihatod. Kung wala, hindi ka ganag, ihatod. Tagaig, plate eh. Ayan, hello babe, mayong hapon.
1: Pag-hapon babe.
0: Tarungag, tambag babe, naglagot ko babe. Ah, wala pa di ay. Mayong hapon babe. Unsay pang babe, si Babe Leonard ba ni? Kung wako na sayo.
1: Yes babe, ako ni.
0: Ah, si Babe Leonard Guafo. Nang Cebu, Babe Leonard. Unsay may ka-advice babe, naglagot po ka babe.
1: Ko naglagot ko babe kaya kapan bitaw kanang grabe ang sitwasyon na nabagyuhan pa diya sa Laod.
0: Mm-hmm.
1: Anything or whatever pa diyang mga sakripisyo. Man hindi ko pa kanang sa sang barkada nga kanang mo
0: gitintal.
1: Oh, mo ismiring ko yung lain.
0: Oh, mutilaw dito. Pero wajod siya nitilaw kay lagi. Grabe siya ka loyal and faithful.
1: Pero si
0: Kuan
1: nga
0: sinder. Aha naman ka.
1: Is yun yung pagka-strong siyang pamilya.
0: Mm-mm.
1: Kay uban na kasagara naman ganina sa kanta nga basta si man matintal gina. Pero siya pamilya ginang ginahon na ba?
0: Mm-mm.
1: Kung ay mapunta na ay kanang Kuan sa asawa.
0: Nahunaon.
1: Akan eh. Kuna-kuna sa asawa, di limang good rason nga. Kanang, agiinan bitaw tika nga ayaw larga, so napintal na naman ko.
0: Mm.
1: So muna na,
0: gipasalan, pahinoon siya. Kalami lang yun, kusiyon sa buga ni Lani.
1: Amurik siya may gimahayan pa.
0: Oo.
1: So kung anong ta, kung talong po siyang asawa, kuna-kuna yung sacrifice yung bana, kay, kung anong na, sapagkatinood lang, babe, no, kwan, secondary naman lang ng, kwan, kanang sexual na relationship. Secondary naman, ang importante ang love, yun.
0: Mm-hmm.
1: Kung doon nandiyo kayo tinood nga love sa mong partner, bisa kung saan, pagkagtintal, dili o dili dyan ka, padala, huna-hunaon.
0: Correct.
1: Tanong ka, huna-hunaon mo. Well, what if kung ang akong partner po, ang akong asawa mo yun na, nasingon na niya situation kung mabinuang siya na kung unsa man ang akong buhaton. So, dili lang gid ko. Kaya dili lalim ang masakitan.
0: Correct.
1: Dili lalim ang makabungkag o pamilya. Dili lalim ang pag-suffer sa resulta sa mundakot ang binuhatan. So, dahi, ikaw dahi, akong ikatambag ni mo, Sinder, no? para nako hindi siya kawalan, para nako dili siya ang inimong usikan.
0: Mm-hmm.
1: Kay nga naman ikaw may nagsakripisyo, ikaw may nagunauna sa imong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So nag
0: nya babe, kiningon man good siya babe nga gusto niya kuhaon ang iyahang anak pero dili ihatag ni Lani. Tapos si Lani og iyahang katong bagong laki niya dito na nagpuyo sa ilahang balay. Yun sa iyang buhaton daw babe.
1: Kung insulto man na sa iyong bahin, kisingan sa sender ka na, babe?
0: Si Roger.
1: Oh, by Roger, insulto man na sa iyong bahin. Kaya unang-una, ang kabit sa iyong asawa na apagit sa iyong balay.
0: Mm-hmm.
1: So, kasado lang mo, pwede na nimo siyang mareklamo. Makiha na nimo siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na niya. Kay, kung una na kanang nangapit man imong nangaliwa man imong asawa, so do na jud kay right sa imong anak.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ang imong anak na nasa saktong pangidaron, so murag na mo karo yung mga post proseso ang balaod na. Pero kung kuan kung imo jud sang ikiya nga nangaliwa sa imo, dako kag katungod sa imong anak.
0: Pwede kaayo.
1: Oh, dako kag katungod sa imong anak. So sa ako lang bahin ang kung mukiga man galing ka, kana na lang yung katungod sa mga anak, pasang din na yung mga asawa.
0: Mm-hmm.
1: Sa total, gwapo man siguro kang tao, abisan din pa kagwapo, pero kung nanay mong batasan, yung nanay mong doon nag-ibabay nga mas deserve sa mukha.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga, ayaw nag-hilaki, ayaw nag-usiki. So fight para sa mga katungod sa mga anak, kana lang, o God bless sa mukha.
0: Ayan, so, grabe di ba sa basa, no? Wala ka ganita, nag-extra, nag-ahay ka na di ha. Daghang salamat, babe. Leonard Guafo. Ah, di ba? Sabasa. Babe, Leonard, kinsa yung mga gusto i-greet di ha?
1: Ako yung kwenta ang family diri. Dayan, ikon. Sa, ni ko sa, rin na chinita. Dari sa may XFM Cebu, sa tangang stop diri. Dayan. God bless you lang, babe. Salamat kayo.
0: Ayan, babe. Salamat sa imuhang advice, no? Grabe ka lang, imuhang advice.
2: Daghang salamat.
0: And of course, no, amping diya kanunay ka wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup.
1: Salamat, babe.
0: Ako na lang. Diligid lagi mo siya. Huma na siya, nag-aay na siya kaganina eh. Ayan, salamat, babe Leonard. Ha, grabe, dyan siya ka kanang laong. Bito kayo og mga, grabe mga wisdom ba, no? Kanang, di ka kapanagang ba? Pero bito, tinuod to, no? Lahi si Leonard og batasa na, na-observe na ko siya nga nang iya, bito. Pag biyaan ka, pasag di. Hindi siya kawalan. Ah, di basta-basta. Di, Mark, yan. Sama manin mo ang uban kay Martir man. Bahala palagi dihag magkamuriching na. Basta kay ipaglaban yun. Bisag siya na lang ang lumalaban. Puyo to eh. Malagi ng gingon. Hindi lagi ta magpatara-tara o sulod sa gugma kay... Nag-consumption man ko diri. Galit na galit ako, mga babe. Lagot kay ko gunahuna ba, no nga. Paghuman sa tanan ng mga pag-antos ni Roger dito niya, pag-abot niya, wa pa sila'y balay. Asa na paingon ang kwarta. Pag-abot, bontis pag yun. Lagot. Dito, pag yun sila na muyo, sayang kauban dito sa inyong balay.
2: Ayaw!
0: Grabe! Grabe, di ba sa basta? Nabangit ko ninyong advice, ano ni Roger ko kasi kailangan ni Ogwan. Hurim-hurim ni. Babe, pa-amping mi diri, babe. Huwag ikaw camping sa kong kagalingon. Charis lang. Sige lang, oy. Ako na lang gani. Bahala mo amping ninyo. Bahala gway mag-amping na ako. Sige, babe. Another caller. Hello, babe. Mayong hapon. Tarong ag-advise, ha. Dapat malabuan ang advice ni Leonard kaya para di ko maglagot.
3: Ay,
0: babe, pati ma, mayong hapon sa imo diha. Kumusta man?
3: Okay ra kayo.
0: Wala ka naglagot, babe.
3: Ha?
0: Wala ka naglagot?
3: Naglagot kami ko ni Kuano, ni Roger.
0: Mm.
3: Kayo, Kuano.
0: Ano kay Roger man ka maglago?
3: Naglagot ko kay asawa, kay nga nung nangita og lain, nangitag
0: laing team. Nangitag laing team? Ni Balhin tog channel, babe.
3: Good na. Ang ako lang i-advise kay Roger nga, iyahan na lang ikiha, iya asawa.
0: Mm-hmm.
3: Kay, palayasun dito sa ilahang balay ka, iyahay ba niya?
0: Gani no?
3: Kaya mo siya pagbalay niya, pagkawaman, lahi ang upo yun.
0: Lahi pagid nga balay, babe, kay dili pagid tumao, kay ang kwarta hurot. So, sa silingan day ito nga balay ang ginapadala sa iya. Balay sa silingan day ang ginapicture. Ay, nako. So, unsa yung buhaton karon ikiha niya si ang asawa ni Roger, tapos?
3: Tapos, muduol siya dito sa kuan sa turnay, maipakuha niya ang bata.
0: Custody?
3: Iya, mapunang bata.
0: Mm-hmm.
3: Siya may nagbuhan anak, nagbuhian ang bata. Supportahan po niya ang bata.
0: Mm-hmm.
3: Oh, nata na si nani o kanang iyahang kapit, ikuhan po na. Ikiha,
0: abi ko bitayon.
3: Hindi, bitayon.
0: Easy, easy. Ito, ang ginang kuan. Ito, ang ginang babae. Oo, ana. Lagot, magod na mga ingunana, lagot ko sa kanang paningka. Bahala na lang siguro nang magbiga-biga sa uban, no? Pero kanang naningkamot pa ka, nagpadala pa ka kwarta, pwede raman siguro ingon nga, oh, kay nagusto piliun, mangyud ni mo ni nga mag-siman ka. Di siguro ilan na lang gisabutan. Sige, piliun, mangyud ni mo nga mag-siman ka. O sige, piliun, pud na ako ning ako ang kinabuhi nga wala ka. Dili kay nagpadayon dito. Nalangyud. Bitaw, babe, salamat sa iyong advice. Napakay kadugang.
3: Moros ako kung ikuhan sa iya. Dapat ikiya dun niya yung asawa.
0: Kung
3: palayason, kailangan balay.
0: Ayan, oo. Palayason, ikihan niya, kuwao ng bata. Babe, salamat sa iyong advice, babe. Bata. Fatima, imo mga greetings and shoutouts ni mo sa imuhang mga babe and katropa and friends.
3: Greetings ako akong mga friends, si Kuan, si Marvin, o si Madam D9,
0: mm-hmm.
3: o si Dato Kani, o si Belios, o sa Kuan, sa Muan Palalaw, na nasa kong kiliran.
0: Ay, sana si all. Pundangan na to ni Babe.
3: Hi, daw.
0: Hi, Christina. Sana all.
2: Hello.
0: Sana all.
2: Hi, Limpo.
0: Bitaw, maayong hapon sa inyo, Adra. Ano, duha ni Christina, Babe, Fatima, og enjoy. Sana all. Ang dango na nato ni Babe, boy. Amping mo di ha, kanunay. Kamang duha mo. Ama, chup-chup.
2: Exciting.
0: Isara jod kay makusian jud kadiha karon. Alas 2:48 sa hapon, mga babe. Hindi pa talaga ako naka-get over. Ano ka balong ano manoy asa jud specific atong kuan nga naglag. Siguro no sa thought manggod nagrabing paningkamot sa lalaki o nya na disgrasya pa, giisip pag nila nga patay na, no? Ano ingon ana ba tungod sa grabe sa katong pagka-disgrasya. Tapos sige padalag kwarta para sa ilahang balay o nya para sa bata lagi, tapos walay na paingnan tanan ba nga tanang paningkamot, tanan kasakit pag antos walay na paingnan. No, kana nga part ka maglagot. Siguro kung di gud maantos sa babae nga mangita gid og lain. No? Mas better na lang iyang giprangkahan ba nga. Sige, kung imo nang piliun imong pagsiman, piliun pod na ako ning kinabuhi nga wala ka. Mangita pod kog lain kay di man ako kaya nga wala ka. Nagprangka-prangka. Ngano man jud man. Nabalo ka simple lang dyan kayo ba? Ginakomplicate. Prangka-prangka na lang. Good kung dili ni mo kaya ngayon ng ana. Then sige. Pero yun, may yung sadi, maguling yung ana ka sa yun, babe. So masayon nga mag... magsayon nga mag-ingana, magpasakit. Kaysa maging prangka. Kablo ka akong gig na ako, gignan ka ganina. Kaganina lang yun. Ano ako sa iya ha? Mas okay pa nga makabalo ka sa tinuod bahalag sakit kaysa patuuhon ka sa dili tinuod. Kay mas grabe ka sakit. Diba? Para kanina ko lang yan sinabi ah. Basta may sinabihan ako kanina, hindi ko lang maalala kung sino yun. Alas 2:49 sa hapon. And of course, no, since nagyaw-yaw naman jud ko diri, ato na lang gid ding lubos-lubos na nga to ang tambag kay Babe Roger.

0: Babe Roger, una sa tanan, dagan kaayong salamat, no? Bisan sakit ang imuhang naagian, maghihapong gipaabot, gipadangat rin sa tuang programa, karong hapuna. And of course, no, salamat po kay imuhang napugnan, imuhang kaugalingon. No, nga, dili sila madisgrasya. Nasakitan ka, nailad ka, gibinuangan ka, ang imo mga sakripisyo, tanan. Apan bisan unsa pa kabugat ang imuhang gibati karon. Please, Babe Roger, ayaw gyud tuguti nga ang kasuko mo ay magbuot, no, sa imuhang sunod nga himuon. Nga mo'y mudikta sa imuhang himuon. Tinood man nga, sometimes, hindi na ito makontrol ito mga emosyon, pero please, pili ang imuhang sarili. Una, may tungod sa balay. Kung ikaw ang nakapalit sa yuta o nakapahimuan ng balay, pinagi sa imo ang gihaguan na kwarta, mas mayo mangayo ka og kanang legal advice. Legal nga tabang, aron mahibalan kung unsay angay ni mga buhaton. Likay ang pagpalayas, pinagi sa gubot, kumbaga imo silang pwersahon, ayaw na lang. Pangita sa legal nga pamaagi, no? Nga para mapahawa sila. Ikaduha, bahin po sa imuhang anak, si Junjun, isip amahan, doon na kay katungod, no, sa iyaha. Kung dili ka pasugtan nga makita o mauban ang imuhang anak, mas mayo po nga iduol gihapon na nimo, no? Legal nga pamaagi gihapon, aron masulbad, and matod pa ni Babe Leonard kaganina, doon ay sakto nga proseso para anak. Ikatulo, ayaw jud pagdesisyon, samtang emotional ka or doon nakasa ka, grabe nga kasuko. Ang mga decision manggod nga ginahimo nato sa panahon nga suko kayo ta sagad, maghatag sa tuwa og more regrets pag-abot sa panahon. So, hatagi lang og time, ang imuhang kaugalingon nga maghuna-huna, mag-heal, na dili magaling nga nana kadali, pero huna-huna sa gidang tanang butang bago ka mag-take step forward. Wala na kay mausab sa tanang nahitabo, Roger, no, na anamang gyud na. Apan naapakay, pwedeng buhaton. Aron, usabon ang imuhang kaugmaon. Ang nabilin sa imuang kinabuhi, imuang future sa imuang anak, napakay mahimo. Ayaw ilabay ang imuhang kaugmaon tungod lang sa sayop sa laing tao. Naglagot ko ni Lani sa tinuod lang. Tinuod lang, no? Pero wala pud ta kabalo sa iyang rason, no? Basig naa pud siya ilawom nga rason pod. Sakitan pod siguro siya sa imuhang pagbiya. So, anaon na lang na to paghuna-huna. Ay, kalagot man gid kayo kung pwede pa lang lagi sus kung ako na lang sa imuhang katungod. Ay, ako lang sa imuhang. Wala na. Anyway, padayon lang, no, sa imuhang kaugalingon, i-love sa imuhang self, imuhang anak, para na lang po sa imuhang mama, og labaw sa tanan, no? Sa imuhang pamilya, bisan pa man og dili na siya kompleto. Nagsalig gihapon, no? Nanginahanglan gihapon ang imuhang anak. Nanginahanglan gihapon na og amahan. Babe, always know nga ang tinuod nga kadaugan dili sa pagpanghimalo. So, ayaw jud og huna-huna nga mubalos ka. Ang tinuod nga kadaugan somehow, sometimes, mao na ang pagbangon bisan og unsa pa kasakit ang imuhang naagian karon. Amping diya kanunay, Babe Roger, og kung di na gyud madang tanan, hangyo a siya, istoryaha siya, pero kung dili gyud, di ba, ikaw pa'y muhangyo, kalag... Sige na lang, pailob, paubos. Pero iagi sa legal nga proseso ang tanan para dili pug kang mabutang sa alanganin pag-abot sa panahon. Ayan mga katropa, mga babe. Pigado itong oras na, always na lang man. Sige na lang man, tagka-short sa oras, ani. Mararamang tag nag-short time.
1: Isi.
0: Kita sa kututunlan. Communication is the key, basta LDR. Mostly sa barko karon naa naman wifi. Posible na everyday magtawag. Communication ang mawala. Love, di jud ka survive, tested na. Sa bala. Lagi tayo ng mga yung nana. Lagi, bala mo diha. Bala mo diha. Inyo na lang na. Ay, dagan kayo mga nagtanaw karon. Salamat kayo, babe. Christian Montajes Dominisa. Di na siya masagot, babe. Love you daw. Ayan, may hapon sa imuha diha, love. Amping kanunay, kaya wako para ampingan ka. Sana all. Alas na 54 na sa mga babe dato dali. Tanaw na to, babe. Basig nag-comment na mo dali. Basig malabayan ko og bato, mabuklan ko. Ang daghan na kay mga advice, comment nga, di na ako mabasa o sahay basa. Ako ang kadanghag lang yun. O lagi kadanghag na ako. Tanaw, gadali ko, tapos di pa gid makita. Anong gadali man ang bebe na? Tangan. Oras na to, alas 2.55 na. Paspas kayong oras, babe. Pero sige lang, ikabala ka kay Ugma, September na. Hapit na inyong bonus. Mora jud na, no? Something I look forward na to hantod sa makasurvive ta for another 3 months. Gloria Malala Pelo, mayong hapon. Kalma, babe. Kalma daw, ipabarang daw. Mayong hapon sa inyo, adya. Mayong hapon, babe. Ako yung advice, ipapriso na yung asawa. Gihul nga Negros Oriental, Jason Dagitos. Ayan, salamat kaayo, babe. Gid yung comment na to kaganina. Hindi ko na lagi makita. Yung mga babe na to nga naminaw sa kanibitang mga gasoline stations na to. Nasos Oknald Nazwell. Guapa babe Sabrina. Maayong hapon. Si Susan Blanco ni from Kinsagaan Pardo. Ayan, maayong hapon sa inyo. Dili kayo naka-familiar ang mga lugar. But maayong hapon. Christian Joseph De La Torre. Shoutout DJ Suking Digpaminaw. Nga sila Boss Tata Mabala. Noel Abelong. Glenn Navarro. Og Noel sa Tisa Labangon. Nga nagpala karon. Uy, sana all. Palaha ko, babe. Magpapala. Kung hapakundo kagpala din. Alas 2.56 na sa hapon. Musa, charming hapon, bala ka dyan. Anong nagkatawa ka diha? Tawanan, guru kog now. Anyway, wala na ko igong oras, mga babe. And salamat kisa tang nakiguba, nakigduhi sa tong programa karon. Sa programang X-Rated, of course, di sa XFM. Ang atong pagpanaguban-uban karon, babe. Hatod sa tuas sa Zanthone Gold Coffee Mix. Lami kayo mga pikarong hapon. So kung gusto po kang refreshing imo ang hapon, pwede po ka mag-iced coffee gamit ang atong Zanthone Gold Coffee Mix. Ay, make sure dyan ako sa inyo, babe. Lami yung kayo siya. Pwede ninyo butangan nag-fresh milk para mas milkier siya, no? And of course, makapanghimisong pagyod. Kay doon nakinig glutamayan and collagen. So okay kayo siya. Perfect siya sa ato ang kahaponon. Again, salamat kayo sa tanang nakiguban sa itong programa. Walang taigong oras. I love you all, everyone. And ugmang adlawa, uban-uban gihapon. Same time, same station gihapon. Alauna ay media hantod, alas tres sa hapon. Amping diha, babe, but before I finally say goodbye, here's my last song for you. Entitled, Sana Maulit Muli by Gary Valenciano. Amping kanunay, I love you. Ah, may pagpaano pa. Diri sa may Pulumulok, South Cotabato, si Bala ka dyan. Salamat kayo sa inyo ang tanan, ha? I love you again. And amping kanunay, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Bye-bye.
1: Sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangnog gikan sa Aselco. atong gamitin ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga o appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon o electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawa sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin ni ini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangnog gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangnog gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
7: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
8: Kung maminaw ka sa X.
9: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
8: Kung maminaw ka sa X.
9: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

maraming nagmahay. Kahit hindi mo wala pagyud akong kalipay. Ang bus na noong siya bagyud kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tumanigod ako inday labing matuod. Kung siya may nakaingos imong pangluod. Pananglinday kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw

I go, mayong hapon, mga higala, mga sulit katropa, kaboksabos, adlaw nga lodex. Ay, katapusang warawara sa unggoy na po de sa buwan sa Agosto. It's a Monday. Takaram ka English so se. Bitaw pina ka mga una sa mga tanan, mga katropa, nga atong pagyokbog, pagpasalamat sa tong magbubuhat sa lain na po nga kahaponon. Kung diin, aniarasab kita, maghugoy-hugoy, di akadinyo, dinhe, sa kalibutan sa mga kag. Siyempre, Lolo Jose, at your service, ang inyong apuhan, batabatas, kahanginan. Niya na punta mga katropa, maghalhatag na punta o ganing mga kagubot. Kagubot sa radyo. Siyempre, dinirang sa XFM San Francisco 91.3 o sa XFM Bayugan Skete 95.7. Libis na mga katropa sa XFM San Francisco 91.3 sa Facebook page. O siyempre, madungog po ta sa radyo, madungog po ta sa application. Pwede ra kayong mo-comment mo diyan mga katropa, pwede po mong mo-text sa tong numero 0981-1525-275. Anam na, kay bisan pa. O daghan kaayo ang mga programa sa kabuhi, bisan pa kung GBIBI, matod pa nila GIRAN, unsa pa na mga pinulungan niya, ha? Kadabitaw mga giingon nga kuan, umiiyak ang puso. Ipaiyak na ko ng puso. Kay inig ka mo hilom naman. Mo hilom naman na dili naman na mo iyak ang puso. Diba? Muna itong unang tirada. Dinhilang sa XFM's Agosan Excited.

0: FM.
1: Exciting!
2: Hintay ba o roi? Ay, hintay? Ayaw! Ako bang hintay?
3: Ayaw!
2: Never!
3: Ayaw!
2: Mga katawa! Kapag ang puso...
3: Ayaw!
2: Di sanay mag-isa...
3: Ayaw!
2: Way umoy!
3: Ayaw!
2: Ala sa mga nagpangtugtog ni araw pagmata na yung taon mo ay kay balik na sa trabaho. By the way. Ang atong programa mga katropa siyempre gaton kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated. Ang Santon Vitamin C. Kani magong Santon Vitamin C mga katropa. Mo gini nga to ang tumaronon sa matag adlaw labi na ning pa kuan-kuan ang panahon. Init, very init. Oh, sa pagsumpay sa very init, perting init. Unya mo kalit rag uwan. Oh, trawan ni dito sa Luzon. Ah, grabe yung kwan in one ay kay mo na gina. Gipabulabog na skinayahan ang mga flood control projects. Oh, naabot na may nota niya. Oh, mag-vitamin C kita matag-adlaw mga katropa mapalitas mga butikag parmasya pwede po sa onlines. Oh, ano na siya? Kaya aron ang imuhang immune system mabots. Makuana ka ng iyahang kaning suklan niya ang mga bacteriasis o mga sa paning uban bacteria o mga viruses. Uy, nanam na ismala dayo. Good PM, Lucy. Hello, sa so outcast na naminaw sa Luhalo. It's specially kang Ven sa Verdo. Ah!
3: Ayaw!
2: Ayaw! Birgat na po na ismala. Nagbirgat na po to. Good PM ko sa mga tanan. Sa so out sa tanan ng mga naminaw sa Luhalo. It's special. Especially kang Ven ko dito sa Verdo.
3: Ayaw!
2: Nagbirgat! Yun, pati nga pag tugaan ko ginang J-Zone.
3: Ayaw!
2: Good PM, paring Joe! Modern ba?
3: Ayaw!
2: Actually. Ano pa rin actually di mo siya? Sa mga nang labay ng mga katuigan, mogin ng angga sa ko, ah. Oh, Joe, tawagan. Nagay mo tawag sa kog, Joe. Hey, Joe!
3: Ayaw!
2: O nga kay, ang uban po magiging, Amerikano rin may kasagaran ng Joe. Hey Joe, good morning Joe.
3: Ayaw!
2: Kay kasagaran lagay sa kanang mga Jose lagay ko no. Munay angga ng Joe.
3: Ayaw!
2: Mga previous years, munay ginatawag sa kuan ng Joe.
3: Ayaw!
2: Dawat-dawat na lang po ko ato kay Joe lagi daw. Joe tay og balahibo sa ilong.
3: Ayaw!
2: Mads, maayong hapon po din mo diyan, Mads, ha? Mads Ading.
3: Ayaw!
2: Kanya akong Mads nga puriabuyag po. Lang-lang, ay maayong hapon, aminaw ko, Dres Emos Radio FM 91.3. Buenas gracias di talakogones, Sir Dance. Ah, grabe, imsag na minaw sa radio, Sir Dance nga po.
3: Ayaw!
2: Nagpasabot lang yun nga daghan siya ang BM. Oh, lima ka na naminaw sa radyo pero naka-cheer dance Japon.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Di kan makang Japan?
3: Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nauyab nga Hapunisa. Wapo gugo sa unang panahon.
2: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
2: Ah, kanang lubi.
3: Kagura.
2: Kanang cute.
3: Aw, akura.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Uy, apo, monkeypox mana.
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Samtong vitamin C.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
6: XFM.
7: Exciting.
8: Exciting.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa mga parmasya o botika ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka, pero naka-vitamin D3 po ka. Kaso ba makana? O, kamong mga nag-merienda karon, o, muna iparis ninyo, pangumpra mo da sa parmasya o sa mga botika. Pwede po sa onlyness, ha, diba? Wow. O, parte ka wow. Oh, ngano maningning katawa manig bahakak si Mala. Ha? Mala, ngano ni bahakak magkamala? Oh, grabe ang yang katawa raw, lima kabok. kay tungod siguro sa iyahang kalipay nga nadungog niya ang pangalan nga Ven. Nga. Good afternoon sa inyo, paring Joe. Oh, napo isa ni paring Joe po kuno. Og sa naminaw, si Lalang Thanks very much. Ako yawa. Si saniyang pangat? Carmelo Limots Nero. Ah, Loloy na ni Loy! Ma, ingnan ko niya og si Joe Konokos. Pareha ni Mads Adeng ba? Sige, mayo pong hapon ni mo diya, Loy. Kumusta na ba nga itong pag-apaga diya sa kuan, Loy? Sa Latian. Sana all na music sa rot. Si Rina nag-react sa music. Oh. Love song basing kunog boret. Lag! Ayuhan na yung ante lang. Oh. So kunig sa koron lang. Basin ko nagboret. Sige, pangutan na ang imuhang kuan, imuhang lode. Imuhang lode o kang imuhang paboret kung basing boret ba. Katong kadaan mo mensahe ha, padangat lang rin sa atong numero 0981-1525-275. Labi na tong mga kuan, katong mga utangan ni Maninay Elve. Pamaya na yung taon mo, dugay na rin ba kayo siguro na ligid mo kabalo mo data. Bisan data na lang unta. Malipay na lang ng giutangan ka na mo data. Malipay na lang giutangan na na. Pero gamay rin nun. Gamay rin lipay. Ang lagot na mo'y daghan. Okay. Pila na ka simana, pila na ka buwan, ang uban na wak na, pitagpila na ka tuig, wag yoy, nanumbalig. But po na yung mga utang ko lagi nga, grabe maging kaya ng utang yun. Dinira ba sa utang, no? Kaning utang, dire biya kita masalbar. Mungkin ang kanang real talk gini siya mga katropa. Kaning utang mo ni siya ang makasalbar. Makasalbar sa imuhang mga panginanglan nun. Makasalbar sa imuhang mga balayro nun. Kaya mangutang ka, kaya ron ibayad na po. Pag makabayad na ka dito sa pikas, muutang na po ka, kaya ibayad dito sa imong giutangan, kaya mo igibayad ni mo. Libo kayo, no? Nangutang kay gibayad aron maimpas. Pagka-impas sa utang, nangutang na po kay gibayad dito sa giutangan dito sa pikas. Pero at least nasulbids ang utang kay masimbali-bali rato ng utangan na ang importante nga mubayan. Pero nagi mga tao nga di yun mahunag-huna nga nasalbar sila. Wala, magpatusig-tos kayo na lang yun sa liog. Hindi ka nang makita dito sa layo, magsugat, yan ang mga merkado, mga tabuan. Na, muraragwa ng kaila.
1: Hello, hello.
3: Oh, what? Ang layo kayong pananaw, pero ang iyang giyotangan, naragis dool, wagi kapansin. Pero sa aon na nga katungwa pa'y utang. Uy, Mads, napunay ka dari ang Mads, nangumpra po dahil ka, Mads. Lagi, nangumpra po ko dari ang Mads, nangumpra po dahil ka. Oh, grabe kayo mo tabi. Tabi ka, oh. Nga, kung anong bakba, buwa ng bakba, murang siluits ro, nalaway-laway ra. Pag nakautang na, senyor, santil mo, santimaan, sandayong, Santa Claus. Ma na, oy, layo na kayo, espiritu, di na gawin mo ko. Oh, mo, di na mo, na, tanawa ni si kanis Rina, oh. Rina, juwa kuin. Maunay nindot, utang pamor. Oh, tanawa. Pero kanis si Rina, na, nga juwa kuin. Muingon kanis siya nga, wani utang. Mo ana ni ron taon-taon nga wa ni utang.
1: Ayaw!
3: Asa na matong akong apo nga si Lena? Nakatog man siguro to.
1: Ayaw!
3: Apo!
1: Ayaw!
3: Asa na mak... Agoy na unsa man ni akong apo nga wa naman ito nga.
1: Ayaw!
3: Ha? Mo... Nakaunahon na ako nga magpa-enrollment na pununtana ko.
1: Ayaw!
3: Okay. Mo balik na punta sa itong itskwela ba?
1: Ayaw!
3: Mga klase-klase, pero di na lang.
1: Ayaw!
3: Di na lang ko kay... kuwara ba? Murara ba taong salida rin ay kontrabida?
1: Ayaw!
2: Lingaw na jud mo.
3: Tinood man jud, dili man ko pala. Tanawa.
1: Ayaw!
3: Tanawa, dingin daw. Wagi ko nasayop, ma. Nga si Rina bukwa dayon nga... Wagi ko nun sa'yo, tanawa, oh. Di ko nun siya pala, otang.
1: Ayaw!
3: Tanawa ra. No more request kong song sometimes when we touch.
1: Ayaw!
3: Sometimes when we touch. Murag risquits naman na ni Mumala.
1: Ayaw!
3: Mo siguro na inyong team song ni Veno, nga katong taga Verdo, no? Ganahan si paminaw ng sometimes when we touch.
1: Ayaw!
3: You ask me if I love you, da. Mo na kayo. Pangutan naman na siya ni ko, ni Ven. Sa Glo.
1: Ayaw!
3: Nakatsat na siya. Dihigog ba ka kunin mo Glo?
1: Ayaw!
3: Da. Pa OE mo po rin siya malapon. Pa OE, di tagdugay kunuhay mo to ba?
1: Ayaw!
3: Muna, iyan na lang ipadungog-dungog dito sa kanta nga, Kwan, sometimes when we touch.
1: Ayaw!
3: You ask me if I love you. Bawa mo na. Oh, klaro. Nakaayo. Bisang pag-unsao na itong drawing-drawing mo, lahin na kita. Itong kanta kay Kanji John lagi.
1: Ayaw!
3: Kanta ka ni Kwan. Bot-bot lo. Tanawa, bot.
1: Ayaw!
3: Kasi bot-bot nga ito ako na sa lube. Kanang na iturok. Kanang mo turok na bitaw ang lube. Kanang mo, kanang mo gimaw na nang yan, Kwan. O, na bot-bot.
1: Ayaw!
3: Sana all ko no, ne, matod ba ni Kwan, Rina? Rina Juwakuin. Okay, kanira ba si Rina Juwakuin mo? Mani kandidata sa purok sa una.
1: Ayaw!
3: Amtik man kayo ni, kanang na yung mga baile-baile. Awa na, prunset ni. Bot-bot.
1: Ayaw!
3: Kasi mure. Painom-dom sa tabang mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Sibukan ning bataa, oy. Ketugun pa kita. Mami, bangun sagod ya.
3: Ay, samok-samok ba? Ketugun pa ka ayaw ko. Ikaw na sagod ya.
2: Sibukan ni nanapun ni bata ng sibukan ba? Oy, otsa man. Sibukan ni mo dong, oy.
4: Na mo, atin?
2: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
4: Kami po.
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C.
17: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika. Santon
3: Plus Coffee Mix. Si Risita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan nasa tablas kape.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang, di ka mainom ang kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat so, mag-inom ni Manning sa tablas kape mix. Kasi may ginabati
3: na. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, oh, naulian.
4: So, kinig, palit gini mo.
3: Ipalit na
4: kami. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
3: Ni arang-arang lagi ang kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan ng Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
7: Exciting.
8: Exciting, bro!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide, ang Santon Gold Coffee Mix. Punting rin doon tamo na makapadanag sa mga mangit-ngit ng mga pamanit tungod sa collagen o glutathione. Wow! Pwede po sa onlinis. Dire sa Sibihan, wapagyoy, stock ng abot. Pila na ni mga hapit na ni mga duha ba? Pero paabot lang gihapon. Ay, nato. Tanawa ra. Uy, mala. Katong nag-resquets ka og sometimes when we touch ba kay ning katawa man ang Raina. Di katawaan ka sa Raina, mala. Mura og kanang nani pasabot ba? pastilan, si Mala, gikatauan. Katupong may agay mga si Mana, si Kwampon, gibirahan po sa Raina katong akong maninay. Iyahapong gibuli po. Bullying mo na si Kwanoy Raina. Pastilan, bitawan. Munang, Mala, naday ko ay pangutanan ni mo, Mala. Kung makatubag ka ni Mala, nakay premium. Kung makatubag. A long, long time ago, there was a queen. She has a lot of titles. Pero doon nagyoy mga tuto ka mga titulo. Ang pinaka. Tubag mala, tubag. Unsa man na. Mayong hapon, Losef, shout out sa akong amigo na si Bibot Flores. Uban sa iyang kapikas na si Edith Pataho. Nagpuyo sa sitio Kantagan from Bayawan, Negros Oriental. Salamat sa pagbas. Ako yawa po ni si Tango. Si Tango ulang. Naamday ni sa Bayawan, Negros Oriental. Lang ang saan eh? Mauna lang play along and lasting love. Saan naman ni si Mala? Puwerte na mga pagka-inlove-inlove ba ng Mala karawan-lawa? Sometimes when we touch na na po along and lasting love na po. Mura ba na kanta-kantaon sa una ganyang mga hotlock na may sabahan? Muna yung mga kanta-kantaon. Ilong nga naglets nga. Oh no! Muresquest ko kanta, Pasko na, sinta ko. Hoy! Teka, dali pa. Ugma na siguro ni kay ugma pa man ang beer. O gusto pa man ron. Ulang, ugma na nilang. Kanilin mong Pasko na, sinta ko. Ugma, birahan tayo yung mga. Nakatulog man ko. Asan eh? Hello, Morris. Gani. Nakatulog bang ko lo? Hinoon nga naminaw. Katog lang dyan. Maihian rin mga pong kasto-to dyan. Karoon pa kuno siyang kamata. Lang. Uy, isugat na yun siya sa iyahang ante. Sakit man ko na nga kong ngipon. Mao nga nakatulog. Katog ko, kuyaw. Kanang ngipon bitaw nga magsakit, pwede ni mo na tumaran og premium D3. Malibyuhan ang sakit, anak. Okay, ralo, basta. Okay, raday ka, katawaan ka mala. Pinakagwapa si Agoy Tatuanat. Gisigundahan pagyot. Grabe, pertig yung makabugal-bugal ng rainahan. Laliba ka na mala, oh. Pag resquets ni mo sometimes when we touch, gikatawaan kag mayo. Nga karon, giingnan na po kag pinakagwapa sa mga kalibutan. Si Mama la ko no. Sige na lo, bye na lo kay na sila, sibat na dia. Oh, grabe ka. Mala, wala mang una katunga si Maninay ron mala. Munang ikaw mo'y natripan ni Raina mala. Kung na kay isa, ikabawas niya, bawsi na yun ma. Bawsi na yun mala. Pero tubaga sa itong akong pangutana ron nga makapremyo ka. Kapaldo biya ko gabi eh. Kapaldo po na. Nakapaldo ko sa bilar kay grabe sinaruray sa tubig. Nagmaliso na yung taong ko giwid-hiwid. Kanus amo awas ang tubig. Tunga-tungas gabi eh, ming awas. Grabe, nabilas yun ko eh. Kiniliging mga idaran na kay gamay kasikas, inigmata, mura mag-security guard, dugay na kabahig to. Munang nakapaldo ko ang bilar. Bilar akong napaldo. Saon bagay na, kuhan bagay, ambot lang kaog, kanang gikuhan bagay kaani mala ni Raina mala. Kani si Raina juwakuin mala. Lima ka na o. Okay raw tanda o kanang kuhan pa ni, kanang sening tinarong pa ni ba? Tinarong ka ni nga, nga pida kagwapa si mamalam. Oh, lima ka na o. Okay raw tanda o kanang kinasingkasing bakani, kinakasingkasing bakani. Unya, makaingong mata, makaduda man tao kanang bulig, kay bukatawa magbakak. Prehara ko na sa kanang kuhan, kanang nakakita o kanang nadagma, kanang mga bata pa, kana bleh, nadagma, katauan na yun, mo na yun. Pinakagwapa ko no si Mamala, yung bakak na yung katawa. Ninghatag na po ng tubig. Ano mo dahil? Lab-lab ko nung all. Tanawa, ako na po ihanggi ko, ano, uwilan na po. Guwapo lagi, idagbos. Sige, papadayon na sa iyo mong paghinaway di aray na. Mayong hapon lo, nindot lagi rong hapon na kay nindot kayo ang mga musik. Murag nakamatan ang akong apo. Gikan sa iyong pagkahinanok. Taw-taw na ni, muna po nibirahan sa Raina ron. Kaming akong apo nga si Lina. Kay si Mala, gitira-tirahan naman yung bayo. Lima ka ng pinakagwapa ko no sa kuhan ko no. Pinakagwapa daw. Bahak-ha kong katawa. Taw-taw na ni, birahan na ni si kuhan na po. Kaming akong apo nga si Lina. Mga stilan lagi. Bot lang. Raina, ano si Kwan Raina? Kung apo Raina, birahin naman eh. Ikaw rin may birador dress kanginan. Birador. Maton pa nila, tumbalat. Tumbalata de. Mga langit. Pero wala na yan tubag si Mala ba? Doon ako ano, wala na yan minaw. Pasin o gilabay ng cellphone ano, o di ba ka ang radio? Okay ka na masaputon ka, kay unsa imong mahawiran, imo ba yung ilabay? Kay katoga rin sa una. Dito sa kwad, itskwilahan, sa among room. Gisapot mako, hapit ako ilabay ang ma-extra. May gani kay distansya siya gamay. Okay, now, dool-dool pa to sa akong dool. Ilabay ko lagi yun to. Lain ba ako? mga langit. Magpahinom-dom sa ta mga katropa gikan sa Pikas Kuwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Belo kadong, kanyato, asing ko pisos. Makagusirin ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karun di pa?
2: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
4: Exciting!
5: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
6: Gideon Galawiyo, taga na kong surandado di Loro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na i-gabing yung hindi ko matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kerting lamian na tulog na kaya ko sa kung ihi.

0: ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang santon ko pumix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Lamigod kaayo ang santon ko pumix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gamingod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itindog kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw eh sa ex. Dato na mi, ang syudad, duha na kabuok bulan.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit mga katropa sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Oxygenica Pharmacy, Nationwide, ang Santon Plus Coffee Mix. Gipakusog sa kamunggay, mangosteen, o soya bean. Muna nga nagkakape ka na, nagkapanambal pa ka. O, oh, diba? Pating ka, wow. And I, tabisay-bisay ang lawan. Kay nakakape, tinood, John Calo. O, sama na, apo. May tinood, ha? No, self-love, self-confident, weda. Say, sumpaya na mo lang. Murag na may kuwag. Basing burit ko no, mapasanday ang langit. Bot-bot, klaro. Ulan na gyon. Ulan din. Gitugnaw manoong kulo dire sa lasang, kay kusog kayo ang ulan. Sige, pang pagpainit na sa lasang lang, pagpapaak na ang mga limatok. Makapainit man na kung mapaaka na kag limatok. sa lasang dahil kung slang lang dahil doon nag-date na po. Panhaay mong auntie lang. Katungin mong auntie nga Raina. na kunos lang dahil kunos lasang dahil kuno mabugnaw ang lasang. Kay naasin lang lang. Yang ante kuno. Yang ante sa Petsbok. Mala na, nag-uwan po na sa Bayugan Skete, mala. Kinirabas mala kay Perter bang pagka in love berbagay na sa mala rabaro. Ambot ka na itong akong apo. Ang sapugatong sige itong katakatawa itong akong apo. Nakuyawan ko sa liti kay Nipiti. Di kulbaan ang akong mga buko-buko. May kalitra og paka. Tik! Pating mag-uol biya punta. Samot na ka ng magbiyahe ka nga na ay mga liti. Kusog kayong liti. Daghan na ba yan ng kuwanan na? Disgrasya in town? Bisag daara sa winting seat? May latay ang kurente sa liti. Unang kuwan yun mga solid katropa. Kanabitaw nga itong mga kuwan? Mga safety purposes. Usay tawag na. Be safe always. Pero bisan pa, ba? Bisan pa kung unsaon na to pag safety-safety. Kung tuyuan yun ka, wag yun. Pero kung ang ato na ganing magbubuhat mo protektar, kaya nagsalig ta sa kanunay, wala yun impossibilize. Kaniya. Nakakita mo atong mga trending video katong Lunop dito sa Nepal. Nga grabe ko dako kay nga mga tulay lagi nga putol mga bay perting ko pero nagay bay nga wa gyud. Taliwa sa mga baha tambol taliwa sa mga debris. Hello. Nagatindog hapon pwede rin mong daghana na itong tao itong balaya. Grabe ka kuwangi kayo. Milagro gyo kayo to. Gipakita gyon ang kagahom bitaw. Mga ginang importante gyon ang pagsalig gyon mga katropa. Kay kung musalig na gani ka sa kaugalingon, ano na yun na? Impastor na gyan kayo ng mga kahimtanga. Sabi na nga, ako ra may bahala na. isa pa usaw ni mong ako kung makuha na gyan ka. Kay sigir na ba gyan kaning kalaban na itong ambot, murag amo man siguro ni Ryan na ni. Ayaw! Wala in town. Ay, maayo kay wala day kuan ko no. Ngari-ari kay muramag na iuwa diri man kay mo lagi na diri po din tubig lagi kay wa may tubig diri mo siguro ning uwan-uwan na diri pero wa man gapoy awas. Oh, sige na mag-inuwanay. Oh, ako na ba

Yeah, I'm a good time. Not to all their life.

0: FM。
1: Gusto ba niyo mag-isalista niyo ng kapelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha na, ayaw kaya ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
8: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
19: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes 12. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
5: mo. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya po, nakayon mong ko.
7: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Oi, Mister!
2: Oi, Kapitan Lodi!
1: Mister Kenang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
2: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal lang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
2: No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Call the doctor. Pili sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox mana.
4: Unsa mana?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
4: Hala. Imot ko inom.
5: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
5: Atong kutitahan ng atong kaluwasan. Para dili ka magkasakit.
4: Santol, vitamin C.
5: Mag-santol, vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: la la la la la la la la.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Crap Gold bay?
0: Oh bay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy?
4: Tingin pa lang, malaman!
3: Certified Guapig!
4: Pag kinurot, siksik! Lusog!
3: Certified Guapig!
4: Mabigat ang timbang!
3: Certified Guapig! Kasi, laking Pigro na! Kagapay for more than 30 Pigro Lucky Years! Ito lang ang may Pigro Builders! Busog sa nutrients!
4: Tingin to timbang, Certified Guapig!
3: Noon hanggang ngayon, namang ka sa malaman. Pigro lang!

0: FM.
1: Ayo.
2: Hey, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. What a piso niya.
2: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, rock banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na mandugay na to. Nga ko'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ko'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Ubag na ko ulit sa likod, ubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
11: 7 Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Hidrata bolong. Kalabere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
21: Pila edad mo na?
20: 61. Kuhay man ko, 85 akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar, Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oy kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
0: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
20: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
0: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
20: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: A cup.
2: Ay.
1: Para sa rin mong birthday cup.
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw gaw. Bungot sa ito'y.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Batiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: kayo.
1: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, excited.

0: La la la la la la la la.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Crap Gold bay?
0: Oh bay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy?
4: Tingin pa lang, malaman!
3: Certified Guapig!
5: Pag kinurot, siksik! Lusog!
3: Certified Guapig!
4: Mabigat ang timbang!
3: Certified Guapig! Kasi laking Pigro na kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients.
5: Tingin to timbang certified Guapig!
3: Noon hanggang ngayon, labang ka sa malaman. Pigro Lucky!

0: FM。
1: Hai, untuk kelihan.
2: Kelahian.
1: Kelihan bah sasafa og dinner.
2: Nang? Ang kelahian sa supper og dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper.
1: Sige, unsa man na?
2: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig dota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
2: No!
1: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Senton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Basiyo.
6: Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong
6: update.
7: Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakit eh. Pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: FM.
1: X FM.
2: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, koring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
3: Oo, na.
4: Kabalo ka, koring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola. Nagpapwapa. Taon. Himo.
4: Unya ako, koring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting!
6: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
7: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
8: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
7: Yes. Sa mga kabayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Secret of Health. Health Info.
7: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
8: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
7: Yes,
8: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, mm-hmm, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm, sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm, sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila. Unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay? Dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
7: Parang ganun to.
8: Oo, sobrang
7: parang
8: laki.
7: Hindi proportionate yung...
8: Hindi proportion. Katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, no? Pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh. Mm-hmm. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
7: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
8: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang, mm-hmm, or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga ano, acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? Na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang. Nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
7: Mm-hmm.
8: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
7: Mm-hmm.
8: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano, at pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
7: Mm-hmm.
8: O tumatangkad o lumalapad.
7: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad ano? Sa inyo po mga kakilala ng mga doktor. Or pwedeng kaagad pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ni Doc kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
8: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
7: Mm-hmm.
8: No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
7: Yes,
8: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga ano eh, mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balance, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balance ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balance din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
7: Ayun. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para maano yan siya, maano talaga, pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga pagamutan.
8: Ito pa namang ano, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
7: Oo nga.
8: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
7: Mm-hmm.
8: Oo, yun. Oo. Kaya Kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
7: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking ina.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: The Secret of Health.
7: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
8: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
7: Mm-hmm.
8: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
7: Mm.
8: At, may ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
7: Oh.
8: May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
7: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas, ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Vision X, marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
8: Mm-hmm.
7: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
8: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, no? Pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano? Mm-hmm. Sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... Eh, yung pituitary gland, growth hormone ang pinuproduce yan. So, ibig sabihin, pag over... production, talagang lalaki ka. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
7: Oo nga.
8: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
7: Yun nga.
8: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at yung minom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
7: Yes.
8: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
7: Dami to.
8: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh, siyempre, mapapa-order ka. pero yung pala fake.
7: Nako.
8: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
7: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
8: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
7: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Sulfon Plus Gold.
13: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binom po ako ng iminom ng Sulfon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Sulfon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sulfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Sulfon Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
11: Sulfon Plus Gold.
14: Yeah!
11: Sulfon Plus Gold.
15: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
16: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
17: Marami na akong narinig na testimonya
18: tungkol sa Sulfon Plus Gold.
19: Kaya sabi ko, try ko rin.
20: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
11: Sulfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
7: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
8: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Sulfon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
7: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman. Ano?
8: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
7: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
8: Naku, yari.
7: Delikado po yan, ha?
8: Baka madoble yung loss-loss, ano?
7: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Sulfon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
8: Ayan. Sulfon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape, na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Mm-hmm. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes,
8: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kababayan natin, na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
8: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc. No? Wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
8: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM. XFM.

0: Miss Bisaya version. Yeah. Ako po, si Cinderella, medyo, napago man ko. nikaon po kong tamang iyes. Mona, may risili mo. Makauban ko ninyo hangtod alas 11 karong gabi una sa itong programang putahe sa gabi live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And in good man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo ang ato ang kagwapa. Uy. Sorry lang gani. Makita usab ninyo ang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon. Live kita din ha. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and of course official Facebook pages sa Radyo Amigo. Medyo dili ko ganahan sa kagabiyon, no? Medyo igang. Igang na... Basta kay igang. Kanang nag-aircon man ta ako pero giigang ko. Wala ko kasi wala gikuan. Akong gipalong kay pag mag-on siya palong na ako ko. Wala ko sabot. Wala ko kasabot sa kuang kuan. Sa kuang body temperature. Tuwa na tong tugnaw na. Ayaw! I-16! Uy, grabe siya! Tugnawa na gali, no? Pero kung nakasagawas, like wala presence of electric fan or even aircon. Igang kayo. Like, di ka kasabot sa imong batiol. Pero maskin unsa pa kaigang ang panahon, magkuyog-kuyog gihapon kita karong gabi una para po hisgutan ang mga butang-butang na dapat noon tadili hisgutan. Ay nako. Ang atong mga programa, by the way, atong programa karong gabi una gipaluyuhan sa atong mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Importante gid bing ligon gihapon ang ato ang immune system despite sa kapangit sa panahon. Maskin unsa pa nakatugno ang panahon or igang baron, dapat healthy gihapon ang imuhang immune system. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit po sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Pwede usab kang musaka sa to ang opisina sa XFM o na available na siya sa to ang mga kanya-kanyang XFM stations nationwide. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah. Yes, mauna siya to ang Sir BB question tabi. Itong silly point. Mga ilhanan! Nga idaran na ang nag-videoke. Asa ha? Mabalaan dyan na ni Mubike. Kanagong isa sa mga ilhanan ako ha, nga kanang ang nagkantaan na or kanang sabwa ka nang medyo na naidad. Adi ni Mao. Kani man siguro to. Dabi? Time. Ako mo din eh. Ennis. Pag ang inyo haga ni mga kauban, mag-atos mga video kihan. Sa mall. Matingala na lang ka, be. Matingala na lang ka. Ang ilang mga kanta. Puros karaan. Number one. Tagay kong 5 ka ihulong, ibutang niya ang kanta nga My Way. Much more than this. Yes. I did it my way. May larang manginan mo siya nga bago nga siya nga kuan. Kanang dili dili pa idaran ang imo ang mga nagkantaan na kay kung naa may My Way nga version himo niyang AI. The time, the end is here. Near okay. Ana ha, isa na sa mga ilhanan na kanang idaran na kay kanang bitong ang iyang kanta kay katong naapag ito sa mga 80s na kaayo. Ikaduha. Ikaw na po ang tubag. Ang ito ang numero karong gabi una na pwede rin mong i-text para sa mga tubag. Sa ito ang Sir Weeby question. 0945 443 58 69. I did it my way. Tubagan na ninyo ha, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga live garong gabi una. Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Na diha karon sa Hong Kong. Mayang gabi diha mi. Thank you kaayos sa mong pagsilip sa Facebook Live. Pagka nice gayod sa music. Junlin Ron.
1: Thank you!
0: Mayang gabi e. Ito ang manager nga nagsilip po karon nga muram unang sa mading. Puro mo ni mga anghel yan ko. Comment. Anong sa mga kong manager? Uy. Monski, anin yun? Cuerpo, si Lian Cotomora, Matilos, all the way from Cebu. Mayang gabi, eh, burnout me, dali ma'am. Uy, nga nung burnout man. Oh. May nalang amung wifi, wap mapawong. Kana siguro may ka nang itawag na UPS, no? Gaback up sa inyohang kuan, sa inyohang internet.
2: So,
0: perting iga nga, dali ka nang pwede batuhon ang atop. Ayaw po, ay grabe po ka, oy. Hello! Grabe mo ba? May gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. May gabi, sir, salamat kaayo sa imong pagsilip sa ato ang Facebook Live. Hasta ang tono mo, uyog po, ma'am. No? Amo din, ha? Oh, ikaduhang mga ilhanan daw nga, idaran na ang nagkanta. Kana kung mukanta nga naagi mga pinakuan, ay pina, tawag anak, kanang naagi mga actions ba? Oh, may actions, marag normal magagihapon na nga naay actions, di ba? Karo, I don't know, karoon. Okay, ako, magkanta-kanta ko, maski nga ba kumu-action, mangyapon ko. Cinderella ang ilhanan, nga idaran na ang nagkanta kay naka-insert. Uber? Naka-insert. Oh, grabe. Asa tama lang yung insert sa hawak. Idaran na daw. Kaya nga rotan, awang ginain ni mo, what if wala ka din ha? You're presently not there. Oh, unya ka nang, unsay tawag ana? Wala ka ana. Wala ka diha. Madungog lang ni mo. Gitanaw siguro ni Nia. Oh. Gitanaw niya sa tanong nag-video kay. Nakita niya nga naka-insert. Oh, naabot din sa kuto-kuto. Unya, unsay tawag ana? Uy, gikuan pag yun. Gibutangan pag yun yung sinturon. Kung giliog na lang na ito ni mo, dai. Sige, idaran na din ni Ingun, ano, maulaw, masagto, eh, kaya ako baya, o, pag mag-ano baya ako, pag mag-duty baya ako, no. O, say, gasayal, gid baya ako, niyang ako ang insert, kaya maabot, gid baya sa kuto-kuto. O, maabot sa kuto-kuto niya, butangan, gina ko na siya, ganang kuan, sinturon. Tapos akong suotan na heels. Diba? Diba sa walang panahon, sa mga panahon na mo. Mga outfit, dili man ning unani. Sometimes we're not really wearing t-shirts. The only time yung magsuot may mga t-shirts is kanang pambalay. Pero most of the time, kapag ka maglaag-laag mi, nagasuot kid may mga sayal, saka heels, and then kanang mga neneng-nene. If all this na ang genre. Kasi mga all this genre na to din hiaga ni Bibijaw. Kani mga kani daghan po kay gakantaan yung mga ingon ani o. Wait sa ha, ako na yung mo play diri. Tutan-aon ha. Basta kayo mailhan, ganun yung mga oldies na ginbito na sila. Okay na mga ingon-ani nga kanta, oh. Makabalo, jug ko anang... Ingon-ani lagi? Ito ni? Oh, kawit mo, ani. Sa una, i-play ni siya kanang Domingo, ha? Sa Kadlawon. Malipay, give me eye. Alo, uy. Oh, may lagi na niwo ka na. Magkanta-kanta siya, ano niya. Pagkawang kay lahi-ihang stepping. Diba? Oh, makamingaw. Pagbayang ato ang unang panahon. Sa unang panahon, nga ang problema lang yun na ito, no? Kay kanang di kalaag. May pugnanta. Pero gimingaw, actually, gimingaw dyan ko sa unang panahon. If ako, kung ako lang ha, hindi na ako magdamay ninyo, kaya di mong maganahan, mamalik sa panahon. Ako, kung mabalik na ang panahon, gusto ko mabalik atong panahon na, katong mga nasa 90 siguro, nga wala pa yung cellphone. No? Kaya nga mo, yung mode of communication is magsulat-sulat, mag-love letter, mag-autograph. nakasulay pa mo itong autograph sa unang panahon na murag pila to ka pages. Depende sa inyo kung pila ka pages ninyo yung fill upan. Basta kay autograph to siya niya, naad to siya nga, what's the name of your crush? Diba? Oh, kabalo ko, karelate mo na. Tapos pagka after pila ka months kay nausab daw po imong crush kay imong yun imong classmate, pwede na ko to i-reason akong kwan dito. Tambian sa nako ba? I-reason na po nimo ah. Ang gamit sa unang pang-erase man kay oh, katong na ay touch glue? Touch and go? Oto? Aliwat na ko. Basta kayo sa unang panahon, mo siyang cutix. Imo siyang i-erase sa imuhang kuam. I-erase din mo sa imuhang sinulat. Nakaabot pag ikuan na ay puti ang color. Ha? Loy, idara nagidaay ko. My God. Unya taon to, ato ka na siyang hisgutan sa pagbalik po sa to ang programa. O, kabalo ko nga, kanang naminaw din na ang mga mag-asawa karon nga nanas, parehas na gudmi, halos sa itad, kaabot gudmo ani. Sige lang, ato pa na siyang hisgutan unya taon-taon. Sa mga mag-asawa, o ayaw kalimot, bahalag mag-reminis mo sa katong mga unang panahon. Ang importante, ligon gihapon ang inyohang panag-uban. Kapag ka nag-alalis na mo, karon nagsugod na mag-alalis kay basing mo mag-coincide sa inyohang mga na-recall o, sa unang panahon. Ayaw kalimot, pampaligon po sa to ang relasyon, ang pagsinabtanay, pagminahalay, pag... linibakay. Lagi! Makapaligun na sa mga mag-asawa, bikin ang kamong duha ang manglibak. Uy, Cinderella, you are bad. Langgo, di mo ganyan maiwasan manglibak ka. Pero, buhatan na, kauban ng imuhang partner, pampaligun din na siya sa relasyon. And, kapag kakulang na po sa kusog, ang atong Turbo Man Enhancer pwede na pong inumon both sa mga lalaki o sa mga babae. Ato na kinesya yung maki and klavo huwas ka makatabang kinesya nga makahatag sa imuhang extra nga kusog aron imuhang ma-perform ang kakulangon ni mo sa imuhang partner mo. Nang para mas mulig o nang para mas malipayo ng imuhang pamilya, ilabi na sa imuhang asawa or sa imuhang bana pag Turbo Man Enhancer na.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dati, pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahit na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Balik kita. Subok ko ni kalitra man to go, ni kalitra magganaga. Imbis kay nagluya na unta ni kal. Wait lang ha. Lagi din na kasi mo kuan. Nara. Oh, sige, balik na mo. Balik na lang mong duha kay di na ko magsamok-samok ninyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, ang ato ang programa gipaluyuhan usab sa Turbo Man Enhancer and of course, El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po, bigasolina ang inyong gipangita nga dekalidad o dili basta-basta pang international ang brand, pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan pero kundri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ni siya kabuok, ang isa isa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa isa atbang sa Polymedic. Ayaw kalimot, for every transaction dapat ipakita nimo ang imong Shell Asia app para aduna kay mga points nga mahimo nimo na siyang gamiton puhon. It's either magpagasolina ka or it's either na mag grocery ka sa Shell Select. Hay nako, magpadula tabi kay muragwa na ko na padula ni itong isang adlaw no, mor gimingaw nako. Yes. Welcome sa putahing eggs crumbled egg. Ang ato ang jackpot prize for tonight, it's already 400 pesos. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang ginimuhang buhaton B. Naakitay mga ipa-screen. Naakitay mga itlog na naakaroon sa inyong mga Facebook screens, yung mga cellphone, or sa inyong mga TV ba aron. Nagkatag ang 34 letters na mga itlog. Adunay mga letters din haan na kabutang, nakasuwat matag itlog. Simple lang imong buhaton B. Tagnaan lang ginimuhang kung unsa ang nakasuwat diha. Instant 400 pesos po ang mapapasa iyo. Bibidyaw, parma ko sa text line, kibasig na rin ito bag. Oh, 400. Limang ka 400. Imo na da zoon, ha? 0945-443-5869. Bibidyaw! Parma ko sa text line. Thank you.
2: Thank you!
1: Paliwag na lang kuhatod, kini na ko kanaog. Matingala mo, bing, ang sikog kalot sa kong ilong pag na ako doon sa booth. Ang kaning kuan, kaning foam sa mic. Nanak ko yung mga nag-create ng mga allergies. In short, mga kagid-kagid. So naman eh, oy, wait lang ha. Tanaw na to, bing, kung naabay nag-kuan, naabay nag-join. Sige, bala mo diha. Basta kay 400 pesos ha. Ang ato ang premyo karong gabi una nga pwede mapaimuha gid bi. Pagkaanindot gyud sa playlist.
2: Thank you.
1: Salamat kaayo, Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. You're prettier much in pink, baby. Oh!
2: Thank you.
1: Pink ba ni? Oh, light pink. Naka-pink man gid ito ud ko ba? Oh, naka-pink di ko karong ko bantay sa ko ang t-shirt bi. Actually small ni siya pero murag piot na sa ko. Nanambok ra gid ko. Maka-proud. Maka-proud ka. Ayaw ang ako mga... Kabalong biyang size ako mga t-shirts. Mga sanina is extra small. And then as time goes by, nanak ko sa medium. Nagpasalamat yun kung kahit pa paano na... Kung nag-iday ko, gusto mong huwag yung mukha. Dili na ko extra small gihapon ko pero say ka na parehaan niyo small bang gid ni medyo maglisod ako ginhawa gamay. Hi kay Arman, may gabi ang title ana bi kay Butsikik ba na. Si Arman, naka-remember gid si Arman. Miss hindi na minaw miss sa imo samtang nag si Isoy ng Cebu City. Isoy, di na ako i-mention kung unsa na siya Isoy, ha? Di na ako i-mention Isoy kay mag-kwanta ana, madelikado ta ana. Sige. Hello, maayong gabi po sa tanang mga taxi driver diri sa Cebu nga namino. Ay, salamat kaayo. Thank you kay sa inyong pagpamino karong gabi una. Happy kay ko no kay masking busy kayo mo, masking pagnaamo sa dalan, masking pagganang kay story ninyo ang inyong mga pasahero. Ako gihapon po ang inyong gihimong background sa inyong mga radyo. At ang inyo niya tawad nga to ang potahe confession o sa kabibi na to ang nagpadala sa iyahang problema sa iyahang mga pangutana sa to ang programa karong gabi una. O kung ikaw usapog ka sa mga naay problema karon, pwede gid ko nimong i-message biha sa to ang official Facebook page. I-search lamang po ang XFM Bukidnon. Pwede usab ko nimong tawagan sa 0945-443-5869. May gabi po kang Charlene og dili na maklaro ang lyrics sa song. Nga naman, maglisog ng litok? Basta daghang yung ilhanan, no, kapag ka-idaran na ang nagkanta. Basta ako kay, may ilhan man dyan na nga, ako idaran na manggid ko, di naman ginako na siya ma-deny. May ilhan dyan na ako nga, ako ang nikanta, kay ang ako mga piliyon nga kanta ko, ito mga Westlife, no, mga A1, mga nga na... Whitney Houston. Wala na. Pailan lagi ko sa ko ang edad. Once again, B0945-443-5869 na nga to ang number. Pwede ni mong i-text o niya taod-taod or tawagan ni mo kung isa ka sa mga gusto magpagawas sa imong hinanakit for tonight. Again ha, kung magpadala ka sa to ang sulat, pwede po ni mong i-check out. O i-check ang ato official Facebook page, XFM Bukidnon. Ibutang lang ni mo dito na Putahe Confession, Care of Cinderella. Ooh. Ang atong istorya unya taod-taod, medyo kulba ni no, kaya wala pag idok ko na sila yung baby. Apan, ang iyahang bana is very excited to have one, pero murag ka pang diri? Ooh. Ato na siyang masayron unya taod-taod po sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi. Putahe Confession, live po madungog sa Tibog XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawang kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
3: Ayaw! Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa tuwang putahe confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati. Sa imuhang mga pasakit. Sorry. Basin nga aga, hilom-hilom lang ka din ha. Pero nanaday kay mga gipang bati-bati din ha. Nga din na ni mo ganahan. Kanamurag feeling ni mo nga ikaw na lang usaw. Wala na ganahan ka pansin sa imuha. Like secluded na ka na kubi. Simple lang gid kaayo na siya bino. Ang imong buhaton ng ininha is i-voice out na imong problema sa tua. Ay kabalaha kayo, you will keep your identity as much as possible kay para di ka mabalanse mong silingan na ikaw ang nagpadala. Rated SPG po ang atang programa. Strictong patnubay po ng mga magulang ang ating kailangan. Kaya basig na aming mga maingon na mga words na dili pwede sa ilaha. At least kamong mga ginikanan ang makapasabot sa inyong mga anak na dili pa na siya pwede gyud sa ilaha sa ilang mga pandungog. Kamo na'y bahala back up sa mo kay wala gimi diha para mag-explain. Ha? Hanyo alang gid mi bi. Dili ta maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Again po, sumaganahan gyapon magpadala 0945-443-5869. Welcome po sa ang Rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyan.
2: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
5: Sino yan kasama mo?
2: Droga.
6: Ayaw, di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exactly.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Norma. Cinderella, bago lang dyan may nag-celebrate sa moang 7th anniversary sa kuang uyab. Hangtod karoon, grabe gid gapon niya ka-consistent sa kuwa. Maatiman, provider, o baka ingon dyan ka, Cinderella nga maayong partner gid siya sa imo. Pero lately, Cinderella, sige na siya padungog-dungog sa ako nga gusto na siya magka-baby. Unahon pagin niya ang anak, Cinderella, kaysa ang magpakasal ming duha. Hinoon, Cinderella, 33 naman ko, o 36 na siya. Munang siguro nga nakasabot na ko kung nganong gadaligid siya nga magka-baby na me. Pero Cinderella, kakapansin na ko sa kuang uyab, nadiligid siya comfortable around children. Na siya mga pag-umangkon na parang literal nga mga sabaan, mga kulit kaayo. Pero Cinderella, every time na magdula ang mga bata sa iyang atubangan, siya na mismo ang kapalayo. Anak pa siya, Cinderella, nga dito siya ganahan og alingubo. Dito siya ganahan og sapa. Og dito siya ganahan og mga kulit nga bata. Manong usay, Cinderella, makapangutan ako sa kong kaugalingon kung tama ba gid ni iyang gusto nga magka-baby na siya. Ang iyang tubag lang sa ako, lahi nang manggidpod daw ang case kapag ka siya na daw ang naay anak. Pero to be honest, wala siya ko na-convince sa iyang giingon. Mo itong pag-birthday sa kuang igsuon, nag-adumi sa usa ka bahay ampunan na duol lang sa amua. O ako gid siyang gidala nga mukuyog siya dito para mag-service unta mi sa mga kabataan. Tung permiro, Cinderella, di siya ganahan, kaya dito siya ganahan dito tungkol kay daghan do kay bata. Pag-abot na mo, 25 ka mga bata ang naa dito. Nagdagandagan, excited, naiga panghilak, naiga katawa. Gisamukan siya, Cinderella. Gaiwas na siya, Cinderella. Og halos, birahon ko niya pagawas sa building. Nayusa ka baby nga gipagunitan sa iya, Cinderella. Pero imbis nga malipay siya, napansin jud na ako nga uncomfortable gid kaayo siya. Imbis nga malipay unta siya, maldito na hinuon kaayo, Cinderella. Ug daghan na kay siya ginaingon nga daw kuno, di na lang kuno mag-anak-anak kundi man lang kuno kaya panindigan. Taghang kay siya istorya, Cinderella. Ug pag-abot na mo sa balay, halos usa ka oras siya nga naligo. Ana siya. Gipaningot daw kuno siya nga maggunit sa mga bata. Ug di daw kuno siya ganahan nga naay gadikit sa iyang sanina. Gusto niya nga maligo, Cinderella. Ug dito na ako nakita nga arte giday kaayo siya. Porkit dili iyang mga anak. Nahuna-huna anak ko, Cinderella, nga what if? What if amo ang anak to? Siguro, Cinderella, basing adlaw-adlaw, iyahang bunalan ng among baby. Munang karon, Cinderella, galibog ko kung red flag ba ang ako ang uyab. Or base na di lang din siya komportable sa laing bata. Di ba ko ganahan nga mo judge siya iyaha based lang sa ko ang mga nakita, based lang po sa mga usaka experience. Pero di po ko ganahan nga magdali-dali ni magka-baby. Nakabalo kong di pa po siya ready.
karon Cinderella, di ba ko andam sa realidad? Pero ako ang uyab. Sige na, og dali-dali. Sa mga naminaw karon sa Putahe Confession, based sa akong mga gipang istorya sa inyo, tama ba nga magka-baby na dayon me? Kasi tinuod lang, dili ko kumbensido kung gusto ba gid siya og anak. Kay feeling na ako, dadali lang siya tungod kay nagkaedad na me. Para sa Putahe Confession, Norma.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka purok banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Omega. Kaya ako sa una na mandugay na to, na ako'y ipian na nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon na testingan daw. Itry na ako inom ng Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, kamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ito nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa guwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ganing kantahan nung kay kanang wala lang. Ma-recall na ko ang kabataan sa unang panahon na ganahan kay ko Backstreet Boys. Lagi ang uban niya kay Lay magpagsabot. Pero bitaw, Backstreet Boys has been part of my kabataan moments. Kuna sa nga, grabe ganoon ako ang, you know, grabe ganoon ang mga struggles, grabe ang mga pag-reminise. Grabe ang mga pag, basta uwi. Nagagaw pa remember, basta ka ng akanta, idara, nagiday ko. Balikan nato ang istorya ni Norma karong gabi una para sa Putahi Confession. Kung asa iyahang gishare ang murag red flag sa iyahang uyab. Saan ta man ang uban din ha, dali-dali on, mang ginuhuy, pag anak no, oy, tanawar ako di mong classmate dati, naka-anak na yun. Nga naman, kamo yung magpalit gatas? Kamo yung magpalit diaper? Ano kami man dyan yung dali on ha, nga no? 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong i-text karong gabi una para po sa inyong mga tambag sa tuwang letter sender na si Norma. Kabiter ba ni mo? Wala, joko yung i-mention ni Muna na if you could have listened properly, then you would know na dili na ako ang ma-remember. You're so kuan. Ay, di ko sumugarong kayo. Wala ko sa mood. Na. Hi, King Mark Calamba, kang Lloyd Evan Arojado, or Lloyd Evan. How would you pronounce your Evan? Basta kay maunagid to siya, ha? Hello po sa Kahipi Family o Arojado. Family sa may UBC A3, Barangay Kiyot, Cebu City. Uy, salamat kayo, biha.
1: Thank you
0: kayo nga nagpaminaw pag-iday mo sa toang programa karong gabi una. Good night, Mommy Jacqueline Labis. Unsa man ning kuan oy maglaro? Unsa man ning maglaro? Maayong gabi din ha. Si Neil, di ay request kog song na mumula. Pangitaon na ako, murag di ko kakunan na. Love song akong gina-play, baby, ha? Tambag na ako kang Norma, kanang mag-istorya silang duha nga na ay bata sa duol, Cinderella, pero kung masuko gani ang iyang uyab, bulaga na lang gina niya ingon si Arman. Hello, Cinderella, dili lang sa magdali-dali og anak. Kibasin sa tantong dali-dali, ang resulta ana, bago, di ay isa pamahal man ang bugas karon ingon si Jojo Febria. Kaya sa may Colonia, Valencia, Bukidnon. Bitaw po, mahal ba yan po ng mga pamalitunan karon no? Pero kung ready na gid ka nga mag-baby, ano kung dili? Ako ang manggod Norma is basin manggod na mag-uy uban nga mairita sa laing bata. No? Dili lang sa siguro ito maghatag sa to ang final judgment kay lisod na. Pero dili manggod ni mo maingon nga porkit isya ganahan sa laing bata kay kanang dili na siya ganahan sa imuhang anak. Lahi ramang gidpod bita. Kaniha, kanang tinuoray ng istorya, daghang kong mga na-observe nga dili ganahan o kanang laing bata, dili ganahan o kanang magkiat-kiat ang laing bata, pero sa sarili nilang anak, okay lang sa ilaha. Kung nang dili ito pwede nga mo judge sa ilaha nga, ay, kani, dili ni siya ganahan sa kuang anak, dili siya ganahan sa laing anak, di siguro ni ganahan po nga magka-baby o giyaha. What a kabalo, what a kabalo. Lahi mang good kapag kasarili na ni mong dugo. Diba? Kay mas, kuan gid ba, mas intense gud ba nga, kabalo juga nga panggaon nimo, kabalo juga nga imuhang atimanon. Lahi ramang yun, o, mo nang dili ta dapat mag-conclude. Pero, kanang Norma, ikaw ramang gagihapon ang mag-desisyon, ana. Ganahan ka bibi o karaan nga kanta, idara na gidaay ka. Armano. O, Norma, ikaw ragid gihapon ang mag-desisyon pag-abot sa ingon ani. Kay, ikaw mang gid ang permitting nga makauban sa imuhang uyab. Ikaw ragid ang permitting nga makabalo. Ikaw ragid ang maka-decide kung mugo gihapon ka sa yaha or sa dili. Basta kay, dili ni mo siya pwedeng i-judge based lang po sa iyahang mga na-experience. Kay, basing lahi irapod pag-abot sa kaugalingon niyang anak. O, pagsuludon niya sa bahay ampunan, kay pag-abot sa balay po, kay naligog ito siya isa ka oras. Lahit ba ang scent sa imuhang sarili nga dugo kaysa sa anak sa laing tao? Di po ta kaingon na just because dili siya ganahan sa laing bata, inapod siya ganahan sa imuhang bata, lahi-lahi gid ta og concept, lahi-lahi gid ta og ganang conception. So, ikaw na lang Norma ang magdesisyon gid ana no kanang basin gid ayo. Pwede nimo siya. Tama tang giingon ni Arman. Pwede nimo siya istoryahon kung unsa gid ang iyahang kanang murag insight, unsa gid ang iyahang mga pagtuo, unsa gid ang iyahang mga panghuna-huna kapag ka makakita siya or makagunit siya og baby sa laing tao. Okay, lagi, basing lahi na gidpod, pag abot sa sarili ni mong anak, basing di, wata ka bulo, pag magka-baby mo, spoiled ay kaayo to. Wala ta kabalo ana. Pero Norma bitaw, maura gito ang matambag sa imuha kay murag ubay-ubay na gidpod ang naghatag sa ilahang igipang ingon na same lang, kung dili pa ka ready, ayaw na lang. O kung dili ni mo makita sa yahang imuhang forever, ayaw na lang dayon anang imuhang uyab. Wala na kita igong oras. Salamat kaibig sa inyong panahon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
2: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Archie? Oh! Marika, ikaw mag-ampo, ha? Kay, kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na kong surandado di Oro. Kung kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi niyo nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo kung sa kong ihi. O kira kayo, gara, wala kong kreatin. In 94 lang kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang loob ko sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tingdog kay gamingod akong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: sa mga butika nationwide.
1: XFM. XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
3: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nagsasuffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Nasa halip sana na yung nagkatrabaho. Hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant, 30 consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po ha sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm-hmm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
4: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
3: Mm-hmm. So yan na, so mga kababayan po, mag-ingat po ah sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, eh, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
6: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
4: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya medyo

0: nangyayari doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm. parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm. lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm. tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas mm-hmm. sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, mm-hmm. partner, medyo...
1: nag-iiba.
0: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan mm-hmm. the normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, laging related to each other yan. Pag mahirap mm-hmm. nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, mm-hmm. yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, mm-hmm. yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. At tulad na limbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, mm-hmm. ayaw mag-take ng maintenance. Ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira mm-hmm. eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, mm-hmm. Isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din mm-hmm. na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano-ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Uh-huh. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa Kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga, nabanggit nyo kanina, Doc. Pagka medyo advance na, ano? Maliban na lang kung...

0: nagpapalab test sila, Doc.
1: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
0: yan,
1: pwede kang magkaroon ng anemia.
0: Mm-hmm.
1: Kasi apektado yung blood-making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
0: Ayan, ako.
1: Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
0: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan. At susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Doc. Ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys. Ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa. Ano? Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema namin kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Doc, hindi bumababa yung blood pressure.
1: Oh.
0: Ang taas pala ng creatinine.
1: Ano, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
0: Yun na nga.
1: Oh, di ba? May mga
0: meron ganun.
1: Commonly yan sa mga may CKD.
0: Mm-hmm.
1: High blood sila pero yung putla nila kasi tulang sila sa hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
0: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
1: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
0: Yun na nga.
1: Mm. And dami natatanong sa akin, Doc, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
0: Mm.
1: Natural. Kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
0: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan. No? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaanan na po natin ang atin pong kidneys. Ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
1: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes.
0: Mm-hmm.
1: Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
0: Pero kailangan kontrolin.
1: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
0: Mm-hmm. Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ano natin, ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Ha? Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially ano, yung atin pong mga eliminative organs. Ano? Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin ano, yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
1: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? Mm-hmm. For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, mm-hmm. isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health, para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong ano, dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganoon din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. O gusto ma-prevent ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
1: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
0: Mm-hmm.
1: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
0: Ayan.
1: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglucoma. And also, doon sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm. yung driver, so you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus Soft Gel Capsule.
0: Mm-hmm. Ayan na, VisionX Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3. Ha? So mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, magkalimutan ha, Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
1: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
0: Mm.
1: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ano, vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
0: Yan, so mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
1: At yan ang pinakang lacking every time. Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, ini-pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
0: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Doc, sa paglabo ng mata, eh kulang na kulang sa vitamin C pala.
1: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
0: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Doc, nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
1: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinanwa. Magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: X FM.
7: Mga katropa, X

0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa. Wala na ko ha. Nara ko dere nagapaminaw gihapon sa pag-muni-muni sa kalami sa musika sa kuan bitaw sa kining Christmas. Kana bitawng feel na nimo ang Christmas season, mga katropa. And ay mga katropa, alas 5:14. Kini nga oras, mga katropa, hatod ganato sa atong mga produkto. Gikan sa Yes to Health. Ang atong mga produkto, mga katropa, ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Siyempre, ang atong kape, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix o ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa wala masayod ha, may kaibahan po ang Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix. Okay, ang isa gold man, ang isa kay plus. Ito mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix is suya, mangustin, and malunggay. Ang Santon na Gold Coffee Mix, mga katropa, nadugangan lang siya og kining glutathione and collagen. So muna nga basin matingala mong anong duha ka Santon na coffee mix. Sure, meron po tayong plus and gold nga kape. Anyway mga katropa, unang adlaw na karon sa September. Sa mga naniniwala po ng Pasko, sa naniniwala po ng Christmas, beer season na. Dili beer hang pulang kabayo kay basig magsige na mug tagay diha. Diri sa ta mga katropa ato sa ning kuanan og maayo karon ato sang i-feel kay nato karon ang Christmas, mga katropa. Mingaw na dayo ni si katropang Christine Gonzales. Kang Wilma Joaquin, good morning. O kang Nanay Gloria Malala Apilo. Maayong good morning o maayong buntag ninyo diha, mga katropa. Dabe, dere daw tas mga Jose Marichan nga mga kuan mga katropa. Christmas in our heart. Lina Pataho, good morning ni mo diha ba katropang Lina Pataho. Dabe, ato sa ning itry mga katropa.

0: Exciting Pilipinas. Ah, Santa Claus, wake up now. Oras mga katropa, alas 5.22 na. Ah, mayong buntag sa tanan mga nakamata o nagapaminaw na nining mga oras, ha? Sa mga na-feel nila ang Christmas karong panahon, ha? Anyway, 3 months pa mga katropa, ha? 3 months ba? September, mahuman ang September. September, October, November, napay 3 months, napay. 3 months pa kapin mga katropa. Ay, sakay mo, palabi exciting.
1: Ay, yeah!
0: So mga empleyado, 3 months pa kapin ha, usa ang bonus, isa mo palabi diha. Mayong buntag sa akong auntie di ay diha sa Barangay Katmuno, no? Auntie Nining Julas. Mercedita Julas. So Julas family mga katropa, mayong buntag. Perminti ba yung taon tabusog ani sa tilapia pag muuli taga Katmunon mga katropa? Pina unlimited tilapia. Okay, once again mga katropa, atong oras alas 5.24 na, ang bilis ng oras, no? Kakaupo ko pa lang dito. Anyway mga katropa, sa ato ang mga empleyado ha, humana ang holiday. Pamango na mo diha oy. Oh, kagahapon ra ang holiday, kagahapon ra ang Heroes Day, dunay nagpakahiro-hiro. Sa mga mahilig diha magpakahiro, basin karon inyo haron nga holiday. Kagahapon mga katropa gi sa ulo. Gihandom. Ang Heroes Day mga katropa. Sa tanan nga mga hero, we salute you. Okay, kamo mangyod ang mga kuan ba? Inibitaw ang ginatawag nga tagapagligtas ng bayan. Siyempre, pag tagapagligtas ng bayan, kailangan nating bigyan ng saludo yan. Ganyan yan ha. Cheryl Astudillo. Dili mo parinti ni Koan, ni Astudillo. Astudillo, good morning, sir. Mayong buntag usab ni mo diya, katropang Cheryl. Kumusta man ang atong weather, katropang Cheryl? Dili mo dahil ni katong taga TV5. Sa mga empleyado, estudyante, mga empleyado sa private o government sector, humana ang inyong holiday. Grabe na ninyong pag-abusar sa oras, ha? Pamango na mo diha! Dili na inyohang kuan karon, dili na inyohang holiday karon. Sa kuan na ron, sa opisina na po. Sa mga magtutudlo, ambot og nakaholiday baka ni sila kay batin na ko murag ga-review ra gyapon ni sila sa ilahang topic. Anyway, sa mga nakabakasyon kagahapong adlawa, grabe no, gikan atong Friday murag ang uban ani mga katropa. Katong Friday nag-leave. Unya or katong Huwebes Bernes nag-leave ni sila. Nya bakasyon na dayo nila taman Lunes. Martes na silang balik, grabe. Kayahay, no? Ana gyud nang kinabuhi mga katropa, kinahanglan gyud nato i-enjoy bago pata mubiya sa kalibutan. Diba katropang si Tango Olang? Good morning, Sir Ray Alinton, watching from Bayawan, Negros Oriental. Uy, ang layo naman ni, apakalayo mo naman katropang si Tango. O, sa tanan nga mga kapamilya, naman siya naman eh. Sa tanan nga mga kapamilya po ni katropang si Tango Olang, sa mga Olang family, Diyan sa may Negros Oriental, particular na sa may Bayawan. No, good morning ninyo diha mga katropa. And katropang Rigor Narokla, good morning katropang Ri Happy Berman. Na monitor exciting Pilipinas nga pitag Santon plus coffee mix. Oh grabe, lahi. Lahi gud mig kape ni katropang Rigor ba. Kay iya ha Santon plus, ako ang Santon Gold. May mga coffee mix mga katropa. O kamo diha sa wala pa na kapangapi. O sa mga walay kape, kawawa. Bitaw, mga katropang atong mga kape ha, available kini sa atong mga butika. Labi na nga to ang Santon Plus Gold. Available kini sa ato ang mga pinakaduol nga mga Mercury Drug. Wow, grabe nga gabon sa kabuntagon ha. Nindot ang panahon, grabe katropang. Bitaw no, ang ato ang beer season mga katropa, gisugat sa mabugnaon nga gabon. Oh, moniti mailhan mga katropa pag beer season na, muna na siya ang season sa mabugnaw nga panahon. Dili ang relasyon ang bugnaw ha, ang panahon lang gyud dapat ang atong pasagdan nga mabugnaw. Or ang atong panahon lang gyud dapat ang i-enjoy nga dapat bugnaw. O dili ang relasyon ha. Painitan ninyo na inyong mga relasyon mga katropa sa mga legal nga mga magjowa, sa mga legal na mga nag-ipon. Ala, painitan ninyo ang inyohang kaminyoon o inyohang relasyon pinaagi sa paggamit sa ato ang Turbo Dietary Supplement for Men. Okay, ang atong turbo mga katropa, nagahatag kini og kondisyon sa labing-labing sa kama. Sa mga legal lang ha, pero sa katong mga legal, mga illegal diha sa mga kabit na ayaw na lang kay basing masubraan o basin unya iniga during sa labing-labing diha sa kama na masakpan mo sa tinuod nga asawa or tinuod nga bana, di pa makahuman ha, makuan na maputol. Bitaw ini mga katropa, ato ang mga produkto na nasulayan na og na na-prove na sa kadaghanan. O na nga ma-recommend gyud namo sa inyo ha. Kung gusto kag painit sa relasyon, painit sa kaminyoon, aduna tay turbo. Depende sa relasyon nga mabugnaw na hapit, oy, wag naman sana. Panatilihin po nating mainit ang bawat relasyon mga katropa. Sabay-sabay po nating salubungin ang Pasko sunod bulan. Atong oras mga katropa, alas 5:30 na mo break na tas makadiyot human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Mubalik ta mga katropa aron sa pagpaabot diha kaninyo sa mga impormasyon nga atong nasa na sikop or na kuha gikan sa ato ang pagpanubay ingon man sa mga impormasyon gikan sa ato masilingang probinsya. Mubalik ra ko mga katropa, ay mugawa.
1: Exciting Pilipinas.
0: So, sa lang.

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, inahinay na siya, matamag, inahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Fighting Filipinas.
1: Exciting Pilipinas, mga katropa, itong oras alas 5.42 na. Boom, tarat-tarat, pampaugnats, kaugatan, mga katropa. Once again, mga katropa, itong oras alas 5.42 na. Kining oras, atun ka nato sa itong produktong premium D3 o santo na vitamin C. Ingon man ang atong Vision X Plus. Wow! Okay, mga katropa, diritas pag alam siguro tayo ako ano si si katropang Terence Montenegro Martinez. Good morning nimo diha ang katropang Terence. Mga katropa, ang atong panahon murag medyo mabugnaw gyud kaayo karon, no? Naa gyud ang presensya sa gabon. Muna nga sa mga nangatulog pa diha. Ala, ay sa ay namong palami diha o nga maayos pagpangatulog, ha? Kaya, una-unaan ninyo, nga doon na tayo, duty!

0: O kinahanglantang nga mo jote. Dili pwede nga magpalami na lang ta firme sa atong pagpangatulog kay atong una-unaon mga katropa. Daghan tag parcel kinahanglang bayaran. Okay mga katropa, diritas mga informasyon nga nakuha sa ato ang mga kaubanan dito sa atong silingang probinsya. Okay, derimatod pa sa Jensan. Fashion designer sa Jensan, sikop sa illegal nga droga. Ato kining sayron mga katropa, ato pasudon si katropa ang Philip Olegario mga katropa sa iyahang report.
1: Live report. Nagtingkagol karon sa selda sa Police Station 4 ang iladong fashion designer sa Dakbayan human makuhaan og illegal nga droga ato sa gilusad nga search warrant operation alas 7:09 nini aging gabii sa ilang gipuy-anan. Giilang dinakpan nga si Alias Junior, 47 anyos, ka residente sa Barangay San Isidro, Jansan. Sumala sa dasampit kasamtang gaandam kini nga magdula og pickleball adunay mga sakyanan sa SWAT team og Police Station 4 gawas sa ilang panimalay og milabay ang pipila ka oras gisilbi kaniya ang search warrant. Ang warrant, i-issue ni Honorable Dennis Velasco, Executive Judge sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 23 sa Jensan, nga gipasaka kaniadtong Agosto 25 ning kasamtangang tuig. Atol sa operasyon, nakuha sa iyang posisyon ang itom nga shoulder bag nga dunay itom nga coin purse, sunod ang lima ka sachet sa illegal nga droga nga dunay gibugaton nga 5.5 grams o nga dunay standard drug price nga 37,400 pesos. Tagbaw usab sa paghimakak ang dinakpan o gigabutyag nga wala kini gagamit o gabaligya. Sa nakalap nga impormasyon, aduna usab kini pending case nga estafa o cyber libel. Sa pagkakaron, ginaandam na sa kapulisan ang kasong Section 11, Article 11 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ginahulat ang desisyon sa piskalya kung tugutan ba kini nga makapiansa. Mga katropa, ayaw tuguti nga magluya ang panglawas. Kanunay magtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron kanunay usab makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: XFM. Dagang salamat ka tropang Philip Olegario sa imong report. Grabe, imbis kay padulong ronta mag-pickleball mga katropa. Naunsa man hinoon nga napusasan man hinoon. Ginta. Pahulay sa kag-pickleball diha sa maong dinakpan. Kami-kami lang sa mag-pickleball ha. Okay muna, basta di yun mo mangundang sa paggamit or pag payuhot anang mga illegal nga droga, huwag yun na inyong sangputan ha? Bilangguan yun na igingon nga sa bilangguan gayon magpasko. Sana ito'y kanta ana. Itong ikuan ko na lang, iloom ko na lang ang ako ang mga kasakit kaysa bilangguan naman ako. Saan sa to? Nakalimot ko na ang kanta. Okay, 20 anyos sa ginunggab patay sa silingang hubog. Oh, grabe, basta kaninga labaw po ni. Kanapong maghubog-hubog bitaw. O, dapat gidunta na kung mahubog adto sa tiyan dili sa utok. Kay dem koy uban mga katropa pag mga hubog mo tokar ang sakit sa utok mga katropa. Una nga makahimo gyud mga dili maayo. Okay, atong siren kang katropang Hanilo Tabios ang kinatibuk ang detalye.
1: Live
2: Report! Report!
3: Gidunggang patay sa suspect ang usa ka Glory, 20 anyos nga lalaki. Gumikan sa giingong laing tinanawan ni ini. Mao kini ang nahimong pangunang rason sa suspect nga giilang si alias Jason, 28 anyos. Humaniyar gidunggab ang iyang silingan hangtod nga namatay niyatong Domingo sa gabi, Agosto 30, 2026, sa Zone 1, Barangay Kanasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa suspect, Agosto 31, iyang giangkon nga tulo na kay gayon nga nagpakita ang biktima og laing tinanawan sa matag mo agi kini sa ilang gitrabahoan. Pag-abot sa gabi sa krimen, matod pa sa suspect nga nagkainitay sila human siya gibasto sa biktima, hinungdan sa pagsumbag og pagdunggab ni ini.
4: Sige nang pag-agin to, bago pa na ako nakita niya nung manang tabis mo kasi kung sa kuwan na mo rin iyan ang mga kauno niya sa tinanawan niya na nabot ko sa kuwan, napunto rin niya naka ulam ko, hita na ako sa sayo. Nung nakuha sa utok ko ba, una-una ba nga, bumunto siya ng tao si kong sakuha ko.
3: Sumay sa report, nahitabo ang insidente sa may alas 7.25 sa gabi doon sa Osaka Bake Shop sa Usari-Sari Store. Nagsugod ang tanan, diyang nipalitraon taong panihapon ang biktima. Pipila ka minuto ang nakalabay, niabot ang suspect na hubog og sa walay igong rason, kalit nga gisumbag og gidunggab ang biktima sa likod og sa wala nga bukton. Tungod sa naangko ni ining samad, dali nga gidala sa ospital ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa doktor. Pinaagi usab sa gihimong hot pursuit operation sa mga sakop sa Malaybalay PNP uban sa tabang sa mga BPSO. Malampusong nadakpan ang suspect sa iyang mismong balay. Gitugyan usab sa inahan sa suspect ang kutsilyong nga gigamit sa krimen. Sa kasamtangan, ang suspect ana-ana sa kustodiya sa Malaybalay City Police Station alang sa pagpasaka sa hustong kaso. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumarog Santhon Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mopalig-on sa immune system. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tapios, XFM News.
2: Live report. Report.
0: Dagan salamat ka tropang Hanilo Tapios. Mayong buntag kay Ate Ali Saol. Mayong buntag ninyo diha kay Kuya Darp. Good morning sa mga Saol family diha sa may Bayugan City. So bata siya mga katropa, no? Basta lagi kay kanigyong tinanawan yun po usahay ba? No, muraga makakuan, makahatag po og kahagit ning mga tinanawan usahay nga. Tanawa, igura mong yun untana ni siya gitanaw-tanaw mga katropa. Ay matod pa sa suspek daw kaunon siya sa kahait sa tinanawan mga katropa. Pero mula ginaigingon, bisan pag unsay mahitabo, dili gyud ibutang sa atong kamot ang balaod mga katropa. No? Kay lisod kaayo nga atong antusan ang bilangguan sa gamayng rason o sa walay klarong rason nga kinahanglan gyud ay nga mupatay. No? So dili mayo. Ato yung huna-unaon sa makadaghan mga katropa before nato buhaton ang atong mga nadesisyonan sa kinabuhi. Makahatag ba kinig kaayuhan sa ako ang kaugalingon o sa akong pamilya? No? Mas malipayon mga katropa bisag daghang problema, mas maayo pagyapon nga naata niining kalibutan nga gawas nun. Dili kay antusa na to ang kapangit sa atong nasod na apagyod tasulod sa silda. No? Okay, dirita sa kuan mga katropa, laing ulahing report, no? 32 anyos nga lalaki arestado human mangawat og motorsiklo sa Coronadal City. Atong siren kang katropa nga Cheres sa Lighid.
2: Live report. Report.
5: Dakpan sa nagkayusang pwersa sa Highway Patrol Team o Coronadal City Police Station ang usa ka motor napper nga giakusang nangawat nga atong gabi sa Domingo, Agosto 30, 2026, sa Purok Maligaya, Barangay San Isidro, Coronadal City. Giila sa kapulisan ang nasikop nga si alias RJ, 34 anyos nga ulitawo og walay trabaho nga napuyo sa Purok Upper Parides, Barangay Zone 4 sa Baong Syudad. Subay sa imbestigasyon, gikataho sa ilang istasyon ang pagpangawat sa usa ka asul nga motorsiklo nga giparada lamang duol sa gipuy-an sa suspect. Gilayon nga nagpatigayon og hot pursuit operation ang mga otoridad nga nagresulta sa pagkadakop sa suspek samtang na-recover ang motorsiklo sama sa paghulagway sa kinawat. Ana-ana karon sa kustodiya sa Corondale City PNP ang suspek o kikatakdang pasakaano kaso ubos sa Republic Act 10883 o kon New Anti-Carnapping Act of 2016. Mga katropa, hatagi og dugang suportang imong kusog og wellness gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw, busa tumarna og premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid X FM News.
2: Live report.
0: Dagang salamat katropang Cherish Leghid sa imong report. Kini mga kawatan lagi bisag unsaon gyud ni. Basta masakpan gyud ka bisan pag unsa na imong gikawat maliban sa kasing-kasing og sa gugma ni katropa ang imong kawaton kana. Wa gyud tay bilangguan padulungan ana. Pero motor gani o bisan unsang mga butang nga imuhang kawaton, good luck na lang gyud. Unay giingon nga ang Pasko ko sa bilangguan ko na lang i-celebrate. Kaya didto gyud ka magpasko. Kaling mga kawatan, mga durugista, mga kriminal, at to ginis bilangguan mga katropa magpasko. So atong oras mga katropa, alas 5:54 na. Pastilan mga katropa, grabe ka paspas ang panahon. Wag yung tanagdahom nga karon September na. Beer season na yun mga katropa. Una nga ato nagyod ning dawaton nga hapit na makupos ang atong tuig. May rapod mga katropa kay para mag 2028 na. Makawa sa taning way klaro nga pang gobyerno. Anyway mga katropa, dagang salamat sa inyohang kanunay nga pakig-oban. Wala magiging ko igong oras ng upadayon hangtod sa unahan. Ako na lang magapaabot kaninyo. Og pagpasalamat sa kanunay ninyong pagsuporta sa atong mga programa. Magpadayon ang atong programa mga katropa sa exciting sa Express Balita. Kauban si katropang John J. Librias nga musunod humaniining ako ang programa mga katropa. Og mapuhon susamang istasyon og susamang oras. Kita gihapon na managkita og mag-uban. Mga katropa, daghang salamat og God bless kanatong tanan.
2: Exciting Pilipinas.
6: Kapitan Lude.
7: Ora!
6: Utala ko ba?
7: Unsa man ang imong pangutana?
6: Unsay Spanish.
7: Sa unsa man?
6: Kanang the boy is running.
7: Kaysa yun rana?
6: Si Kadabe.
7: Akuan El Niño Misotoy.
6: Exciting.
8: Grabe ka init. Ug tungod din ini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimang nogikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaye ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawas sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load o pagmaintenance sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.
9: Mga higala, Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa. XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katrupa, 5 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas o Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Martes. Pinakaunang adlaw mga katrupa sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Para Bermant na giyod mga katrupa. Kini inyong ubos o higala sa kahanginan. Katrupang John J. Librias, o baniko ninyo mga katrupa, alas 6 kita, paingon sa alas City ang takna sa buntag. Dinhi sa tuang programa. Kining bahina usab mga katrupa, dyanato sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Premium D3, Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix, lakip na mga katrupa ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Mel Enhancer, og Santone Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Og syempre ang Santone H+, lakip na ang Clear Skin Herbal Soup. Ang maong produkto mga katrupa maoy nagpaluyo sa nagkadaiyang operasyon sa XFM Network Philippines, ang produkto nga iya sa Y2H Incorporated nga mapalit sa mga nagkadaiyang butika dinhi mismo sa atong probinsya. Donatay 7 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 6. Di ta maglangan mga katrupa. Dinhi ta sa atong mga uluhan nga nahipos sa balitang lokal. Headlines.

0: CBO Ridge Reboso, nakurat sa pagkapatay kang Lelia. Silos gitanaw nga posibleng motibo. Atong balik-balikan ang live report ni katrupang niya Ray Alburo Alinton.
1: Live report. Wala magdahom si Reggie Bibuso, Community Volunteer Officer o CBO sa Barangay Tagapua, San Francisco, Agusan del Sur, nga mahitabo ang usa ka makalilisa nga insidente sa lugar. Ilabi na nga doon lamang sa iyang yatimanga puro ang lugar di inakaplagan ang biktima. Sumala kang Bibuso, malinaon ang ilang lugar o wala siya magdahom nga adunay mahitabo nga pagpatay. Dugang paniya nga nakurat siya sa pagkakaplag kang Lilia Orbistondo nga dugay na nga gikatahong nawala o nakaplagan lamang niadtong Agosto 28, 2026. Sa iyang personal nga pagtanaw, posible nga silos ang nahimong hinungdan sa pagpatay kang Orbistondo. Ilabi na sa impormasyon nga adunay talagsaong panaglalis tali sa biktima og sa iyang live-in partner nga si Ernesto Pacheco. Apan gipasabot ni Bibuso nga kini iyang personal nga pagtanaw lamang og ang tinuod nga motibo sa krimen, kinahanglan pa nga pamatud-an sa imbestigasyon sa otoridad.
2: Sa primero nilang pag-ipon-ipon ani, wa man sila ingon nga kuan peaceful man, wa man sila ingon nga nagsig-away. Sa kadugayan nga silag kuan murag dito na nga murag siguro sa silos siguro ang ayon sa victim pod silos po dahilan. So puro sa ilang pangimusulod sa duha ka tuig wa pugo nakadungog nga nasisilag-away sir.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Reggie Bibuso, mga katropa, imintin ang kanunay nga katinaw sa mata pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Alang sa Dakyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton. Formal dang gidawat sa lokal nga panggamhanan sa Talakugon, Agusan del Sur ang sa pagpanguna ni Mayor Pauline Marie Masindo ay nga pundo gadaga kantidad sa 1,155,000 nga gikan sa Department of Science and Technology kon DOST Caraga Region. Ang maong pundo gitunol atol sa gipahigayon nga pagsaulog sa Regional Science, Technology and Innovation Week. Gidangwat ang tiki sa mga representante sa lungsod nga gipanguluhan usab ni Municipal Administrator Gina Balayo Gatab, kauban nila si Municipal Accountant Marvin Villafuerte og Municipal Disaster Risk Reduction and Management kon MDRRMO nga si Johnmar Galdiano. Gamiton ang maong kantidad alang sa pagpalit pagtaod sa advanced og modernong telemetry flood early warning system. Plano kinig ipahimutang dito sa tulay sa Pangulo Puroknuibi Barangay Del Monte sa maong lungsod. Pinaagi ni ining bagong teknolohiya gilauman nga mas mapalig-on pa ang katakos sa LGU Talakugon sa pagresponde sa mga baha. Makatabang usab kini sa paghatag og sayong abiso sa warning sa katawhan batok na sa mga hulgas kalamidad dala sa bag-o nga klima. Dako ang pasalamat sa LGU Talagugon ngadto sa DOST Caraga sa suporta og pakig-alayon aron makabot ang usa ka luwas, maalamon og malig-on nga komunidad batok sa katalagman. Sa katapusang pagtunol sa detalya sa balitang lokal, arestado sa gikasang by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, pidiya karaga ang tulo ka mga suspek kinsa gituhang na maligya og illegal nga droga sa maong operasyon. Gilusad dito sa Purok Jess sa Barangay Nuli, Bayugan City, Agusan del Sur nga nagresulta sa pagkapuhangya sa gituhang drug din sa maoga dapit niya adtong nakalabay gaadlaw bulan sa Agosto 2, 2026. alas 6:20 ang takna sa gabi. Giilang sa mga otoridad ang mga suspect nga sila si alias Jag, alias Joey o alias Adam, mga ulitaw nga pulos residente sa Barangay Cagbas, siyudad sa Bayugan na probinsya sa Agusan de la Sur. Nakuha sa ilahang posisyon ang duha ka dagko nga pakiti sa gituhang syabo og 11 ka gagmay nga sachet. Lakip na ang Vibast money nga mubalor sa 1,000 na kapisos og 5 ka tag 1,000 nga budol money. Lakip ang mga gamit sa maonga droga. Matod pa sa mga kapulisan, kapin o sa kabulan nga gimanmanan nila ang mga sospek kinsa naaktuhan kini nga namaligya og maonga butang sa maong barangay. Sa paggagaroon balhog na sa mabugnaw nga rihas ang mga dinakpan aron atubangon ang mga kaso nga ilang nakumitar sa balaod. Atong tabuk-tabukan mga katrupa to ang mga sister station ato mga kaubanan ng mga istasyon mga katrupa. Atong unahon mga katrupa si katrupa ng Ali Vicente kay atong siren ang iyang report. Mga katrupa kay matod pa tulo kay mga suspek sa druga, sekop sa baybas sa Barubo. 85 mil nga gituwang syabo na recover. Atong siren ng live report ni katrupang Ali Vicente.
3: Tulo kag ilang drug personalities ang nadakpan sa mga otoridad sa Barubo Municipal Police Station atol sa bypass operation ni atong milabayng adlaw sa Purok 5 Barangay Kauswagan, Barubo, Surigao del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa Drug Enforcement Unit sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Andrew G. Lupian, Acting Chief of Police sa koordinasyon sa PEDIA Surigao del Sur. Na-recover gikan sa mga suspek ang mga sasi sa gihuang shabu nga mutimbang og kapin 12.57 gramos nga dunay gibanaban ang street value nga 85,476 pesos. Gipahibalo ang mga danakpan sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Nga karon ana na sila sa kustodiya sa Barubo MPS alang sa hustong dokumentasyon og pagpasak sa tukmang kaso subay sa balaod. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Balitang Regional.
0: Dagang salamat katropa niya Ali Vicente. Sa laing bahin, wala na makaabot nga buhi sa Butuan Medical Center. Kining usa ka babae nga gipusil sa usa ka sundalo dito sa Purok City, kilometro 8, Barangay Ampayon, Butuan City, pasado alas 6 sa gabi. Ning nakalabay nga adlaw o kasamtangang tuig, ang biktima umaw si alias L, 21 anyos, usa ka laundry attendant o residente sa Agusan del Sur. Ang suspek mao si Noel Akit Manpinsahan o sa kamiyembro sa Armed Forces of the Philippines kon EFP nga ulahing na-assign sa 26IB Philippine Army sa talagugon ning lalawigan sa Agusan del Sur. Sumala sa impormasyon nga nahipos sa news team nga namilo og mga labada ang biktima sulod sa usa ka laundry shop dihang kalit na nga miabot ang suspek sakay sa color blue nga motorsiklo. Naking istorya pa matud pa ang suspek sa biktima pinaagis pag-ingon kung makigbulag bakini kaniya. Og da dito nagbitbit og armas, nigawas pa ang biktima sa maong gitrabahoan ini apan kalit lang kining gipusil sa punteriya sa iyang dughan. Human sa pagpamusil daling misibat ang suspek sa wala matino nga direksyon samtang ang biktima gidali kini pagdala sa duol nga tambalanan apan gideklara kini nga nakabsan sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaron, padayon ang gihimo nga hot pursuit operation sa Butuan Police Station na 4 og nakikoordinate na usab kini sa silingan nga mga police station aron madakpan ang miikyas nga suspitsado. Atong tabuk-tabukan ang live report ni katrupang Lemuel Okay. Drug surrender nga natapos na sa iyang rehabilitation. Siko pag-usab sa bypass operation dito sa Surigao City. Atong siren ng live report ni katrupang Lemuel Okay.
5: na si Kup ang usa ka giilang street level drug suspect human sa gipahigayon nga hiniusang bypass operation sa kapulisan og Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA dito sa Navarro Street, Barangay Taft, Surigao City sa miaging kadlawon. Giila sa mga otoridad ang suspect na si alias Linjo, 33 anyos olitao, nagtrabaho isip usa ka steelman ug residente sa Purok Sais, Barangay Luna sa Maong Dakbayan. Sa gihimong investigasyon sa mga operatiba, nakumpiska gikan sa posisyon sa suspect ang napulo ka pakete sa gidudahang shabu nga gibanabana nga mutimbang og 7.66 grams ug dunay street value nga mokantidad ngadto sa 52,088 pesos. Na recover usab gikan kaniya ang usa ka itom nga pouch og usa ka 1,000 pesos nga papel nga gigamit isip mark money. Base sa gihimong pagsusi sa record sa kapulisan, nasayran nga si alias Linjo usa na diay ka drug surrendere niadtong tuig 2016 gani nakatapos na kini sa community based drug rehabilitation program niadtong biaging tuig 2025 apan mibalik ra gihapon sa iyang daotang bisyo og buluhaton. Sa kasamtangan, ang suspect uban sa tanang nakumpiska nga mga ebidensya anaa na karon sa kustodiya sa Surigao del Norte Provincial Police Office alang sa pagpasaka sa saktong kaso ug husto nga disposisyon sa balaod. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News. Express
0: Balita. Dagang salamat katropang Lemuel Pagalaran Ukay. Atong tabok-tabukan mga katropang, ito ang mga kaubanan yung mga radio station. Atong unahon ng XFM Jinsan, mag-oo mapatay human gidunggab sa kaugalingong bayaw sa Surala, South Cotabato. Atong gisayron ang live report ni katropang Cres Ligaspe.
6: Patay ang usa ka 76 anyos nga mag-uuma human giingong gidunggab sa iyang bayaw sa Barangay Dahay, Surala South Cotabato niadto nakalabayng adlaw. Sumala sa Surala Municipal Police Station, nahitabo ang insidente alas 7:50 ang takna sa bundag kundiin giila ang biktima nga si alias Leo. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga naglakaw ang biktima sulod sa ilang compound kabahin sa iyang naandang rutina sa bundag. Dihang kalit siya nga gidunggab sa iyang bayaw nga si alias Rico, 59 anyos nga trabahador. Nakahiago ang biktima og daghang sama dinunggaban og daling gidala sa Sox Surgeon Hospital aron matambalan apan gideklara sa doktor nga patay na pag-abot sa ospital. Human sa insidente katahong miikyas ang suspect padulong sa wala matino nga direksyon dala ang kinagiban nga gituho ang gigamit sa krimen. Daling nagpahigayon og operasyon ang mga pulis og bilabay ang pipila ka oras na dakpan ang suspect. Kasamtangang anaa sa kustodiya sa Surala Municipal Police Station ang suspect samtang nagpaabot sa tukmang proseso og disposisyon sa kaso. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa pagpatay. Aron magpabiling healthy karon ay magtuwarog Santon Plus Gold. Alang sa likay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, X-FM News. Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Chris Ligaspi ng X-FM Jinsan. Atong tabuk-tabukan ng X-FM Bugidnon kay senior high student si Kopumaan ng hulga sa pagpamusil sulod sa eskwilahan sa Camiguen. At yung gasayron ang report ni Rostom Villafranca.
7: Live report. Paslak sa presyohan ng usa ka 19 anyos nga lalaki nga senior high school student human kinigidakop sa kapulisan tungod sa pagpost sa social media og mga hulga sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Mambahaw Camiguen niadto nakalabay nga adlaw. Sumala sa report sa Mambahaw Municipal Police Station, nakadawat sila og taho mahitungod sa nag-viral nga mga Facebook post nga naghatag og kahadlok og kabalaka sa mga estudyante magtutudlo og ginikanan. Gipaambit ni Mambahaw Mayor Inigo Jesus Romualdo sa iyang official nga Facebook page ang screenshot sa post sa suspect diin kini. Nagkanayon niya walaon na lang ang eskwelahan og dili na hulatan niya makapamusil pa kini. Tungod sa kakuyaw, daling nagpahigayon og verification og cyber investigation ang PNP Camiguen Police Provincial Office oban ang Pika Gym Northern Mindanao. Nasuta ang tinuod niya tag-iya sa account og dali kining gidakop dito sa barangay Baylaw, Mambahaw at Tubangan sa iyang mga ginikanan. Voluntaryong niangkon ang suspect nga siya ang naghimo sumaong mga mga hulga. Sa karon, ang dinakpan ana-ana sa kustodiya sa Mambahaw Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Nagpahinom dumusab ang mga otoridad, ilabi na sa mga batan-on nga dili himuong komedya o joke ang mga bomb threat, pagpamusil o bisan unsang violent acts. Ang paghimo og online threats adunay seryosong legal nga sangputanan sa ilalom sa balaod bisan pa og kini giingong pagpanghadlok og binuang lamang. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Dagang salamat, katropang Rustom Villafranca. Atong tabok-tabukan, mga katropa, ang XFM Pagadian. Kaya naka-standby si Stanley Donias. Matod pa tigulang gipatay at ubangan sa apo. Gatres anyos. Atong gasayron.

0: Nga 47 anyos nga ang biktima naguhaan og lubi or naguhaan og lubi sa maong lugar. Rason nga kinigipatay sa suspek, ganun na napoy record kani Addo sa pagpatay. Ginugang pa sa aktibong hipi nga kaso nga murder ang ilang ipasangka batok sa maong suspek. Samtang minutaw nga planado og tinuyo ang pagpatay sa biktima at ubangan sa 3 anyos nga apo ni ini nga swerte. Matipangan na kadagan atong panahuna. Ning kasamtangan pa rin bang gikustodiya sa Tambuling Municipal Police Station ang suspek alang sa hustong disposisyon. Ang maong nga balita gyud ganadto sa Santong Gold Coffee Mix, nagapagapigara, nagapagwapong, nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagadian alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dagang salamat katrupang Stanley Duhinias ng XFM pagadian. Atong tabuk-tabukan mga katrupa si katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao kay 1.5 million nga marijuana na kumpiska sa duha ka sa gunsong bypass operation sa Ikuland Police Station sa Davao City. Duha ka high value individual arestado. Atong sa iron ang report ni katrupang Marvin Ibano.
3: Gikumpirma sa Ikuland Police Station sa Davao City nga anaa sa 1.5 million pesos ang kantidad sa gituuhang kinilo nga marijuana ug 18 ka disposable marijuana vape pens nga nakumpiska gikan sa duha ka high value individual drug personalities atol sa ilang gilusad nga sa gunsong joint bypass operation sa Barangay 76-A ug Barangay 19-B ning syudad. Unang na aresto sa Station Drug Enforcement Team bandang alas 12:22 sa udto sa Barangay 76-A si alias Kapa nga gikonsidera HVI ug top priority illegal drug personality kinsa nakumpiskahan ug 5 ka kilong gidudahang mga dahon sa marijuana balor 725,000 pesos. Samtang alauna 15 sab sa hapon sunod nga nasikop sa Barangay 19-B si alias Jaylord Bagyo kinsa nakuhaan sabog 4 ka bloke sa gituuhang pinaugang dahon ug bunga sa marijuana. Lakip ang 18 ka disposable marijuana vape pens nga nagkantidad og total 797,000 pesos subay sab sa standard drug price. Ang duha ka dinakpan susamang nakabalhog na sa prisuhan ug nagkatubang sa mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa mensahe, gibaruga ni Ikulan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar nga magpadayon kini sa ilang gipakusgang paningkamot batok ilegal nga droga uban sa tabang sa kaubanang ahensya. Padayon sab ni ining giawhag ang komunidad sa padayong pagsuporta sa kampanya batok ilegal nga droga pinaagi sa hinanaling pagsumbong kung dunay namatikdang susamang kalihukan uban ang pagpasiugda nga ang matag impormasyon o kooperasyon sa publiko dakong tabang alang sa hinanaling paghatag og aksyon sa kapulisan ug pagsiguro sa mas luwas nga komunidad. Mga katropa, aron karon kitang healthy magzantone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
2: Dagang salamat katropang Marvin Ibano. Sa katapusan pagtunol sa tuay nga detalyes balitang regional, atong tabuk-tabukan mga katropa si Lars Sanyol kay Tagum City. Nag-awhag sa publiko nga pabakunahan ang binuhing iring o ero kontra rabies. At yung gesayro ng report ni katropang Lars Sanyol.
4: Iawag sa Tagum City Veterinary Office ang publiko nga pabakunahan nila mga binuhing iring ugiro aron makalikay sa makamatay nga rabies. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang City Veterinarian PB Jane Milchor Espanyo, usa sa pinakadakong impact sa paghatag og anti-rabies vaccine sa binuhing hayop aron sila maprotektahan o mahimong protektado usab ang tag-iya o komunidad.
5: As we all know, usa siya ka zoonotic nga disease, meaning sakit siya sa hayop nga pwede mapasa sa tao. So isa sa pinakadakong impact nga matabang po sa ato ang pagbakuna is aside sa maprotektahan ng ato ang mga kahayupan, maprotektado po ta kita nga mga owner ng ato ang community, especially atong mga kasilinganan.
4: Matod pa ni Espanyo, libre ma-avail ang bakuna sa massive vaccination program sa CityBet nga gipagayon sa naglaing-laing barangay sa Dakbayan o sa ilang mga event nga gipartisiparan. Samtang abli usab ang ilang buhatan sa Energy Park Apokon alang sa mga walk-in gikan alas 8 ang tagda sa buntag ngadto na alas 5 sa hapon Lunes hangtod Biyernes. Adto na lamang matod pabayarang 20 pesos matag hayop og dugang 50 pesos sa miscellaneous fee. Libre usab ang kapon og laygate sa mga binuhing iring ugiro sa ilang buhatan. Gikinahanglan lamang magpabakuna og magpalista daan.
5: Mo ang ginapakusgan karon nangamuang.

0: population control pinaagi sa kapon ug laygit. And of course, padayon na nga mo ang awareness campaign no sa ato ang mga nagabuhi og mga hayop ug iring, dili lang sa rabies lakip na ang responsible pet ownership. So
1: gihatagan usab og katinaawan ni Espanyo nga magbaton og rabies ang iring ug giro kung kini mapaakan o makambrasan sa laing hayop nga adunay rabies. Apan kung bakunado kini, layo matud pa ang posibilidad nga mataptan og luwas sa peligro ang tag-iya. Apan iyang giklaro nga kung mapaakan sa bakunadong hayop, gikinahanglan gyapon modangop sa Animal Bite Center alang sa bakuna batok rabies aron masiguro ang kaluwasan.
0: Si rabies makuha raman pud na siya kung ang usa ka hayop mapaakan no og usa pud ka rabid na hayop, and kung protektado siya or bakunado siya, ang chances nga matakdan siya sa maong sakit is zero gyud.
1: Sumala sa datos sa Veterinary Office, 1923 ka mga barangay sa Tagum City ang natapos na sa massive vaccination. Kung diin mukabat na sa 14,000 ka mga bining iring o giro ang nabakunahan, o 67% estimated target sa populasyon alang sa tuig 2026. Pahimangno sa City Vet nga siguruhon nga tulo ka buwan pataas ang edad sa ilang alagang hayop, himsog o walay sakit, napurga na, dili buntis o gapagatas, wala nakapaako nakakambras o laing hayop o tawo sulod sa 14 kaadlaw o wala pa nakadawat o anti-rabies vaccine sulod sa usa ka tuig. Gihangyo usab sa City Vet ang Tagumenyos nga dili pasagdan ng ilang alagang hayop nga maglatagaw sa kadalanan aron dili kini makapurwiso sa uban, hilabi na nga wala pa impounding facility alang sa mga layaw nga iring o giro. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa Kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Dagang salamat katropa ni Lars Sanyol ng XFM Tagum. Dinhita baga katropa sa pagtunol sa kompletong detalye sa tuang balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Express Balita.
2: Nakighiusa karon ang Commission on Human Rights sa tibuok nasod sa paghandom sa National Press Freedom Day. Gihatagan og dako nga pagtagad sa commission nga ang gawas nun og independent nga pamahayag importante kayo sa demokrasya aron mahatagan og tingog ang komunidad, manubag ang mga naa sa gahom og mapakita ang tinuod nga kahimtang sa mga kabus sa mga sektor. Bisan pa man niini, gipunting sa CHR nga nagpadayon gihapon ang grabing paghagit sa kagawasan sa pamahayag sa Pilipinas, gani anaa sa ika-114 ka pwesto sa nasod sa 2026 World Press Freedom Index sa Reporters Without Borders tungod sa hinay nga hustisya alang sa mga biktima sa krimen sa hanay sa media. Gihangyo sa CHR ang kagamhanan nga unahon ang pagpanubag sa mga sadan aron matapos ang kultura sa impunity. Gikondina usab sa ahensya ang pagpanghadlok o redagging sa mga mamahayag dungan sa desisyon sa Korte Suprema nga ang redagging o vilification usa ka seryosong hulga sa kinabuhi o kaluwasan sa usa ka tawo. Girekomenda sa CHR ang pagpasa o balaod na magsilot sa redagging isip usa ka krimen aron maprotektahan ang katungod sa publiko sa saktong impormasyon aron mapalig-on ang proteksyon sa mga tigbalita sa nagpadayong nakig-alayon ang CHR sa Presidential Task Force on Media Security pinaagi sa pagpatuman sa Alis to Alert Mechanism diin direktang balita og ma-report ang mga media workers ang bisan unsang hulga sa violence bato kanila. Nanawagan usab ang CHR sa Kongreso nga hatagan og prioridad ang pagpasa sa mga balaod nga mga level og cyber level lakip ang mga balaod nun nga giduso sa mga congressman sama nila ni Brian Pua og Antonio Tenyo og Rinico lakip si Rufus Rodriguez og si Senator Loren Ligarda, Senator Jinggoy Estrada og Senator Erwin Torfo aron ilisan ang silot sa pagkabilanggo sa saktong civil remedies. Nagpahinumdum o nagpahimatngon usab ang komisyon batok sa baga balaod nun may kalabutan sa disinformation sama sa giduso sa Digital Media Anti-False Informations Act nga kung mamahimong lapad o dili klarong unod nga posible kini mo resulta sa self-concepts sin-sorship sa pagpugong sa kaugalingong pamahayag sumala sa CHR. Gikinahang lang mapanalipdan ang kagawasan sa pamahayag samtang giatubang ang epekto sa mga bag-ong teknolohiya sama sa artificial intelligence kun AI nga gigamit sa pagpaniid sa pagpakailap og mga bakak na informasyon. Samtang mga katrupa atong tabuk-tabukan ang pagtunol sa kompletong detalye sa balitang international. Atong gasayron ang report ni katrupang Kian Sibyal.
3: Balitang international.
4: Lusad na og usa ka lapad nga search and rescue operations ang mga otoridad human daling ma-report nga kapin sa 20 ka tawo na ang nawala tungod sa kalit og kusog nga pagbaha sulod sa nabantog nga Grand Canyon sa Arizona. Nahitabo ang maong aksidente human magbuhos og kusog nga ulan ang usa ka monsoon storm diin miabot sa halos usa ka pulgada nga tubig ulan ang natala sulod lang sa 30 ka minuto kining kalit nga bulok sa ulan mi resulta sa paspas og delikado nga bulog sa tubig, lapok og dagkong bato subay sa Bright Angel Creek og Phantom Ranch. Hinoon, luwas nga na-rescue og napaubos sa air evacuation ang kapin sa isinta ka mga hikers og mga residente. Gikan sa maong dapit, pinaagi sa dinalian nga tabang sa National Park Service og Arizona Department of Public Safety. Tungod sa kakusog sa baha, giguba ang halos tanang footbridge sa maong lugar. Tungod ini, temporaryo una nga gisarad-an nga walay saktong petsa kung kanus a pabaliko ng Phantom Ranch, Bright Angel Campground og North Kaibab Trail. Sa kasamtangan, padayon nakigalayon ang mga rescue teams ngadto sa American Red Cross aron maghatag og unang tabang alang sa mga apektadong pamilya samtang walay hunong nga gisuyod ang tibuok kilid sa sapa aron pangitaon ang mga pabilin pang missing. Nagpabilin paghihapon ang itaas sa flood watch sa amihanang bahin sa Arizona tungod sa padayong hulga sa umaabot ng mga pag-ulan nga mahimong magdala og dugang pagbaha og pagdahili sa yuta gikan sa pangpang. Mga katropa, para ang paghugno sa immune system malikayan, pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C nga dili hapdo sa tiyan. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Keanu J. Sibyal, XFM News.
3: Express Balita.
2: Dedehita mga katrupa sa pagtunol sa kumpletong detalye sa ito ay Balitang Sports.
3: Balitang Sports.
2: Dako ang pagpasalamat ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Con ang yantukang kay Soto Human sa malampusong duha kasunod-sunod nga kadaugan sa national team sa gipahingayon nga fourth window Viva World Cup Asian Qualifiers. Gihimo ang ni Con ang maong pamahayag human sa ilang labing bagong silyadong kadaugan batok sa Iran sa score nga 68-56. Matod pa ni Con, kung wala ang 7'3" nga si Soto, dako ang posibilidad nga dili nila mapukan ang ligon nga mga team sa Jordan og Iran. Nagsilbi nga dakong gamit si Soto sa Gilas Ilabina sa pagukod sa pagbawi sa team gikan sa 30 puntos nga biya batok sa Iran sa unang bahin sa dula. Usa sa labing dako og dili malimtan nga gihimo ni Soto mao ang iyang krusyal nga black batok sa Iran nga maoy misilyo sa sikit kayong kadaugan nga 82-81 sa usa sa ilang bagadula sa kinatibuk-an. Nitala si Soto og 30 puntos, 16 ka mga rebounds og 3 ka mga assist. Gidugang ni Kun nga dako kaayo ang nahatag nga contribution ni Soto ilabi na sa nga wala nila makauban ang ilang sinaligan nga na neutralized player nga si John Brownlee sa maong sangka. karong umaabot nga bulan sa Nobyembre. Ang sunod nga ratsada sa Gilas Pilipinas diin, makatigi nila pag-usab ang Jordan og ang Syria. Santang sa tuang nga kumpletong detalye sa balitang showbiz.
3: Showbiz news.
2: Nagahimo og kasaysayan ang pambato sa Pilipinas nga si Margaret Briton. Human niya nakuha ang labing unang korona sa nasod isip Miss Enter Global 2026 Coronation Night nga gipahigayon dito sa Bali, Indonesia. Nakuha sa pambato sa hatag sa host country nga si Nabila Felinia sa Indonesia ang titulong first runner-up, samtang si Nicole Michels sa Australia ang gikoronahan usab isip second runner-up. Gawas sa maong dungog, nakuha usab ang mga special awards alang sa alang kang Briton, diin iyang nadala pa uli ang upat ka mga dagkong gante, ang Star Conic Award sa Oga Social Impact Award, National Costume Excellence Award og ang Dinner Dress Award. Sa wala pa ang ihang kalampusan sa kalibutanong intablado, si Briton na ilhan sa kalibutan sa nasod diin misalmot siya sa Miss Bicolandia 2022 isip representante sa Tabaco City, Albay og mitapo sa ikaupat nga dapit, samtang sa laing bahin nakuha usab ni Daria Telyukan sa Kazakhstan ang titulo, gisundan ni Mini Aurora sa South Asia ang first runner-up og Sudwa de Giusa sa South Africa ang second runner-up. Alang usab sa 10th edition sa si Christian Hernandez sa Cuba nagarena, samtang sila si Valeria Lopez sa Mexico og Katarian Correria sa Portugal ang nakakuha og first og second runner-up sa maong dapit. Diyan magpalkan sining Pilipinas basta mga pageant tayo sgutan. Pero siguro og naay mga kuan. Og naa siguro yung mga pageant, mga katropa, or mga contest, mga kaigsuunas, korupsyon.
5: Ayaw!
2: Wanay, dili na dagoon ng Pilipinas, mga katropa.
5: Ayaw!
2: Pero saan nagkaroon? Naay makamugna, mga katropa, nga doon ay contest sa flood control.
5: Ayaw!
2: Wanay, di wanay mo kalaban, mga katropa, kay daugda ang Pilipinas. Mauna mga katropa, nga nagyod ang mga hitabo, no? Pero at least nabawi mga katropa kay ang Pilipinos, ang Pilipinas mangod mga katropa, di basta-basta ang mga talento ni ini, no? Nga nagyod na mga katropa. Mauna mga katropa, no? Maukadto ang mga balita na to din nga adlaw gabartes mga katropa. Apit sa 1 sa Setyembre tuig 2026, gikan sa balitang lokal, regional, nasyonal o international sports o showbiz mga katropa. Mayong morning kang Putig Manok, ha? Mayong pagpaminaw o kang Brandon Santisans, mayong pagpaminaw kang Marivet Pahulas. Good morning katropa, mayong pagpaminaw. Labi na sa akumpana si Junjun Tolibas Jr. diri sa may Labaw Esperanza. Kang Windelin Kanikon, good morning katropang Junji o kang Tristan Yath Gulay, mayong pagpaminaw. Mga katropa, at ang isab ninyo ang musunod nga programa, ang Bulsay, alas 7 pengon sa may alas 9, pinagi ni katropang Ray Sora Vasquez o katropang Ray Lim, ni katropang Limuel Ukay. Niya, siyempre po, mga katropa, mga tigpaminaw, awa naman kita'y igong oras sa ito ang pag-uban-uban. Mga katropa, kung partner sa Pikas Lawa, katropang Melanie Duran. Okay, siyempre, mga katropa, ang among administrator katrupag Ali Vicente nya ngamo ang controller sa among Facebook pages katrupang Limuel Okay, among station manager katrupag Rizora Vasquez, ako mga kaubanan katrupang Ria Alinton, katrupang Ian Sivialo katrupang Harvey Ramis. Mga katrupa inyong bata-batas kanginan, manamilit o bagaingon diha kaninyo dalaygon ang Diyos hangtod ugma na po sa itong pag-uban-uban dinhi sa ito ang tulumanon. Mayong buntag ka na itong tanan, probinsya sa Agusan del Sur.
6: XFM.
7: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, inchi o dinhi.
8: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
9: Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ano yun? Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
8: O siya man, imo pangutana.
9: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
8: Bisin, ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
9: Mabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
10: Exciting!
11: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ώρα σκατρούπα αλλά City Jazz.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Bullseye! Bueno, mga katrupa, dura kito ay 11 minutos na nakalabay sa alas 7. Good morning! Bullseye! Bullseye! Okay, kumusta? Kumusta ka muna nga kayo na? Adlaw nga Martes, mga katrupa. Unang arangkada sa bulan sa Setyembre, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Tawag nila ni Katrupang Lim nga Bierman.
2: Mm-hmm.
0: Oh, basta kuno Bierman, kuno maanagi kuno ni ang panahon sa Kapaskuhan. Kantong mga kaingsuunan na to nga magsaulog sa Pasko. By the way, mga Katrupa, welcome ka muna usab sa itong tulumanon. Kininausab ang programang Bulsay Hangtod Kita, alas sa 9 sa buntag. Kami ang inyong mga Katrupa, Katrupang Ri Celeste Surabascas.
2: Kiniusab si Katrupang Limwell Ukay.
0: Bulsay! Bulsay! Mga katrupa, itong tulumanon ay kalimot at kinismayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Ay kalimot nga usas mga produkto nini, mao ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule na ilhan o napamatudan na nga kini maayo gayod sa atong panglawas labi na sa pagprotektar batok sa mga balatian. Gawas ni ana maayong gamiton mga katrupa kung duna kanay mga balatian aron kini mao usay magpahupay dinha sa imong gihambin-hambin nga sakit sama pananglitan diabetes kini nga diabetes nga sakit mga katrupa high blood. Sulay ganin ninyo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Iyakin ni sa Yes to Health Incorporated. Kanunay nanawagan ang Yes to Health mga katrupa nga dapat kung mo palit kanin ay ipaklaro gyod nga produkto gyod sa Yes to Health. No? Kaya masigtagaan kaglaing Santon. So pagita alam ang kana sa mga butika nga doon sa inyong dapit. Karong mapanahon na dari sa itong stasyonan mga katrupa, wala pa itay stocks. Amorang i-anunsyar kung doon na ay miabot dari sa itong Sibiyaan para dili ka mo mahago nga kanunay magsaka dari sa itong Sibiyaan mga katrupa. Bueno, 13 minutos na kalabay sa alas 7. Once again, good morning ninyong tanan din ha mga katrupa. Alright, mayong pagpalikay-sikay sa tanan na itong mga kaigsunan nga namahaw karong panahona. Alright, karon nga nausab din ha sa mga negosyuhan, mga trabahoan, sa yura naka-abot sa ilang mga trabahoan. Good morning ninyong tanan mga katrupa. By the way, ang ato usab tuluman na isab kalimot di ay nga hatod kini sa Agusan Lending Corporation mga katrupa. No, kung nanginahanglan ka diha og financial kay lagi do na kay gamitan ala busita idayon mga katrupa ang Agusan Lending Corporation kay sila nag-offer kini sa palon no bisita sila diri sa San Franz na din ha at bang sa San Francisco Gymnasium unya diha sa may Bayugan City mga katrupa na usab sa Proctress Barang Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gani mga katrupa, nag-hiring ang Agusan Lending Corporation sa account officer. Katong itong mga kaigsunan, nga nangitag trabaho, opportunity na rin. Mas maayo kumpasin ninyo, bisitain ninyo ang San Francisco nga branch mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Usbon ako ang ilang address diri sa San Franz. Naa sila diha atbang sa San Francisco Gymnasium. Diri lamang yun sa San Francisco mga katrupa.
3: Bullseye!
0: Ato nang itimbaya ang ato mga kagisunan nga nagtanaw sa itong live sa pagkakaroon. Mga katrupa, by the way, katong mga wala maka... Okay, maka... online na pwede ka mo makakutay, pinaagi sa pag-participate sa inyong mga opinion, reaction, mga katrupa. I-text ka na sa atong numero hotline 0919-793-1893. Mauna itong numero, mga katrupa, na pwede ka mo magpaabot dinha sa inyong mga mensahe. No, usbon ko 0919-793-1893. Usab ang atong mga Facebook pages. Ito mga igala na itong kanunay na asa online. Alaablihan na yun lang itong Facebook page. Una, ang XFM 91.3 San Francisco. Usbon ako ha, XFM 91.3 San Francisco. Alata na awa din haa, o pwede mo mag-comment aro mabasa o sa matagaan na itong pagtagad ang inyong mga mensahe diyang napita, mga katrupa. Alright, be. Wala pa yung nakasulod, no? Sa atong kining computer, pero doon na lang yung mga nagtanaw. Mm-hmm. Sige, tataw na ito lang tanawon kung kinsa ang mga nagminsahe diya sa imo katrupang Limwell.
2: Mm-hmm. Adere si Madam Carmen Pataho, naminaw daw siya gradyo karong orasa katrupang Ray.
0: Nakaradyo si Ma'am Pataho, no? Good morning ni Mudiha.
2: Siyempre, napodre si Wendy Lynn Canicon. Salamat sa pag-share, Madam.
0: Good morning, thank you very much.
2: Siyempre, why absent po ni si Madam Gloria Malala Apelo?
0: Di good, basta-basta ni sila. Oo, why absent, no?
2: Di ang repita sa may Bayugan City.
0: Mamurize bitaw nato na ilang mga address. Kaya may mga absent.
2: Napodre si Langlang Asis Colintas.
0: Good morning, katrupang Langlang.
2: O siyempre, si Carmelo Limosnero.
0: Oy, katrupang Carmelo, good morning. Kumusta ka na din ha sa may Lapinigan? Itong higala din sa may Lapinigan.
2: Ingon niya, nakaloon daw siya sa ENSSS.
0: Oy, nakaloon. Asa man siya nagloon? Sa Agusan Linding?
2: Sa Agusan Linding siguro.
0: Mudawat bayan na sila kay... Kuha mo na siya kining collateral loan, no? ESSS. Congratulations sa katrupang...
2: Carmelo.
0: Carmelo, ha? Ala, sige. Thank you so much. Then... Be, kinsa pa niya itong mga kagisunan. Di ausap si katrupang Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Good morning ni mo niya katrupang Brando. Thank you so much. 18 minutos na sa itong orasan na katrupa. Matod pa nila nga ang pagsulod sa beer months, usang ka laing challenge na po, no? Pero everyday man ang challenge, katrupang Limwell.
2: Correct.
0: Lami lang kita paminahon nga naan na to sa beer month.
2: No.
0: Okay, September naman mga katrupa, di ba? Di ausap si katrupang Nining Garcia. Good morning naman niya katrupa. Morning mga sir. Naminaw ko, bisag naglaba. Dili basta-bastak si katrupang Nining.
2: Mao.
0: Ala, sige, mayong pagpaminaw. Enjoy lang diha sa pagpanglaba, katrupang Nining ha, para dili kapoy ang atong una-una kay kinibitang mga trabaho nga kapoy katrupang Limwell.
2: Correct.
0: Ato lang yung ilab, higugmao na to itong mga trabaho kay para dili tamo abutog kakapoy.
2: Yeah, sabay sa pagpaminaw XFM.
0: Sabay sa pagpaminaw sa itong XFM.
2: Pada paandaron yun perminti ang radyo sa balay. Kaya bisag maginusara ka, naagyog kay kauban.
0: Naay kauban. Mangumusta ka nunay. Sige, mga katrupad, ato kong lakbitan kini mga issues sa itong palibot diri sa itong lokal. I know nga pipila kaninyo nakahibalo na nga diri sa itong lugar mga katrupa dunay nawala nga ginang unya ganon siya kundi nga nawala katrupang Limwell.
2: Taga-awa ni siya Prosperidad ang biktima.
0: Ang biktima, ang babae.
2: Ang iyang kalibin, niipon mo ni siya sa kalibin, taga-tagapwa.
0: Taga-tagapwa. Yan. So, anyway, ato na yung sigutan nung natataon mga katrupa, gumikan kay ang nawala mga katrupa na unsang pagkaunsa ang nadiskubrihan nga gilubong di ay. Normal, o gilubong, kapatay ka.
2: Correct.
0: No? So, atong hiskut-hiskutan niya sa atong pagbalik, kalabutan ini. Niya...
2: Ngilingig ni nga krimen, katrupang Ray.
0: Oo, ngilingig kayo ni nga krimen. Nga nung actually, ang nagbuhat rabag yun kay... Ang iyaraw sa partner, matod pa.
2: Pareha sila, senior citizen.
0: Mga senior citizen. Mm. Ngano man na? Unya, sa next topic, mga katrupa, silos po niya po related.
2: Mao.
0: Ato sa kaninaon kung silos bagigahan eh, no? Subay sa itong nakuha ng report. Kamu niya, basi mag-silos-silos mo, kanain yung silos na mga katrupa, tunin na na.
2: Mao.
0: Nga mawala na kay, delikado pa di ayog mo paingon kita niya ng...
2: Krimen.
0: Krimen, Ginoo ko tabang. By the way, 20 minutos mga katrupang nakalabay sa Lasal City ato kining lakbitan. Mubali kita human sa pahinomdom diri sa tong Sibian.
3: XFM.
4: Gikan mo kag Japan?
5: Oo. Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog nga uyab nga Hapunisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
4: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
5: Kukara.
4: Ah, kanang lubi.
5: Kagura.
4: Kanang cute.
5: Aw, oh, akura.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, alas 7:27 mga katrupa, diri sa atong orasan. Og kininga oras usab dalit kini kanato sa premium D3 softgel capsule. Ang premium D3 softgel capsule mga katrupa, mausab kini ang nag-abag ngadto sa matag individual o diri kanato mga katrupa aron mahatagan kita og kusog, no? Lawas gani nga nagluya-luya mga katrupa, abagi kana sa premium D3 softgel capsule aron mabalikan kana sa kadasig o kabaskog, no? Pangitaan lang nini sa mga butika mga katrupa ang premium D3 softgel capsule nga iagapon sa Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye.
1: Alright, dirita mga katrupa sa kining nahitabo nga krimen diri sa atong dapit, partikularmente diha sa may barangay Tagapwa. Barangay Tagapwa mga katrupa, diliti aw ni katrupang Limuel kay dugay-dugay na ni nga wala di ay. No? Niadto pang Hunyo 27 mga katrupa. Nakaplagan Agosto 28 na. Dugay-dugay na, oh, pila ka bulan na?
2: Duha
1: ka bulan.
2: Kung wala ni gi pugos yun og pangita sa mga anak kay kining biktima naman din ni mga anak. Murag na balo na siguro siya nga naminyo og na si Kalibin nga taga-Tagapwa. Gipalakaw man ni nga nilayas.
1: Nilayas.
2: Oh. Gani apil sa na-recover dito katropang Ray kay na sundan mo nato ni. Kay gipalakaw man nga nilayas, apil patong mga sinina niya, giapil og lubong dito ang katong
1: lubong.
2: Naman ni sila tindahan nga gamay, apil ang mga tinda.
1: Apil ang mga tinda?
2: Oh, kay para gyud nga ingnon yun sa kalibin yun nila, yes.
1: Niya gidala mga tinda?
2: Oh, giapil dito og saking. Muna na kakulba, ngilngig kayo.
1: Okay.
2: Muna na kadugay nahibalan nga sira da po yung naglubong.
1: Ah, ba't yung video na to di haming? Katong... video at I mean, katong interview nga gikuan ni Ray basing na ato na og na kay na upload din ha atong i-play pero wala ato na lang isgutan. By the way, mga katrupa, kining mga involved ni ini nga krimen usa ka 60 anyos. So kuan na kining
2: senior citizen
1: senior na Ray. Niya ang babae ni, no? 60 anyos. Sa nasayran po nato nga kining lalaki medyo magulang.
2: Correct.
1: 68. Okay, 68. Now, Hunyo pa nawala, doon na yung mga kabalaka kay laliman ka Hunyo pa, 27. Nya, pipila na ka mga simana, bulan, mga katrupa, wala gyud. Kinibang sinyalis nga ang nawala mga katrupa naara sa mga relatives.
2: Correct.
1: Normal kung kumawadaan ka o kining kabanay at tumanato pangitaon kung naabadya sa inyo at mga relatives o mga higala.
2: Wow.
1: Pero wala mga katrupa. No? Nya, naun sa maning nakaplagan man katrupang Limuel, gumikan kuno sa usa ka kining sa mani habol ba ni or nga nakadugo or katong tila mga katrupa nga nagkadugo. Munya normal nawala man unya magakita kani anak nga butang nga dunay lamas dugo. O di na gyud maghilo na nang atunahon ang katrupang Limuel, wag panguta na gyud.
2: Mao.
1: Niya, mao man na. Ang nahulog ligon pa man sa paglimod, mao tong gipugos, mato pa ha, gipugos. Gani. Gikulatan eh.
2: Correct.
1: Murag na pa man sa ospital siguro?
2: Oh, base sa report, na pa sa ospital.
1: Na pa sa ospital.
2: Kay gikulata sa mga anak atong babae, biktima.
1: Unya, gumikan sa pagkulata mga katropa ni gawas na gyud. Ni Bulgar na.
2: Ni Angkon.
1: Ni Angkon, matod pang ang nawala, iyang nahinaikan.
2: Bullseye. Ibunalan ba ito gahi nga butang? Base sa mga report?
1: No. Sa pag-angkon nga ito sa pulis, kay giimbestigahan man ang sabkiri, gawas nga kato mga anak nga gipugos yun siya nga gipatugan kong asa yun. Di naman yun madala katrupang Lemuel kung ang anak maoy mag pangita na yun doon niya magkakita o kining ebidensya nga doon ay nagkadugo o doon ay lama nga mga dugo. Dinha sa usa ka pila, normal, duda na yun ka diyan nagsakto.
2: Mao.
1: So mga katrupa mo to, hantong nga na na-record sa kapulisan mga katrupa nga giangkon ni ining suspect nga matod pa iagyod nga gibagbagan budalan.
2: Correct.
1: Sa gahi nga butang.
2: Dita sure ani katropang Ray kung gibunalan na basi gitigbas pod kay base sa report ni Ray nawala ang isa ka bukton. Wa na appeal dito sa lawas paglubong.
1: Pero duda ko ani katropang Lemuel tigbas gyud.
2: Tigbas pod.
1: Ako ning pagduda kay ngano man kung bunalan mangug ka
2: bunog lang.
1: Ang possibility ana kung maigo ka sa lawas, dili kayo na musirit ang dugo. Ma'am. Gawas kung ulo. Pero kung ang ulo, di po naingon nga mag-antunas mga tila.
2: Correct.
1: Pero kung imo ng tigbason, normal, tapsik yun ana. Kanat yun ang mga katrupa na karon kayo dito sa usang katila na mamahid yun ka. So, dakong posibilidad ni nga nigamit ko ni siya kinigipan. Kay kung bunal ra, but lang. Pero anyway, ang resulta is namatay mga katrupa right after sa pag himo niya na nagkalot matod pa o gilubong kini sa kaladmon nga kinsing ato arang kalawang mura po ning
2: kuansya ka ng gikan sa ilang balay 15 meter to 20 ang gilayon distance siya. Pero ang
1: kalabutan.
2: Ang kalaw mo na ni dito
1: sa dili kabutan ang kalayon.
2: Ang kalayon lang.
1: Okay, og magkabot kag 15 at 20 meters. Ara na uma.
2: Ug sira usa hangak.
1: Usa. Oh. So, dito gidala sa kalayon mga katrupa gikan niya yang panimalay matod pa sa 15 at 20 meters. Medyo
2: wala diha siguro sa kalsada.
1: Oh, layo-layo pud no.
2: Anak guro mo.
1: Kay og maglibot-libot ra kadiha sa maong balay. Unya walay timailahan diya mga katrupa nga doon ay mga gitaguan katong babae. Kung anak ka sa balay, wala ka kayo makita. Pero kung 15 at 20 metros katrupang Lemuel at tukasaunahan,
2: nakasagbutan pa yun.
1: Nakasagbutan pa na matago yun.
2: Correct.
1: Kaya nga no, wama yun diba katrupa makit o wala yun niya siya mutugan.
2: Correct.
1: Diha naman siya na, dili naman na nadiskubrihan, saan din mutugan na siya?
2: Oo.
1: So, mauto, nahinaikans mga anak katrupang Lemuel, ospital po siya. Nya, normal. Dili manikulata siguro nga, kanang normal nga pagkulata. Siguro, naginig ko, kapungot, kasuko, o kumahimo gani.
2: Patyon po. Correct.
1: Bisan kinsa siguro. Imong ginikanan mga katrupa kay mga anak, mga nagkuanan eh.
2: Base sa kabanay, palangga daw to niya itong suspect at itong biktima kay ginaliguan kayo daw.
1: Amo ba?
2: Oo. Mauni nga, sakit yung kayo sa kabahin sa kabanay.
1: Katrupang Lemuel, maumang gani din ha, nga doon ay gaingon nga silos ang hinungdan.
2: Mao.
1: Mabuto ni nga ito ni gilakbitan mga katrupa do, usan ni ka dako nga informasyon mga katrupa diri sa tong palibot nga krimen laliman ka mismo mga katrupa ang kagalingon nga live-in kay kuan man eh di man sila kasado.
2: Correct.
1: Kay doon na naman yung mga lain-lain nga pamilya niya nangabalo na siguro ni sila.
2: Posible.
1: Niya mauna nag-ipon sila. So, palangga, kay kung mauho na katrupang Lemuel linliguan noon sa patinha, super palangga. Na lahi rabagod ning atong emosyon mga katrupang grabe good ta, obsessed good sa usa ka tao. Makalimot na taba nga, maski ang mga butang nga kining matarong, unya, magkakita gani kaglaing binuhat, tungod sa imong hilabihang gugma, mubati gud ang pag-uros-uros sa kapungot kay lagi magsilos. Dili pa ka probe kung silos ba gyud, pero usual katropang Lemuel kini mga samaan eh silos magyud nya napatikdan kuno sa mga kuan katropang Lemuel kining mga silingan nga kini sila mag-away-away
2: maglalis.
1: By the way, kining sama ni ini mga katropa, kita nga mga silingan, angay, bagiha kita mga inlabot. O sanis mga pangutana, mga katrupa, nga kung doon na tayo mga silingan nga kanunay, mag-away-away, kasagari ba yan ito, moingunta sa atong isip nga problema na nilang magtiayon? Di na tayo mag-apil-apil niya na. Bullseye! Pero sama ani nga krimen, nga diin nawala, normally na katrupang Lemuel, o dili na makita ang tao na agad na mupaingon nga mag-isip ta, ning layas.
2: Correct. Or ni uban uglain.
1: Nilayas na, wala kaantos kay sigig away-away.
2: Mao.
1: Pero kini pinasahi ni siya, kaya nasubraan gud ay, wagad mo layas. Pero gipatoo nga, milayas.

0: kita lude.
1: Aturne.
0: Oy, nganong na magadesa ko ang law office?
1: Aturne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko aturne, oy. Samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido, de, kap?
1: Lubot.
0: Okay. Kaya kung bungot, ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwanag yun ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod

0: lindog kay gabinuha na kong TL. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Lindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang sislipin.
1: Sislipin, tanggal ang pain. Fast and safe. Sislipin. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, padayon tama ka trupa. Doon nagitay alas 7:46 diri sa itong panaguban. Og kiniusab nga oras mga katrupa gihatod sab kini kanato sa lamian nga kape. Kaping creamy og maayo kaayo gumikan kay dunay gi lakip ni mga katrupa nga makapahamis, maka panlooking young. Gumikan lagi ni ining glutathione og collagen. Asa pa kaniya na? Lamian na daan ng kape mga katrupa. Sigurado gi ka mapangita gumikan kay creamy kini, no? Healthy coffee. Maorgan na pinakamaayo na to. Basta mga pe ganito mga katrupa. Healthy coffee dapat. Dili na mga pita sumabot na ginabitis na ta, no? Santon Gold Coffee Mix. Makapagwapo, makapagwapa. Kay dungnay gilakip nga glutathione og collagen. Barato raman eh, no? Atong pangitaon kini sa atong mabutika usap. Bullseye. Atong balikan mga katrupa ang atong panagisgot kalabutan ni ining krimen nga diha sa may Tagapwa. Nining nga 60 anyos o 68 anyos mag-live-in partner nga may resulta kayo din taon sa pagkutlo sa kinabuhi o dili gyud normal katrupang limwel gumikan kay gawas nga namatay gi lubong pagyud kini. May gani kay sagrado gining kinabuhi ba kay wala gitugot sa panahon nga ilubong na gyud sa kalimot.
1: Mao.
0: Gumikan kay nadiskubrihan man katrupang Limuel nga ang pateng lawas di ay mismo ang iyang kalibin maoy nagpatay o gilubong di ara palibot sa iyang panimalay. Mga katrupa, ang kasamtangang sitwasyon sa nasayra na to kagyatuan manala nila ni katrupang Ray ang kining suspek na sa ospital. Gumikan sa paghiagom sa mga bunog nini. Ang nakagubot lagi na katrupang Lim sa video. Nag-away good day.
1: Nakahan siguro ni uban nila gahapon.
0: Nagkagubot naman ang iyang kuan gining panimalay.
1: Okay.
0: Silos man kuno ang hinungdan. Matod pa hinungdan mga katrupa now. Unsa man gani silos oy? Kini magsilos ko trupang Limuel, gusto niya nga siya ragyod ang tagag-atensyon niya. So, limaw mo na. Magsilos ang usang katao gumikan sa gugma.
1: Mao.
0: Magsilos ang usang katao gusto kay dapat siya ragyod ang tagag-atensyon. Sama sa bata, mga trupa, magsilos gumikan kay gusto ra siya ang tagag-atensyon.
1: Mao.
0: Pero kasagaris mga krimen nga hinitabo ang mga nalambigit sa gugma-gugma, ang mihamtong sa krimen mga katrupa kanunay nakakutay guning pulong nga silos.
2: Bullseye.
0: Lami ra ba ang tana paminahon katrupang Limuel kay kanang og pangutan-on ang maong tao nga maoy suspect alab niya na sama sa mga ingon nga iya ganitong pinanggag kinaliguan. Anong kinaliguan mo po? Naon siya di ay?
1: Basing naigibati.
0: Naigibati siguro, no?
1: Mm.
0: Kana, sign na siya nga love niya. Og dili tiaw mga katrupa. Normally, pag grabe na yun ang love, dili na lang siya gusto nga naapoy magsinamok pa sa iyang love. Masan kinsa? Kanunay naman tayo nakadungog mga katrupa. Pag nagani krimen, nagsilos. Pero, by the way, sama ani nga problema mga katrupa, dili man kong sa ilar ni. Even kita, apektado ta ni ini gumikan kay naamantay huna-huna o kasing-kasing.
2: Bullseye!
0: Mauna nga, kanunay na to isilisil sa alimpatakan mga katrupa nga kining silos, dili pa na to ni maprove ha? Kining kalabutan sa krimen nga diyas may Tagapwa, pero bisag sa atong pagpangutan na mga katrupa kung unsang yung motibog, anggulo, mauman po yung nabutyag nila.
1: Silos.
0: Silos. So kung naay problema sama ani sa relasyon tungod sa silos, ang una gyud nini walay magapahupay dapat magistorya sa.
1: Correct.
0: Maminaw. Da time nga magistorya, paminawan pod.
1: Mm.
0: Magistorya og dili ang kasako ang ipatigbabaw, please. Kapila na ko kadungog nining miabot gyud sa krimen gumikan nining silos. Aside yan, mga katrupa, kung hilabihan na yun ang kasukob, distansya sa, para di mo hamtong sa kapintas ning, kanang di pa ito mapugna na to? Usually, ang lalaki rabag yun, katrupang limuel. Kadaghana sa mga lalaki ba di hanga, mugamit yun silang kusog?
1: Mao.
0: Umahina ka ang taon ilang kalibin. Or, what I mean, amahinay ka nilang partner. Disgrasya.
1: O kirag kinumura ra niya gamitan ng hinagiban.
0: Correct. Well, anyway, di man po na tumupungan mga katrupa ang taong mabati sa silos. Pangunta na sa imong kagalingon, basig ikaw na minaw din haakaroon nga, usaka nga, naakaanan nga pagka siluso or silusa.
1: Ma.
0: Mga katrupa, di ikod na mo paingon mayo. Tagaay gyud na ninyo og panag-istorya katropang Limuel, mag-istorya gyud kay naa man ay rason nganong nagsilos ka. Unya both sides magkuan ba kining magbantay na kung kung pananglitan ang resul ang nahimong hinungdan sa silos, gisilusan, istoryahin nuno na nganong nagsilos ka man. Unya kana nga butang ginha nga kabalo ka nga kana di ang isulusan likay gyud. Na ikaw pud nga magsilos sa na-feel na nimo nga naglikay na siya, ay pud pagpalabi kay basig ikaw na lang pud kanunay ang hatagag atensyon kay para sundon ka.
2: Bullseye!
0: Kay kini man kong panag-uban sa relasyon katropang Limuel, labi pas magtiayon, dapat manggod, both sides, magsinabtanay. Kay kini naitabo nila mga katropa, sumala sa nahimo nga obserbasyon sa mga silingan, nagsigin na sila away-away.
1: Wow.
0: Well, kung di nagyod makaya mga katrupa, magpatabang. Kung sa may tabo niya sa mong kwano, ingana na magkunan siya, ay, ayaw ninyo kumkumain tao ng inyong emosyon, okay, gusto ragyod ninyo mga katrupa, kanabang sulbaron ang kagalingan, kay kinirabang silos mga katrupa, kasagari nag-uban na evil.
2: Bullseye!
0: Panuway! Wala may lain yun yan na. Kaya di na rin ba maminaw nagtambag ng silos? O tambag lang hapsay, tapyas lang. Di na makadulot pero naanag yung pipila nga mo, tambag yun ba? Aron matauhan ang panimuot. Basin og makuhan pa, makahunauna pa kay maumalagi na. Kining silos, wala naman eh, kuha naman eh, punto por punto, wala na sa saktong pamuot. Magpatabang na lang ta mga katrupa kung ikaw na agyog ka ni anang imong kasing-kasing nga masiluson. Kung gusto ka nga mahimong ligon pa ang inyong panaguban, pagpatabang na lang sa inyong pamilya, patambag. Kay usani nga maka-express ka sa imong hunahuna bitaw nga nung ingani man. Ayaw ninyo kay mura magsakit na manguna ingani mga katrupa o imurang kumkumon o imurang daladalahon na magkriminal pa ka na. Wala ko lang makita niya na mga katrupa nga mamahimong safety kita sa mga naminaw nga naagyod niya sa kasing-kasing nga ng silo-silos in town. Kung di na ganyan ninyo makaya mga katrupa, patambag na lang. I-share sa inyong kasaligan nga tao mga katrupa ang imong problema niya ng silo-silos kay para matagaan kapag idea. No? Kay ang pagbasol rabag yun, kasagari yun na katrupang lim, naagyun na kaulahian.
1: Correct.
0: Matudpas in English, nga repentance comes only at last.
2: Bullseye!
0: Katropang Tristan, Yat Gulay, good morning ni Maria Boy. Salamat sa pagsunod. Di apon si Katrupang Puting Manok. Good morning, Katrupang Puting Manok. Di apon po nag-text. Diri anako, mga Katrupa, nga cellphone number. Kinsa man po ni. Good morning ni mo diha. Always kuno siya na minaw. Cellphone number 0917. No? Ending 466. May muntag ni mo diha, Katrupa. Sige, doon na kita'y 4 minuto sa malang mga Katrupa. Ang Alisir Mahidangat, ang Lasutso. So, at least man lamang ato na ning gishare ninyo mga katrupa kay sayod kita isip tao kining silos-silos manggod nga pagbati. Halos kita niini mga katrupa na ata na niining tanan. Ang ato ba lamang wa may lain makahupay niya na maugid ang panag-istorya sa mag-partner.
1: Pero duga doon na po yung gamay nga ikadugang katropang re. Kay kadaghan naman din na dunggan sa mga silingan nga kinakulata ang babae, ginapasakitan. Pwede yun sila mo report no sa atong mga authority. Kay na ay kaso ining, kining kita ba o vowsi? Violence against women and children. So pasok ay ni, pwede yun mapasakahan unta o kaso ang kining lalaki, ng katong suspect.
0: So far... Kung kanunay na gud na hitabuog ang babae usab ka tropang lumo ni si Sid og willing.
1: Pwede gud na siya.
0: Oh, pananglitan karon na kamo din ha ginapasakitan kamo diha mga kababayenan. Ang pinaka resort niya na pagbasa ka og kaso. Ang pinaka dali gud nga i-adapt. Kanabang pwede gud kanabang ang pulis maka-receive niya na sa impormasyon nga sa dihang isumbong katomatik na mga katrupa sensitibo kining bahosi. Ang pangutana lang diha katrupang lem isip kita mga kining mga silingan nga nakadungog o nakakita nga naisama ani nga panghitabo mga katrupa. Nagpakabana ba ta? Kay actually na ang gubot or ang panaglalis diyas pamilya, isip ka ng normal nga lalis pamilya, di magunaan na to kanunay katrupang limuel ma...
1: Likayan.
0: What I mean, kanabang kung silingan ta, dili na to na...
1: Pakialaman.
0: Pakialaman sila. Unya, normal ang panaglalis. Kung dili, good na siya maintain, masabot na to nga away pamilya.
1: Okay.
0: Pero kanunay na lang yun magpasakit katrupang Limuel, siguro...
1: Di na yun na maayo.
0: Kita siguro silingan mga katrupa.
1: Kinahala na yun i-report. Mutabang.
0: Pwede ta magpakabana?
1: Pwede kayo.
0: Okay. Ang posibilidad po na wala lang musumbong si babae kay...
1: Mahadlok.
0: Mahadlok. O wala po siya kasayod sa iyang katungod.
1: Oo.
0: Aside niya na mga katrupa, wala po siya musumbong kay lagi antos-antoson lamang kay nahigugma.
1: Oo.
0: No?
1: Basig mo work pa ilang relasyon.
0: So maulagi na, it's all about silos. Nga diin ang silos mga katrupa o dili na yun mapugnan o dili na yun na siya matabang pa, mupaingon yun na siya ngadto sa krimen. Alas 7:59 sa itong orasan mga katrupa. O sama sa Gapon, balik kami humas painom-nom diri sa itong Sibian. Stand by.
3: Bullseye X FM.
4: Kung kinsa imo idol?
5: Si ano si Iggy?
4: Schwarzenegger?
5: Ano? Schwarzenegger?
4: Giyon sa spelling daw ba?
5: Ay kwan pitaw si Chichliman. Ako ay idol.
4: Si Chichliman ako din mong idol?
5: Oo, si Chichliman ako ay idol. Exciting!
6: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Premium D3.